itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo nga po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. At mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng Biblia, ang ating naman pong tatalakayin ay ang pangitain ni Daniel at ang maliit na sungay. Ang aralin pong ito ay nakabatay sa Daniel 7, kung saan ipinakita po ng Diyos kay Daniel ang apat na hayop na sumasagisag sa sunod-sunod na mga kaharian ng mundo. Kaya naman dito po sa ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tema na ating bibigyan ng pansin ay ang vision o yung pangitain ni Daniel na may kinalaman sa maliit na sungay. Subalit, bibigyan natin ng konting review para makonek natin sa ating pag-aaral ngayon. Batay sa ating napag-aralan, naibigay kay Daniel noong panahon ng 550 BC, panahon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, noong naibigay sa kanya ang pabalita o yung panaginip na may kinalaman sa Daniel Kapitulo 7. Ang kanyang nakita ay mga halimaw o mga hayop sa ibang translation. At batay sa ating napag-aralan, ayon sa Daniel 7:17, ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Kaya nga itong mga halimaw o beasts na ating nabasa na pag-aralan ay kumakatawan sa mga hari o sa mga kaharian. Batay sa ating napag-aralan sa Daniel Kapitulo 7, ang mga ito ay galing sila sa dagat. Ang dagat, ayon sa ating pag-aaral, may kinalaman ang interpretasyon, maraming mga tao, at sila ay nagkaroon ng pakikipaglaban. War or strife, kaya madugo ang kanilang pag-akyat at pagpalit ng mga imperyo. At batay sa ating napag-aralan sa Biblia ng unang hayop o halimaw, ayon sa 4, ito ay leon. Ang leon ay kumakatawan sa Babylonia at meron siyang pakpak ng agila, subalit ang kanyang mga pakpak ay nabunot at binigyan siya ng puso ng tao sapagkat si King Nebuchadnezzar sa kanyang katanyagan at sa kanyang kataasan, siya ay binaba ng Diyos at tinanggap niya ang ating Panginoon, yung Diyos ng kalangitan na kanyang Diyos at kanyang Panginoon. At ang pangalawa ay ang bear na ito ay kumakatawan sa Medo-Persia. Kung bakit meron siyang o yung unang hayop o halimaw ay naghari sa buong daigdig noong 605 hanggang 539 BC, kaya meron siyang 67 years. Subalit ang pangalawang halimaw ay ang bear na ito ay kumakatawan sa Medo-Persia, at kung bakit merong tatlong tadyang naipit ng kanyang mga ngipin ay sapagkat tinalo niya ang Egypt, ang Babylonia at gayon din ang Lydia. at siya'y naghari ng 539 hanggang 331 BC, kaya meron siyang 208 na taon sa kanyang paghahari. Subalit, ayon sa kasaysayan, ay sumunod ang pangatlong hayop o halimaw, ang leopardo, na meron siyang apat na ulo at gayon din meron siyang pakpak ng agila. Ang leopardo ay kilala sa napakabilis ang kanyang pagtakbo at ito ay kumakatawan sa Gresya. Sapagkat sa Battle of Arbela ay natalo ang Persia. Kasi later on, ang Medo ay nawala at Persia na lang at natalo ang Persia sa Battle of Arbela noong 331 BC. Kaya nga yung pangatlo ay sumunod ngayon yung leopardo na meron siyang apat na ulo, kumakatawan sa apat na generals ni Alexander the Great, sapagkat tatlong taon lang si Alexander the Great na naghari, bagamat napakabilis ng kanyang pag-conquer, ay siya namatay sapagkat siya isang tumador. Napunta sa kanyang apat na generals ang pangunguna at nahati-hati ngayon ang Grecian Empire sa apat na generals, walang iba kundi si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at kayo din si Seleucus. At sinasabi sa atin, ayon sa banal na kasulatan, na pagkatapos nito ay sumunod ang pang-apat at ang pang-apat ay kakaiba. Ayon sa ating Biblia, sa versikulo 6, pagkatapos nito'y tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. 7. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-apat na halimaw na kakilakilabot na nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at niurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Dito tayo ngayong papasok sa ating ngayong pag-aaral. Itong Roman Empire noon ay Pagan Rome. Nagsimula ang Roma sa kanyang pagiging imperyo sa buong daigdig pagkatapos na natalo ang leopardo na ito ay ang Gresya noong 168 BC. At pagkatapos hanggang AD 476, napakatagal ng kanyang paghahari, pinakamatagal. Subalit, noong ang kahariang ito ay merong 10 sungay, ay ang wika ng ating Biblia alimbang kumakatawan sa mga sungay. Sinasabi sa ating Biblia ang wika sa 20 at tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo at ang isa pang sungay na sumibol na sa harapan nito'y nabuwal ang tatlong ang sungay na may mga mata at bibig na nagsasalita may kapalaluan na ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Kaya nga, itong pang-apat na halimaw, ang Roma na kumakatawan, ay pagkatapos ng nanghina ang Roma, ay nahati-hati ngayon ang Roman Empire sa 10 kaharian. Alin ang mga kahari nito sa sinasabi sa Europe? Ang mga ito ay ang Anglo-Saxon, ngayon ay England, Alemani, ito ang Germany, ang Franks, ito ang France, ang Visigoths, ito ang Spain, ang Suebi, ito ang Portugal, Lombards, ito ang Italy, at pagkatapos yung Burgundians, walang iba kundi ang Switzerland. Meron pa ang Vandals, ang Heruli at gayon din ang Ostrogoths. At sinasabi ng ating Biblia, 3 sungay ang nabunot. Pagkatapos ngayon, lumitaw ang isang maliit na sungay. Bakit na sinasabing nabunot? si Emperor Justinian, pito sila pinagtulung-tulungan itong mga tatlong kaharian, ang Vandals, ito ay nawala. At nasira ito noong 534 AD. At pagkatapos ang Herulay, ito ay nasira noong AD 493. At pagkatapos ang Ostrogoths, ito ay na-destroy noong AD 538. Ano po bang nangyari noong 538 AD? Ayon sa kasaysayan, mapansin natin, ang ating Diyos ay ibinigay kay Daniel ang isang propesya. Ang ibig sabihin nito, bago pa nangyari ay binanggit na ang kasaysayan at pagkatapos eksaktong-eksakto na nangyari ayon sa kasaysayan o history ng ating sanlibutan. Kaya nga, ang Biblia ay totoo ang kanyang sinasabi na hindi nagmimintis ang Biblia sapagkat ang nagbigay ng kaalaman walang iba kundi ang Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, yung ating nabasa, gusto kong basahin na muli itong binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pedro dito sa Segunda Pedro, Kapitulo 1. Ganito ang sinasabi ng ating Biblia, versikulo 19 hanggang 21. Kaya't merong kaming salita ng propesya na lalong tiyak. Mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa magbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sino ba yung tala sa umaga? Ayon sa ating napag-aralan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, si Jesus Christ. 20. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pangsariling pagkakahulugan sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritong Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya, inspired by the Holy Spirit. Kaya si Daniel ay inspired by the Holy Spirit. Kaya nga, naisulat niya, eksaktong-eksakto nangyari sa kasaysayan. Ano nangyari noong 538 AD? Ginera ng mga tatlong kaharian, ang tatlong ito, ang Vandals, ang Herulay, at gayon din ang Ostrogoths, pinakahuli, at natalo sila, nawala silang kaharian ngayon, at ang nangyari noong 538, si Emperor Justinian, kanyang iniluklok ang Papa bilang religio-political leader. Kaya ang sabi, ay nabunot yung tatlo at pagkatapos sumibol o nagkaroon ng isang maliit na sungay, walang iba kundi ang Papa sa kanyang kaharian na galing din siya sa Roman Empire. Ang tanong ngayon, ano ang likas ng maliit na sungay na ito ayon sa ating Biblia? Ayon sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 8, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ng mga iyon ang isang sungay, isang munti. Nasa harap niyo'y tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Tandaan natin, ang sungay ay kumakatawan sa mga hari. Tingnan natin ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa versikulo 23 ng Kapitulo 7 ng Daniel, ganito ang kanyang sinasabi, ay kaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa at maging kakaiba sa lahat ng mga kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyurakan nito at pagluray-lurayin tungkol sa 10 sungay, 24, mula sa kahariang ito ay 10 hari na may isa pang babangong kasunod nila, ito'y magiging kakaiba kaysa mga nauna at kanyang ibinagsak ang tatlong hari. Ito nga yung Vandals, ang Heruli at ganyan din ang Ostrogoths. At siya nagsasalita laban sa kataas-taasan. Kaya ating ngayong identify ayon sa Biblia kung sino ang maliit na sungay na ito. Sabi nga at narito, sa sungay na ito ay may mga mata ng parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Kaya nga ang unang likas ng maliit na sungay na ito ayon sa otso arose among the 10 horns. Ito ay tumayo galing sa 10 sungay noong nabunot yung 3. Ito ay ang Western Europe. Ang pangalawa would arise after the 10 horns. Ito ay babangon pagkatapos nga ng nabunot yung 3 nakasama ng mga ibang mga sungay. At ito ay merong mata ng tao. Sa Biblia, ang propeta ay tinatawag na seer dahilan sa ang propeta ay sees with God's eyes. Kaya meron siyang mata. Ito ay simbolo ng intelligence. Ang pangatlo, eyes like a man, a human religious system based on man's teachings. Ito ay isang relihiyong sistema na base sa turo ng tao ang kanyang turo. Ang pangapat, siya ay kakaiba. It is diverse. Bakit siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna? Sapagkat siya ay isang relihiyo political leader. Kaya nga, meron siyang mata ng tao, a human religious system based on human teaching, at pagkatapos it is diverse religious political power. What will this power do? Anong gagawin ng kapangyarihan na ito? Daniel 7:25. At siya magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Simula noong naupo siya, yung religio-political leader noong 538, nagsimula na ngayon na yung mga Kristiyanong ayaw magpasakop sa kanya ay pinagpapatay. Kaya nga, lilipulin niya ang wika, ang mga banal ng kataas-taasan. At ito ay nangyari 538 hanggang 1798. At ayon sa aklat na merong Spanish Inquisition na World History Book, 100 million Christians ang pinapatay ng sistemang ito sa pangunguna ng Papa. Kung si Hitler ay nagpapatay siya ng mga Hudyo ng 6 million Jews, pero ayon sa kasaysayan, ang sinasabing lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ano bang panahon ang ibinigay sa kanya? Mamaya titingnan natin. At kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Anong nangyari? Anong nangyari sa kautusan ng ating Panginoon? This power would attempt to change the very law of God. Ang kapangyarihan na ito ay kanyang susubukin na kanyang palitan ang kautusan ng Diyos. Itong sinasabing little horn na ito. At ayon sa Daniel 8:12, at kanyang iwawaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. How did the change from Sabbath to Sunday actually occur? Alam natin na ang Sabat ng Panginoon nagsimula noong creation ayon sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, na tatlong bagay ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw, kanyang binukod at kanyang pinagpala na hindi ginawa ng Diyos sa ibang mga araw. Paano ba nangyari ito? Ito ay gradual na nangyari. Ayon sa Bible Encyclopedia, ayon kay John A.D., ang wika, Sabbath ay Hebrew word signifying rest. Sunday was a name given by the Heathens to the first day of the week because it was the day on which they worshiped the sun. Ang mga pagano ay kanlang sinasambang araw, kaya nga noong nilagyan ng pangalan ang mga araw noon ay ang Sunday, araw na mga araw, sapagkat ang mga pagano'y sumasamba sa araw. At noong panahon ni Haring Constantino, how could Constantine unite his empire. Para ngayon mapag-isa ang mga Kristiyano at mga pagano. Ito yung ginawa noong 321 AD. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed. Yung lahat ng mga shop ay isasara. Kaya si Haring Constantino ay naghari siya ng 306 hanggang 335. Kaya nga, bago pa naupo ang Papa, meron na ngayong sinasabi na yung para mapagkaisa ang mga Kristiyano at mga pagano ngayon ay pinasimulan na ang may kinalaman sa Sunday. Ano bang nangyari tungkol sa Sunday na ito? Ayon sa Catholic World, page 809, March 1994, and thus the pagan Sunday dedicated to Balder became the Christian Sunday sacred to Jesus. Yan ang sabi nila ngayon. Christians should not judaize and be idle on Saturday. Kaya nga, ang mga Kristiyano noon ay pilit na pinapagtrabaho pagkaaraw ng Sabado. Ayon sa Council of Laodicea, page 325, but the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do work on that day. Merong sinasabi tungkol sa gradual na pag-change ng Sabat to Sunday. Ayon nga sa Daniel 7:25, at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ayon sa Converts Catechism of Catholic Doctrine, ito yung sinasabi. Question, which is the Sabbath day? Alin ba ang Sabbath day o ang araw ng Sabado? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya nga, ito po yung sinasabi. Inilipat ang kasagraduan ng Sabat, ginawang Linggo. At yung pangalawang utos ay inalis din sapagkat ito ay may kinalaman sa mga larawan. At ngayon ay para maging sampo, yung sinasabing pangatlo ay okay, yung pangatlo, pang-apat. At pagkatapos ngayon ay sunod-sunod na ngayon, basta inalis at para maging sampo, iba ang sinasabi ngayon. At saka yung pang-apat na Sabat ay ginawang Linggo. Ito ngayon ang pagkasunod-sunod. Ayon sa Catholic Church, yung sampo ay pang-sampo, ginawang dalawa. Kaya merong sampung isa at kayo din yung pa-sampung pangalawa. At sinasabi ng isang cardinal, Cardinal James Gibbons, Faith of Our Fathers, page 561. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Kaya nga, wala kang mababasa na pinalitan na ang Sabat ginawang Linggo. Kaibigan, ang ginawa pa ng kapangyarihan na ito, ang sabi ay sa 25, at siya'y magsasalita laban sa katastaasan at lilipunin niya ang mga banal ng katastaasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila'y maibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. That means 3.5 years. Yung year-year day principle natin ayon sa ating Biblia, ayon sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 4:6, ito yung sinasabing year day principle. Kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay ihiga sa ikalawang pagkakataon sa isang kanang pagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sambahayan ni Huda. 40 araw ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Sa prinsipyo ng year day principle, kapag propesiya ang pinag-uusapan, yung isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang mga ito ay 3.5 years. Kaya nga, yung 3 taon at saka kalahati, ito ay lumalabas na 1,260 years. Kung ating susumain ngayon noong nailuklok ang Papa ng 538 AD hanggang 1798 minus 538, ang labas ay 1,260 years. Ang tawag dito sa kasaysayan ay madilim na panahon, Dark Ages, sapagkat maraming pinagpapatay ng mga Kristiyano noong panahon na yon. Ano ba yung blasphemy ayon sa Biblia? Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 30, ito yung sinasabi ngayong idea tungkol sa blasphemy. 33, sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka naming babatuhin, kundi dahil sa pagdapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nagaangkin kang Diyos. Kung bakit ngayon siya ay binabato, sapagkat ang sabi, ikaw na tao, nagaangkin kang Diyos. At sa kanilang paniniwal, si Kristo ay hindi Diyos, kundi siya ay tao. At ito ang sinasabing blasphemy. Kanyang sinasabi, siya ang nakalagay sa lugar ng Diyos. Ang sabi nga ni Papa Leon XIII, kami ang nakalagay sa lugar ng Diyos. Kaya nga itong ating napag-aral na ito, kaibigan, hindi nating panukalat na ating saktan ang damdamin ng bawat isa, kundi ayon sa nangyari sa kasaysayan, natupad ang propesiya na ibinigay ng Diyos kay Daniel. At sa susunod ay ating bibigyan ng pansin naman ang sinasabing paghuhukom itong part 3 ng Daniel Kapitulo 7. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral, gusto kong basahin natin ang sinasabi sa San Marcos Kapitulo 11 Versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin ay paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa aming napag-aralan na napakalinaw na ang sinabi kay Daniel, 550 years na ang panahon na noong naisulat, subalit batay sa nangyari sa kasaysayan ay eksaktong-eksakto nangyari ang salita ng aming Panginoon. Ang aklat ng banal na kasulatan ng propesiya ay nangyari ayon sa kasaysayan. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na ang salita ng aming Diyos ay totoo at walang mintis na ito'y mangyayari ayon sa kasaysayan. Maraming salamat po Diyos sa inyo pong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po tayo ay maraming natutunan at tayo po'y pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang pangitain po tungkol sa maliit na sungay ay nagpapakita na magkakaroon ng mga kapangyarihang lalaban sa katotohanan ng Diyos. Ngunit ipinapakita rin po nito na ang Diyos ay nasa trono pa rin. Ang hukuman sa langit ay gumagawa para sa kapakanan ng kanyang bayan. At sa huli, si Kristo ang magtatagumpay. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandilig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Man, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong muling makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ngayon ay isa sa mga pastor ng Seventh-day Adventist na may malalim ng karanasan sa pagmimisyon at pagpapakilala sa ating Panginoong Hesus. Siya po ay isang napakasipag na area chairman at kasalukuyang naka-assign sa Pampanga at Tarlac. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Benji Fabiliar. Magandang araw po, Pastor.
2: Magandang araw din naman po, Ma'am Joy. At magandang araw po sa patuloy po na yung mga tagapakinig, tagasubaybayo ng programang Tinig ng Pag-asa.
1: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, prayer request, o kaya naman ay gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na paglapit kay Kristo, ang aklat na makakatulong sa atin upang mas higit na makilala at maging mas malapit pa kay Jesus. Ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. Kaya naman po, bago tayo magsimula, ay hilingan po natin si Pastor Benji para sa ating panalangin.
2: Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, mapagpala sa lahat, kayo po ay aming pinasasalamatan sa buhay at lakas. At sa oras pong ito ay patuloy po namin dinadalangin sa inyo na patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming bigyan ng kaunawaan, karunungan sa aming pong mga pag-aaralan, mapapakinggan sa oras pong ito. At ang dalangin namin, ang patuloy niyong kapayapaan na maghari po sa bawat isa sa amin, at ito po ay aming pong patuloy na dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen po kayong iniimbitang manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong paksa ng ating sering may pinamagatang Pagpapalago ng Ating Spiritualidad, kung saan tatalakayin ngayon ni Pastor Benji ay tungkol sa pagpapatawad. Kaya naman, wag na po nating patagalin pa at ibigay na natin ang panahon kay Pastor Benji upang tayo ay pangunahan sa ating pag-aaral. Pastor.
2: Salamat po, Ma'am Joy. Sa oras pong ito, mga ginigilo po namin tagapakinig at tagasubaybay, nais po namin dalhin sa inyo ang usapin po ng forgiveness o pagpapatawad. At sa bahaging ito po, no, ito po ay hati-hatiin natin ng ilang segment. Sa unang bahagi pong ito ay nais ko pong dalhin sa inyo ang kwento ng Propeta Jonas. Ayan. At pwede nyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa inyong mga cellphones o inyong mga physical Bibles, ano po, printed ones sa aklat po ng Jonas sa Old Testament, ano po. Ito po yung mahalagang story na kung saan ay makikita natin yung pagpapahalaga ng Panginoon sa mga tao sa kabila po ng kanilang kasamaan. Dahil ang gusto ng Panginoon ay dumating ang bawat isa sa pagsisisi. Si Propeta Jonas po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Dumating ang salita ng Panginoon kay Jonas. At nagsabi sa kanya sa verse 2, Jonas chapter 1 verse 2, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya ay lumusong sa Hope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa na iyon at siya ay lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos. At kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya ay nahiga at nakatulog ng mahimbing. Ito'y very interesting story. Ano po? Si Jonah ay inutusan ng Diyos na pumunta doon sa Ninive upang mag-preach, mangaral, ano po, laban sa kasamaan na ginagawa nila upang magsisi ang mga taga-Ninive. Ang mga taga-Ninive ay mabagsik sa mga Hudyo at malaki ang kanilang kasalanan sa mga sa bayang Israel, no? Malakas silang bansa at malupit sila, ano po, talagang halos pwede natin sabihin barbaric ang kanilang pagtrato sa mga Hudyo sa pagpatay sa marami sa kanila. Kaya nga naman, beyond kasi doon sa fear na madalas nating naririnig sa mga kwento tungkol dito kay Jonah, kung bakit siya ay lumayo doon sa utos ng Diyos na pumunta siya doon, no? Nasa kwento ng mga naikikwento sa atin sa mga children stories ay naisip natin, oh, kasi takot si Jonah pumunta doon. Pero sa kwentong ito, malinaw po na may dahilan behind doon sa desisyon ni Jonah na imbis na pumunta ng Ninive, ay pumunta siya po ng ibang lugar. Sumuway siya doon sa panukala ng Diyos, sa utos ng Diyos. Anong dahilan ito? Ito po ay tinatawag natin na galit at puot. Anger, ayan, against the people of Ninive. Meron po siyang lubos na pagkagalit. Ano bang dahilan? At ayaw niyang pumunta roon. Kasi gusto niyang i-judge ng Panginoon ang mga taong iyon. Na sila'y mawasak at sila ay lupilin ng Panginoon. Yun yung behind reasoning sa puso po ni Jonah. So, tuloy natin ang kwentong ito. Siya ay nagpunta na lang sa loob. Maaring naiisip niya na yan na kasi sumuya ako sa pangyay kaya nangyayari ito. Sa verse 6, sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan. At sinabi sa kanya, ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kaniyang kasama, magsiparito kayo at tayo'y magsapalaran. Upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy nagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonah. Nakakatuwa naman itong habang binabalikan natin itong kwentong ito. Kaya nang magkagay sa verse 8, sinabi nila sa kanya, isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka? At kaniyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoong sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayon ng natakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon. Sapagkat isinaysay niya sa kanila, na magkagayon sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos." At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik sa inyo sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." And alam natin ang story. Alam natin kung ano nangyari sa story nito. Si Jonah ay itinapon sa dagat. At si Jonah po ay napaloob sa tiyan ng isang malaking isda na pinadala ng Panginoon. Di natin alam kung gaano kalaki po yung isda na yun, ano po. Subalit si Jonah po ay napaloob doon ng ilang ano po, ng ilang araw? 3 gabi at 3 araw. Kaya po doon ay nakapagmuni-muni sino? Si Jonah doon. Amazingly kung paano nangyari yun, but dito sa kwentong ito ay nakapagmuni-muni si Jonah doon na siguro yung kanyang napagtanto na seryoso ang Panginoon sa kanya pong bid sa kanya na pumunta doon sa lugar po ng Nineveh. Ngayon, sa kanya pong pag-i-stay doon ay siya ay pumunta po doon sa Nineveh. Actually, niluwa siya ng malaking isda doon po sa lugar ng Nineveh. So, dito po sa chapter 3 ay verse 2. Ayan. "Bumangon ka," sabi ng Diyos kay Jonah. "Pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo." Verse 3, "Sa gayon bumangon si Jonas at naparoon sa Nineveh, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineveh nga ay totoong malaking bayan, na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala, at siya'y sumigaw. At nagsasabi, 40 araw pa at ang Nineveh ay wawasakin o mawawasak. At ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos. At sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Nineveh at siya'y tumindig sa kanyang luklukan. At hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kaniyang inihayag at itinanyag sa buong Nineveh ang pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, 'Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi magbalot sila ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ito ginawa." Ito yung dahilan kung bakit ayaw pumunta ni Jonah doon sa Nineveh. Sapagkat may posibilidad na magsisi nga naman yung mga taong ito. At totoo nga po, nagsisi po ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Mula sa hari hanggang sa pinakamaliit po na tao sa kanila pong bayan. Alam niyo po, minsan ay nag-wish tayo ng harm sa ibang mga tao. Lalo na po doon sa nakagawa ng pagkakamali sa atin. Kapag nanonood po tayo ng balita at naririnig natin na tulad tong mga balita na no nito nakaraan na itong amain o stepfather ng mga batang ito ay pinagpapatay po itong apat na batang walang kamuang-muang. At gusto natin na talagang kahit di naman tayo yung nagawa ng pagkakamali na yun ay gusto natin ng justice ano po na mangyari sa kanya. Sa mga heinous crimes na naririnig natin ngayon sa mga balita ay gusto natin ng justice ano po. At gusto nating maranasan nila. Lalo na yung mga nasaktan ano po. Andiyan ang paghihiganti, yung mga patayan na nakikita natin ngayon, ano? Andiyan yung mga emosyon, yung mga feelings ng paghihiganti. Pero sa bagay na ito ay tinatawagan tayo ng Panginoon sa isang banda ng tinatawag natin na pagtingin sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano ba yung kabutihan ng Panginoon? Ito po yung pag-extend ng ano po? Ng kapatawaran sa mga taong ganito. Mahirap isipin ano po kasi sa level nating mga tao ay parang hindi. Madaling sabihin eh sa atin na, na wala doon sa sitwasyon na yun na sila ay nagawa ng kasamaan na magpatawad siya kasi gawin mo ito kasi yan ay galing sa Diyos. Pero pag tayo na po ang nandoon sa sitwasyon na yun ay haharap din po tayo sa mga ganong kahirapan po. Ano po? Sa oras na ito, hindi natin, kumbaga si Jonas po ay dumanas po ng mga paghihirap, ng mga pain. At hindi natin lubos na kilala si Jonas pero ganun yung galit niya sa mga taga-Ninive na ayaw niya na ma-extend yung grace ng Panginoon sa kanila. At ito nga po yung nangyari, nagsisi at umatras ang Panginoon sa kanyang plano na lupilin ang ano po ang bayang ito. Sa chapter 4 makikita natin na naghinanakit ng mainam si Jonas. Verse 1. Naghinanakit ng mainam si Jonas at siya ay nagalit. Verse 2. At siya ay nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan." Wow! Alam ni Jonah na ano po, ang Diyos ay ano daw po? Kilala na ang Diyos ay mapagbiyaya. Gracious. Puspos ng kahabagan. Merciful. Banayad sa pagkagalit at ano pa sagana daw po saan sa kagandahang loob at nagsisisi sa kasamaan. Sabi sa verse 3, "Kaya nga o Panginoon, sinasamo ko sa iyo na kitlin mo na lang ang aking buhay sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Wow. Di ko po alam na ganito yung pagkakilala ni Jonah sa Panginoon. Kilala niya pala talaga ang Panginoon na siya ay mabuti, no? Ngunit ayaw ni Jonah na ma-extend yun sa mga taga-Ninive. Kaya tinanong siya ng Panginoon eh, "Mabuti ba nga ngayong ginagawa na magalit? Nang magkagayon lumabas si Jonah sa bayan, naupo siya sa dakong silanganan. At gumawa siya doon ng isang balag. Naupo siya sa ilalim na yon hanggang sa kanyang makita kung anong mangyayari sa bayan." Ngayon, verse 6, "Naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan." Sa gayoy, natuwang mainom si Jonas dahil sa halaman na iyon na kikayon. "Naghanda rin ng Diyos," verse 7, "ng isang uod ng mag-umaga nang kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anapat na tuyo." So, si Jonas, nasikatan ng kanyang ulo, nang lupay-pay siya, at sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halamang iyon? Mabuti ang ginagawa ko na magalit," sabi ni Jonas, "hanggang sa kamatayan." At sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nangihinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive sa malaking bayang Yaon na mahigit 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring mga hayop. Dito po nagtapos ang aklat po ng Jonah. Mga kaibigan, nagtapos po ito sa isang tanong. At ang tanong na ito ay nagdadala sa ating mga kaisipan kung gaano kahalaga sa Panginoon ang mga taong ito. Nanghihinayang ang Panginoon sa mga taong nagkasala at makasalanan, nabubuhay sa kasalanan. Mga digigilo po namin tagapakinig, sa atin pong pag-recognize ng ating pong mga pagkakamali, inaanyayahan po tayo ng Diyos sa kwentong ito ni Jonas na mag-extend din po tayo ng grace sa iba kahit po hindi po sila karapat-dapat sa tingin natin. Ano po? Dahil sa ating pong espiritualidad, sumisentro po din sa usapin ng espiritualidad yung tinatawag po natin na pagpapatawad. Ano po? Mahirap gawin ang pagpapatawad lalo pag sa atin po nangyari iyon. Subalit sa usapin po ng ating Panginoong Diyos, siya po ay willing magpatawad. Siya po ay saganang mapagpatawad. At sabi nga ni Jonah ay puspos ng kahabagan, mapagbiyaya. Ganyan po ang ating Diyos. Kaya po, huwag nating iisipin na masyadong malaki ang ating kasalanan upang patawarin ng Diyos. Minsan ay bubugbugin tayo ni Satanas ng mga isipan na ikaw ay ano, yung tawag dito, paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon muli na lumapit sa Kanya at isuko ang ating mga sarili sa Kanya. At dito sa kwentong ito, natila baga ang Ninibe ay walang pag-asa to the point na sila ay gugunawin ng Panginoon dahil sa kanilang mga kasamaan. Pero nakita ng Diyos na sila po ay handang magsisi. Kaya nga pinapunta niya si Jonah eh. Pwede naman papuntahin ng Panginoon ng ibang propeta siguro. Pero pinili niya si Jonah upang turuan din ng leksyon. Sino? Si Jonah. Alam naman ng Panginoon na magsisisi yung mga tao doon. Siguro talagang pinili at sinadya ng Diyos na si Jonah ang siyang papuntahin doon upang si Jonah ay matuto sa karanasang ito. Okay, so sa pagiging Kristiyano, ano po? Ito ang buhay, the way of Jesus, the way of the cross, yung tinatawag natin na pagpapatawad. Sa totohanan, ang Panginoong Diyos ay namatay para sa lahat. Hindi lang para sa mga Kristiyano, kundi para sa lahat ng tao. Kaya nga po, sa oras nito, sa kwento ni Jonah na ito, ang tanong sa atin ay, ano ba ang nasa puso natin? Meron bang pagkilala sa ugali ng Diyos sa mapagpatawad? At ini-expect niya na tayo rin ay mag-extend ng grace na ganun. Ano ba ang mga sakit na inyong naramdaman, mga ginigilo po naming taga-subaybay? At sa tanong na ito ay, handa niyo rin po bang isuko ito sa Panginoon? Handa rin po ba kayong mag-extend ng grasya, ng grace sa ibang mga tao? Ito pong tanong na ito ay para po sa inyo at para sa akin. Ang Panginoong Diyos ay may pagtingin sa mga makasalanan at handa siyang magpatawad sa kanilang mga kasalanan kung sila po'y magsisisi. Katulad ng mga taong taga Ninive. Kung kayo po man ay mayroong mga pinagdaraanan niyo po ngayon, ang aking pong dalangin ay maranasan po ninyo ang patuloy ng pakikisama ng ating Diyos sa inyong mga buhay. Kung kayo naman po ay nasa panahon na, kung, na kayo po ay nasa struggle po ng pagkakasala, tandaan po ninyo ito. Kung kayo po ay magre-recognize ng inyong pagkakamali at lalapit sa Diyos at susuka ang mga bagay na ito, magsisisi, tatalikdan ang mga gawain ito, alam niyo po, handang magpatawad ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras na ito at pagpapatuloy po natin sa susunod po ang mga usapin na ito na sumisentro po sa usapin ng espiritualidad, ang usapin po ng pagpapatawad. God bless po sa bawat isa sa inyo.
1: Amen. Pastor, tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Malaki o maliit, pinatawad niya po tayo. Meron po bang hangganan ng pagpapatawad ng Panginoon?
2: Nako po. Ang Panginoon pong Diyos ay handang magpatawad sa lahat. Ano po? Maliban na lang tayo po yung huminto na.
1: Sa paghingi ng tawad.
2: Sa paghingi ng tawad.
1: At kung paulit-ulit,
2: yes.
1: Pastor.
2: Yun yung gustong itatak sa atin ng Panginoon na... Kasi bilang mga tao, finite yung ating isipan tungkol sa karakter ng Panginoon sa kanyang pagpapatawad. Pero kung iisipin natin at ibabalik natin yung ating isipan doon sa ginawa ng Panginoong Diyos sa krus, namatay siya para sa atin. Hindi mag-fit yung kaisipan na may limitasyon ba ang pagpapatawad ng Panginoon. Maaring may timeline siya. Na ito yung kanyang timeline na darating ang panahon na talagang aalisin niya ang kasalanan sa buong universe. Ano po, lalo na dito sa usapin ng great controversy ano between good and evil. Pero sa tanong na hanggang kailan, sasagutin po natin yan sa ating susunod na topic.
1: Pero ang ano ko rin dyan, Pastor, pahirapan yung sarili natin, magkaroon ng mas malaking problema, magulong pag-iisip, huwag po tayo magpatawad. Mm-hmm. Pero kung gusto nyo ng tahimik, masayang pamumuhay, piliin po natin na magpatawad kahit gaano pong kalaki ang naging kasalanan sa atin ng tao.
2: Mm-hmm. Maganda po yan. At sa susunod po natin, kayo po ay inimbitahan namin na magpatuloy po sa pagsubaybay sapagkat yan po ang susunod nating pag-uusapan. Yung concern ni Ma'am Joy. Yeah.
1: Ayan. Kaya naman, patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating bagong paksa at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Kaya po mga kapatid, kung kayo po ay may nais na mga itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayo ni Pastor Benji para sa isang panalangin.
2: O dakila at mapagpalang Diyos, kayo na puspos ng kahabagan, mabagal sa pagkagalit, puspos ng kagandahang loob, at nagpapatawad sa mga kasalanan, Panginoon, sa oras na ito, pagpatawad niyo po ang amin pong mga kasalanan. Salamat po sa inyong mayamang pagpapatawad sa kabila po ng amin pong mga kasalan. Kayo pa rin po ay nandyan at tapat na kami po ay inaakay sa panunumbalik sa inyo. At Panginoon, ang amin dalangin na sa pagpapatawad niyo po sa amin, tulungan din po kami na ma-extend namin ang grasya na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. At ang patuloy na kapayapaan, ang patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin. At patuloy po namin itong pinapasalamat at tinadalangin sa tagapagligtas po namin na Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli ni Pastor Benji para sa panibagong paksa upang atin pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako si Sister Joy Esteves na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
6: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
6: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya kako. Tuwing araw kako ng Sabat, eh tayo kako, kaya atin na ng simba. At tayo kako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit kako tayo, eh mahirap, eh iba na kako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
5: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
6: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
3: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
4: This is Rolyn Kadalig.
3: And this is Lou Imperial.
4: Be inspired.
3: Be encouraged.
4: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.
5: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
6: Na naman, pang-sampu ko na to ha. Ano ba namang buhay to?
7: All things new. Hope starts here.
8: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan at mga masugid na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Sa atin pong pagsimula, nais kong batiin ang bawat nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuting kalagayan at ang pagpapala ng Diyos ang patuloy ninyong naranasan. Muli na naman tayong magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang ating tema sa seryeng ito ay kasaysayan ng misyon. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor Nick.
2: Tayo ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa sa AWR 89.1. Ang akin pong kasama dito sa studio ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay ating pastor sa Seventh-day Adventist Church. Pastor Jojo.
1: At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aral, hilingan po natin ang ating pong tagapagsalita, si Pastor Nick, para po sa isang panalangin.
2: Makapangyarihang Diyos sa langit, tunay na kami ay iyong iniibig, minamahal at pinagpapala. Kagaya sa oras na ito, patuloy kaming magkakasama na mag-aaral ng iyong banal na salita, partikular sa aklat ng Gawa, upang aming patuloy na maunawaan ang iyong programa at panukala ng pagmimisyon sa sanglibutang ito sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Samahan po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroroon, pagpalain po kaming lahat. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, inimbitan po namin kayo na manatili sa pakikinig at panood sa atin pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Daily Radio and Adventist World Radio, Manila. Ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong seryeng ito ng kasaysayan ng misyon, partikular sa Aklat ng Gawa, tayo po ay nasa chapter 2, ang pagbaba ng banal na espiritu. Bumaba ang Holy Spirit. Ito ang ating pag-aaralan at pag-uusapan sa kasaysayang ito ng misyon ng iglesia ng ating Panginoon sa panahon ng mga apostol. Ganito ang pagkasulat sa Aklat ng Gawa 2:1-2. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Ito ang tala ng aklat ng kasaysayan ng mga apostol, isang araw ng Pentecost. Itong araw na ito ay malaking pagtitipon sa Jerusalem. Maraming mga tao ang galing sa iba't ibang lugar na naiipon dyan sa lugar na yan. Gayon din ang mga alagad, sinamantala nila ang pagkakataon na sila rin ay nag-ipon-ipon sa isang lugar upang sa pamamagitan nito ay kanilang alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. At sa kanilang mga panalangin, mga pagtitipon, mga testimonya ay biglang may bumaba sa kanila na isang nagkaroon ng malaking ugong at bumaba sa kanila ang isang dilang apoy. Ganito ang pagkasabi, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Bumaba ang Holy Spirit sa pamamagitan ng dilang apoy. Sa 2:3-4, sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumalapag sa bawat isa sa kanila. Nakikita naman ng mga apostol na mayroong kakaibang pangyayari. Kung gaano kataas ang bubong, nakakita sila ng isang apoy. Yung isang apoy na yon biglang nabasag, naghiwa-hiwalay at bumaba sa bawat mga tao. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Ora mismo pagbaba sa kanila ng dilang apoy na kumakatawan sa Espiritu Santo ng Diyos, ang naging resulta sa kanila ay nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe o dialek ng lahat ng mga tao na naroroon. Sa panahon ng Pentecost, nang dumating ang araw na ito, napakaraming mga lahi ng mga tao ang nagkakatipon-tipon doon. At ang kanilang suliranin ay yung hindi sila halos magkaintindihan. Dahil ang mga preacher nila roon at mga tagapagturo ay gumagamit ng salitang Hebreo o maaaring Griego o maaaring ibang mga salita, Aramaic, kung anuman. Pero siyempre, nagiging hadlang ito para sa kanilang mga pagpapaliwanag at pagtatalo. Kaya nga, ang naging resulta ay ganito. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa. Ano ang kaghulugan nito? Ngunit ang mga iba'y nanglilibak na nagsasabi, sila'y lasing sa bagong alak. At talagang ganon, kinakailangang makatagpo tayo ng kadahilanan bakit ang mga taong ito ay nagsalita ng iba't ibang mga salita. So, ano ang kwento sa kanila? Kapag ang isang tao sa kanila ay nalalasing, ay nagsasalita ng ibang salita. Ganun talaga, nagpa-practice sila ng ibang salita, malakas ang loob pagkalasing. Pero ito ay sa ibang kadahilanan naman ito. Ito ay dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu. Ito naman ang sabi sa talatang 14. Ngunit si Pedro, na nakatayong kasama ng 11, ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Hudeya at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Patuloy na nagpapaliwanag si Pedro na sa kaniyang mga kasamahan, mga lalaki sa Hudeya, ina-address niya ang mga karaniwang mga tao na naninirahan sa Jerusalem. Bagaman mayroon sa kanilang kalagitnaan na paisa-isa o pakaunti-unti na nakikisalamuha sa kanila galing sa ibang lupain. Kaya lang, particular talaga itong mga Hudyo na sila-sila lamang ang magkakasama. Ayaw nila talaga na sila ay makakaluan ng ibang lahi ng mga tao. Kaya lamang, napansin nila na kahit na sila ay pare-parehong mga Hudyo, bakit ang kanilang mga kasamahan ay nagsasalita ng ibang mga salita. Kaya ang sabi ni Pedro, makinig kayo at dapat nating malaman ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Nagbigay si Pedro ng ganitong introduction sa lahat ng mga alagad, si Pedro ang naging tagapangunang tagapagsalita. Tungkol naman sa pinagmulan nito ay wala namang sinasabing ganitong pangyayari, subalit sinabi ng Panginoon na sa kanila ay bababa ang banal na Espiritu. At ito nga ang katuparan. At ito ay madaling naunawaan para kay Pedro sapagkat siya nga ay puspos na rin ng Holy Spirit at direktang nagtuturo sa kanila ay ang banal na Espiritu. Aklat ng Gawa 2:16-17. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking Espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Ito ang sabi ni Pedro na ang aklat ng Joel ay nagpahayag na ng ganito na sa huling araw. Sa huling araw, gagamit ang Diyos ng mga lalaki at babae, mga instrumento para sa gawain ng Panginoon. Maaaring matanda, maaaring bata, o anuman ang kaniyang antas ng kalagayan sa buhay. Ang mga tao ay gagamitin ng Diyos upang patuloy na maunawaan ang programa ng kaligtasan. At sa pamamagitan din ito ay magpapatuloy ang misyon ng ating Panginoon na iligtas ang tao buhat sa kasalanan. Ang misyong ito na simulan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ng pagliligtas at ipinaliwanag na mabuti sa mga alagad, ito rin ang ipinagpapatuloy ng mga alagad. Sa pagpapatuloy ng sermon ni Pedro ay ganito ang nakasulat sa 19 and 20 ng aklat ng Acts 2. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ngayong panahong ito, kapag ito ay ginagamit ng sinumang mga ngaral, ito ay tinutukoy ay ang malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Pero sa panahon ng Pentecost, ginamit din ito ni Pedro sa kaniyang pagpapaliwanag sa mga taong nasa kanilang kapaligiran tungkol sa pamamagitan ng pagbaba ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi diyan, ang Panginoon ay magpapakita ng tanda sa langit, mga kababalaghan sa langit. Kaya nga ang pagbaba ng banal na Espiritu ay nakita sa taas ng kanilang ulo, mas mataas kaysa sa lupa, at gayon din ng mga tanda sa lupa. Itong mga pangyayaring ito na kakaiba kung pag-uusapan natin ngayong panahong ito at gayon din sa panahon ng Pentecost ay nagpakita ng mga ibang kakaibang karanasan ng buhay na ebidensya na ang ating Panginoon ay patuloy na gumagawa sa buhay ng mga tao. Noon, panahon ng Pentecost, ngayon, malapit nang dumating ang Panginoon, itong mga pangyayaring ito na nasulat sa banal na kasulatan ay unti-unti nating mamamasdan sa iba't ibang mga lugar na kahanga-hanga at makapangyarihan. Ang iba'y lubusang nakakatakot. 2:21 ng Aklat ng Gawa. At mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito pala ang palaging punto ng pagsasalita ng mga alagad sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang pagsesermon, sa kanilang sharing na may kinalaman sa pagliligtas. Kaya nga, ang pananalangin ay nagtuturo sa atin ng kaligtasan. Gayon din, ang panalangin ay gumagawa upang ang ating buhay ay makatagal sa mga karanasan ng kahirapan. Kaya nga, ang karanasan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay isang napakagandang karanasan ng sinuman na nakakakilala sa Diyos. Ang mahabang diskusyon ni Pedro ay mayroon ding ganitong punto na nasulat sa Aklat ng Gawa 2:22 and 23. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya ng nalalaman ninyo. Si Pedro ay nagsalita na nagsasabing kayong mga Israelita. Iyan ay bahagi ng kaniyang paggalang sa kaniyang mga kapatid at mga kababayan. Dahil talagang Israelita lamang ang tanging nakakaunawa sa kanilang panahon ng tungkol sa pagkakilala sa Diyos. At ito rin ay nangyari sa kanilang kalagitnaan at sila rin ang nagtatalo-talo sila rin ang nakaunawa o sila rin ang hindi nakaunawa. At sinabi inulit ni Pedro, si Jesus na taga Nazaret, ito ay hayag nakita ng lahat ng mga tao at ng mga nakakakilala nakakita sa ating Panginoon. Na sinasabing itong Jesus na ito na taga Nazaret, ganyan ang pagpapakilala, na siya ay pinatunayan ng Diyos na sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda, itong mga ginawang ito ng ating Panginoon, mga pagpapagaling at pagpapakain, pagpapatigil ng bagyo, o anuman ang kanilang mga nakita, pagpapalayas ng demonyo, lahat ng iyan ay nakita nila na ginawa ng ating Panginoon at sinabi na yan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano ang pinatututuhanan ni Pedro? Na ang ating Panginoong Jesus ay kasama niya ang Diyos sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kaniyang ginawa nang siya'y nabubuhay pa. Siya na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Sa panahong ito, si Pedro ay nagsasalita na ipinagtatanggol nila ang ating Panginoon na itong Mesiyas na ito, itong makapangyarihang Diyos na ito na nagkatawang tao ay kanilang hinatulan na mamatay doon sa krus at kanilang iniutos na siya ay patayin ng mga taong makasalanan. Kasi para sa mga Israelita o sa mga Hudyo, ang tingin niya sa mga Hintil at sa mga Romano ay mga taong makasalanan. At sapagkat sila na mga Hudyo o Israelita ay binhi ni Abraham, sila lamang ang taong nakakakilala sa Diyos at sila lamang ang mga itinuturing na matuwid at walang kasalanan sa ibabaw ng lupa dahil kilala nila ang Diyos at alam nila ang mga kautusan. Sa talatang 24, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito. Pinatututuhanan ni Pedro sa kaniyang pagsasalitang ito na nasulat sa Aklat ng Gawa 2 na ang ating Panginoong Jesus bagaman siya'y namatay, siya ay binuhay na maguli ng Diyos. Sa 25-26, sapagkat sinasabi ni David, dumating sa kanya, dinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan at nananatiling may pag-asa. Para sa mga Israelita, ang patriarkang si David ay propeta ng Diyos, mabuting tao at mahal ng Diyos. At siya ay panipaniwala at ang kanyang mga sinabi ay totoo. Pinatututuhanan ni Pedro na si David man ay nagsalita tungkol sa ating Panginoong Jesus. 29 and 30. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Pinapahalagahan pala ng mga Hudyo ang simenteryo o ang libingan ni David. Sa 30 naman ay, yamang siya'y isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga ina po ay iluluklok niya sa kanyang trono. Iyan naman ang pangako ng Diyos kay David na lahat ng kanyang mga saling lahi ay uupo sa kaniyang trono ng pagkahari. 31 and 32. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya napabayaan sa Hades, ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ah, napakaganda pala ng introduction ni Pedro. Nagbigay siya ng kwento ni David na bagaman si David ay patriarka at lingkod ng Diyos at siya'y nabuhay na sang-ayon ng kalooban ng Diyos, ay namatay at nanatili sa libingan. Pero nagsalita rin pala siya na mayroong isa sa kaniyang mga inapo na hindi makakaranas. Na pagkatapos na makaranas ng kamatayan ay hindi naman makakaranas ng kabulukan. At iyan ay pinatotohanan na nakita ni Pedro at ng marami pang mga alagad na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. 33 and 35 ng aklat ng Acts 2. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito na pawang nakita at narinig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Ang mga salitang ito na sinabi ni Pedro sa kaniyang pangangaral at pagpapaliwanag tungkol sa pagbaba ng Holy Spirit sa pamamagitan ng dilang apoy ay pinatututuhanan na ang ating Panginoong Jesus ay pagkatapos na mabuhay ay umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. At ang unang nagsabi niyan ay si David na pinaniniwalaan ng mga Israelita. Kaya tama na ang pagsasalita ni Pedro ay hindi lamang basta-basta. Ito ay ipinapaliwanag niya ang unang paniniwala ng mga Israelita o ng mga Hudyo tungkol sa kanilang mga ninuno at ang kanyang ginamit ay ang pagpapakilala ni Haring David. 36-37. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Naniwala ang mga Israelitang nakikinig kay Pedro na ang Jesus na ito na ipinako sa krus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Ito ang Kristo, ang Diyos, ang anak ng Diyos at ang ating tagapagligtas. Ano ang sagot ni Pedro tungkol sa mga pagsasalitang ito? Aklat ng Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang magpatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Narito ang kasaysayan ng misyon. Pagkatapos ng kwentong ito ng pagbaba ng Holy Spirit sa pamamagitan ng dilang apoy, nagtanong ang mga tao ano ang kanilang gagawin upang sila'y makaligtas sa kanilang mga kasalanan. At ang sagot ni Pedro, sila'y magpabautismo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kaya napakahalaga ang pagtawag ng Panginoon sa mga taong makasalanan. At sa aklat ng Gawa 2:40-41, sa ibang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita at binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, pagkatapos ng sermon ni Pedro, nakarana sila ng napakalaking bautismo. At ang nadagdag sa kanila ay umaabot ng 3,000 katao. Binanggit dyan ng Biblia, kaluluwa. Kasi pag sinabing kaluluwa, ang tinutukoy dyan ay tao. Yan. Nanatili silang matibay sa turo at sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Yan po ang kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Marami pong salamat, Pastor Nick, sa iyong napaganda at napakalinaw na pagtalakay sa paksa na ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2. Nakita natin kung paano po ipinakilala ni Pedro at pinatutunahanan ng Panginoon Jesus ay namatay at nabuhay. Kaya nga sa mga Kristiyano, ito po ay napaganda na atin pong pagnilay-nilayan at atin pong mapansin kung gaano kahalaga ang mensaheng ito na taglay ni Apostol Pedro. Kaya nga po, Pastor Nick, ang malagang tanong na atin pong makita ngayon, bakit mahalaga ang kamatayan at pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon Jesus para sa ating mga tao?
2: Ang kamatayan ng ating Panginoon ay bahagi ng kasaysayan ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung siya ay hindi mabubuhay, hindi iyon ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay namatay ang ating Panginoon sa krus, nabuhay na mauguli pagkaraan ng 3 araw, at may karugtong pa yon, Pastor Jojo. Umakyat siya sa kanan ng Ama sa kalangitan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na iligtas ang tao sa kasalanan. At sinugo rin niya ang Banal na Espiritu upang maging gabay at patnubay ng mga alagad na magpapatuloy sa kanyang misyon. At yan ay nangyari sa kwentong ito, sa karanasang ito, sa kasaysayang ito ng pagbaba ng Banal na Espiritu.
1: Wow, napakagandang mensahe. Patuloy po kayong sumabaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din po natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag sa salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin sa pangunguna ni Pastor Nick.
2: Mapagpalang Diyos, salamat po sa panibagong pag-aaral na ito, na ang Banal na Espiritu ay iyong ipinagkaloob sa mga apostol, at ito rin, Panginoon, ay available hanggang sa aming panahon. Salamat po sa mga karanasang ito at kasaysayang ito ng misyon upang kami ay patuloy na magkaroon ng inspirasyon na marating namin sa paghahatid ng pabalita ng kaligtasan ang mga taong nasa kadiliman ng kasalanan sa sanglibutan. At sa pamamagitan nito'y maraming mga tao ang magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan po ninyo kami uli bukas kasama ang inyong lingkod, Pastor Jojo Salabo at Pastor Nick Francisco, na nag-iwan ng katagang sa Diyos laging may pag-asa.
2: Amen.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Kayo po ay muling nakikinig dito sa Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong kaagapay sa tamang impormasyon tungkol sa kalusugan at mas ligtas na pamumuhay. Sa ngalan po ni Iris Alves, ako po si Lou de los Reyes Imperial, ang inyong makasama ngayong gabi. At ngayon nga mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang seryosong kondisyon na nagiging mas karaniwan, lalo na sa panahon ng matinding init, ang heat stroke. Sa mga nakaraang buwan, marami po tayong naranasang napakataas na temperatura. Marami ang nakakaranas ng pagkahilo, matinding pagkapagod, dehydration, at sa mas malalang kaso, heat stroke. Madalas nating marinig ang paalala na uminom ng tubig at umiwas sa sobrang init. Ngunit gaano nga ba kaseryoso ang heat stroke? Ano ang mga senyales nito? Kailan ito nagiging emergency? At paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at pamilya? Ngayong gabi mga kaibigan, tutulungan po tayong maintindihan ang paksang ito ng ating panauhin. Si Dr. Charmaine Ramos Florese, isang general practitioner. Kaya naman, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-text mamaya sa 0918-944-7891. 0918-944-7891 at sasagutin po natin ang ilan sa mga tanong niyo po mamaya. Kaya naman Doc Charmaine, good evening po. Kamusta po kayo ngayong gabi?
1: Good evening ma'am, mabuti naman po.
0: Ayan, baka meron po kayong gustong batiin bago po tayo mag-start sa ating discussion.
1: Wala naman po maroon.
0: Okay. So mga kaibigan, sa panahon ng matinding init, ang tamang kaalaman po ay maaaring makapagligtas ng buhay. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi habang tinatalakay natin ang heat stroke, ang pag-iingat sa matinding init. So Doc, start na po tayo sa ating question and answer portion. So ano nga po ba yung heat stroke, Doc?
1: Okay, so ang heat stroke po, isa siyang dangerous condition kung saan yung ating katawan ay nawawala yung normal na mechanism kung saan kaya ng sarili nating katawan ipa-cool ang ating itself. So, nagkakaroon ng sobrang taas na temperature, umaabot po ng 40 degrees Celsius or mas mataas pa, kung saan makaka-apekto ito dun sa brain. Ang nangyayari po ay nasisira yung cells ng brain at nagkakaroon ng damage doon sa mga cells dahil sa sobrang init. So, yun po, nagkakaroon ng damage, so yung function ng ating utak ay naapektuhan.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin po, Doc, emergency condition na talaga ito, no?
1: Yes.
0: At
1: po,
0: hindi simpleng init lang.
1: Hindi po.
0: So, second question, Doc, what causes heat stroke and why is it dangerous?
1: For this, nabanggit ko po kanina na ang ating katawan may natural way kung paano niya palamigin ang sarili. Ano po? So, centered ito sa hypothalamus na nagre-regulate ng ating body temperature. Mm-hmm. So, ang usual na ginagawa ng ating katawan for thermoregulation ay evaporation, radiation, conduction, convection. So, yun yung ilan sa mga ways kung paano tayo nag-cool ng ating sarili. Mm-hmm. Ang pinaka-effective doon is evaporation. However, in cases of heat stroke, that mechanism ay may problema. So, kung ang katawan natin is exposed to hot weather or hot condition, tapos nasira yung ating thermoregulation, so the body loses too much of that mechanism, so hindi po tayo magkakaroon ng cooling mechanism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tataas ang temperature. Another cause, pwedeng a person exercises heavily in the heat.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so gumagana yung thermoregulatory pathway ng katawan, but due to exposure to extreme heat, masisira na siya in the long run.
0: Mm-hmm.
1: And then, another cause is the body loses too much water and cannot cool down. So, kapag ka dehydrated po, hindi tayo masyado uminom ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: So, nagkakaroon ng problema yung thermoregulatory action ng ating katawan. So,
0: kapag
1: nangyari po yon, madadamage yung ating brain. Hindi lang yon, mayroon ding ibang organs na maapektuhan. Mamaya, mababanggit po natin.
0: So, nakakatakot pala ito, no, Doc? Kasi maraming mga organs, iba't ibang organs ang pwedeng maapektuhan. Okay, so, isa pa pong tanong, ano po yung two kinds of heat stroke at sino yung mga at risk dito?
1: Okay, so, doon po sa ating libro, hinati siya into classic and exertional heat stroke. So, yung classic, yun yung non-exertional, meaning hindi ka nag-exercise, hindi ka nag-exert ng effort.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng makaranas ka ng heat stroke. So, sino po yung at risk? Usually, mga elderly patients natin kasi sila ay nagsasweat ng kaunti na. Hindi na ganun kadami yung pagpapawis ng ating mga elderly patients.
0: Mm-hmm.
1: Infants, so, nagde-develop pa lang yung sweating mechanism na ating mga infants. Patients with chronic illnesses, ayan. So, during environmental heat waves, so, yung mga patients with chronic illnesses, may mga gamot sila na
0: mm-hmm.
1: nakaka-apekto sa thermoregulation. So, yun po yung mga at risk for classic heat stroke. So,
0: mm-hmm.
1: ano ang mga predisposing factors for classic heat stroke? Poor ang access to hydration, no air conditioning, kahit hindi ka mag-exercise pag sobrang init, kagaya po ngayon. Minsan kahit may aircon or may electric fan, nawawala ng kuryente kasi kulang na daw ang ating electricity supply. Ano po? So, yun, another predisposing factor yun for classic heat stroke.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa pa po is medication impairing the thermoregulation. So, yun yung mga patients natin with chronic illnesses like diabetes, hypertension, ayan. Mm-hmm. So, ito po yung classic heat stroke. The second one is exertional heat stroke. So, ito yung may exercise or may ginagawang activity
0: mm-hmm.
1: yung tao. Usually, ang at-risk po dito, athletes. So,
0: mm-hmm.
1: syempre sila yung tumatakbo, naglalaro. Okay, so, another military personnel, laborers. Ayan, yung ating mga manggagawa na nasa ilalim ng init ng araw.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? So, trigger yon yung intense exercise kapag ka sobrang init ng paligid.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, high pa din yung humidity, malagkit, medyo basa ang pakiramdam na mainit. So,
0: mm-hmm.
1: nakakadagdag po yun ng init. So, ano po yung features nito? Profuse mm-hmm. yung pag-sweat nung sobrang pagpapawis.
0: Mm-hmm.
1: At yung iba po ay nakakaranas ng tinatawag nating rhabdomyolysis or nasisira yung mga skeletal muscles. Yung muscles natin ay nasisira ng mabilisan. So, hindi po yun maganda. Dangerous po yung pag yun ay nangyari na. So, yun po yung exertional heat stroke. Again, yung dalawa po is yung classic heat stroke at yung isa po yung exertional heat stroke.
0: Nakakatakot pala to, no, Doc? Pati infants pwedeng ma-heat stroke.
1: Yes.
0: So, magandang reminder din po, no, sa ating mga listeners ngayon na talagang uminom ng tubig at mag-aircon. Kaya nga lang, ang mahal ng kuryente. Yan ang challenge. So, hindi lang din mga outdoor workers ang at risk. So, mga kaibigan, sana mag-take notes tayo dito, no? And Doc, what are the risk factors for heat stroke?
1: Ayan,
0: ano po
1: so,
0: ito?
1: Mm-hmm. Ano po ba yung makaka-predispose sa atin sa heat stroke? Bukod doon sa ibang nabanggit ko kanina.
0: Mm-hmm.
1: Hinati ko siya, environmental, yung heat waves,
0: mm-hmm.
1: high humidity, poor ventilation. So, yun, kahit wala tayong aircon, minsan nasa probinsya tayo or may mga puno, maganda
0: mm-hmm.
1: po yun na pumapasok yung hangin.
0: Mm-hmm.
1: Next is patient factors, extremes of age. Yung nabanggit ko kanina, obesity, kapag medyo malaki tayo, mas less yung thermoregulatory mechanism ng katawan natin. Dehydration, yun. So, libre po. Ay, hindi pala libre ang tubig. Pero, mas tipid kaysa sa aircon. So,
0: yes.
1: Hydration, yun yung isa sa pwede nating gawin.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? So, risk factor kapag dehydrated tayo. Cardiovascular diseases and diabetes, yun yung nabanggit ko kanina na may mga gamot sila na nakaka-apekto sa thermoregulation.
0: Mm-hmm.
1: And then, yung mga gamot na yon, ang ilan sa nabanggit po ay diuretics, yung may mga spironolactone, yan, yung mga gano'n na gamot,
0: mm-hmm.
1: paihi. ang paihi. Siyempre, pag naihi, mas prone to dehydration. Kaya, yun. So, another, anticholinergics, antihypertensives, antipsychotics. So, ito pong mga gamot na to ay nakaka-apekto doon sa ating thermoregulatory mechanism. Then, behavioral, excessive exercise, alcohol use, and inadequate hydration. So, kung mapapansin nyo po ay, mga simple lang yung pinaka-risk factor, ano po, pero kapag nalimutan natin yun gawin or nalimutan natin yun pagbigyan ng pagtuunan ng pansin ay malaki po ang danger sa atin, lalo ngayong tag-init.
0: Doc, nabanggit niyo yung spironolactone ba yun? Aldactone?
1: Yes
0: po. Mataas ang risk niya for stroke?
1: Kapag for heat stroke po, pero hindi ibig sabihin na makakakos talaga siya ng heat stroke. Kapag ka lang po na miss ng patient, mag-hydrate ng maayos.
0: Kasi yan po yung medication din ng late husband ko before. So naalala ko lang dahil nabanggit niyo. So mas mahalaga po pala talaga no, na yung extra care para sa mga vulnerable na groups dito, no? So ano po, Doc, yung early signs of heat-related illness?
1: Ayan. So, bago po tayo dumating dun sa heat stroke, may tinatawag tayong mga other heat-related illness. So, merong heat exhaustion. Ayan. So, ano yung early symptoms? Sobrang pagpapawis, yun yung isa. Extreme thirst, yung uhaw na uhaw. Weakness, headache, dizziness. Minsan nahihilo tayo, di ba po? Pagka kulang yung inom ng tubig, tapos sobrang init. Ayun. Nausea or parang nasusuka, muscle cramps. Ayan. Yan yung mga una sa mga sintomas na kapag naramdaman natin yan, try nyo pong pumunta sa malamig na lugar. Tapos, inom na po kayo ng tubig. Ayun. Para ma-regulate, matulungan natin ma-regulate yung init sa ating katawan.
0: Ayan mga kaibigan, mag-take notes po kayo kasi ngayon, napaka-init talaga. Kahit saan ka pumunta, mainit. Buti na lang may aircon. Yun nga lang, mahalang kuryente.
1: Pikit mata sa
0: Pikit mata na lang. So, Doc, ano po yung mga warning signs naman ng heat stroke?
1: Ayan. So, kapag ka ito pong mga symptoms na mababanggit ko, kailangan, emergency po yun, kailangan nyo na pong dalhin ang patient sa ospital. Ano po, very high body temperature. So, yung nabanggit ko kanina, 40 degrees pataas. Ano po? So, na wala naman siyang infection. Wala namang kahit anong cause nung na naglagnat siya, ganyan. So, sobrang taas ng temperature bigla dahil sa na-expose sa init. Confusion, ayan, natutuliro. Slurred speech, ayan, yung usual po sa mga stroke. So, fainting, nahimatay. Seizure, pwede po yun mangyari. So, loss of consciousness. So, those symptoms, pagka nakita nyo po yun sa pasyente, pwede po tayo mag-consider ng heat stroke. Ano po, it is a medical emergency. So, kapag ka daw po kasi tumama ng 40.5 degrees Celsius, according to Harrison's, na book yung ating temperature, pwede nang magkaroon ng multi-organ dysfunction. Ano po?
0: So yan mga kaibigan, kapag may confusion o nawala ng malay, emergency na yan. So Doc, can a person still sweat during heat stroke?
1: Ayan, so nabanggit ko po kanina na may defect yung thermoregulatory mechanism ng katawan natin. Ano po during heat stroke? Pero may mga pasyente tayo na nagpapawis pa din. May iba na hindi na nagpapawis. May mga patient tayo na nagkakaroon ng heavy sweats. Ano po? So, yun. Isa pa rin siyang sign, early sign ng heat stroke. Kaya tuloy pa rin po na pagbabantay natin doon sa mga kasamahan natin. Na
0: So, mahalaga po ito dahil akala ng iba, parang kailangan laging dry lang ang skin, no? Okay. So, Doc, what should you do first if someone has heat stroke? Ano po yung mga dapat muna, unang-una nating dapat gawin kapag na-heat stroke yung ating mga kakilala or mga kasama dito?
1: Ayan. So, ABCs po tayo. Ano? Kasi, syempre, hindi natin sure pa kung ano yung nangyayari sa ating mga kasama. Check natin yung airway, humihinga ba pasyente, o may pulso ba? Okay, so magtawag, mag-ask po tayo ng somebody na kung pwedeng siya ang tumawag sa emergency medical services immediately or para madala ang pasyente. Habang nag-iintay sa transport papunta doon, pwede po natin i-move ang pasyente sa cool area, remove excess clothing, and then start cooling the body. May mga ways po ako mamaya na mababanggit kung paano tayo mag papa-cool ng katawan ng mga pasyent na nakaka-experience ng heat stroke.
0: Okay. So, critical po pala talaga na mabilis, ang mabilis na aksyon. Okay. So, Doc, dahil nabanggit nyo na nga yung mga ways, di ba sabi nyo babanggitin nyo, ayan na ang tanong ko ngayon. What is the fastest way to cool a person with heat stroke?
1: Ayan. So, ang best method po ay cold water immersion, ilulubog ang pasyente sa malamig na tubig. So, most effective po ito sa exertional heat stroke. Ano po? Ang target na temperature dapat ay 38.5 to 39. So, from 40.5, papababain natin ng 39, 38.5. Ayan. So, yun. Kasi kapag kanali tayo na pababain, tuloy-tuloy na pagtaas ng temperature, mas mahirap na pong isave ang pasyente. Pag other cooling methods na pwede natin gawin ay spak sa neck, sa singit, sa groin, at saka sa aksila, sa ating mga kilikili. Tapos, cooling blankets, pwedeng painumin kung gising ang pasyente. Pwede po natin painumin ng tubig. Tapos, fan-assisted cooling kung wala talagang other source of cooling. Pwede po yung electric fan itapat, tapos yung mga ice lagay natin sa ibang parts ng katawan. Kung wala po tayong available cold water immersion.
0: Ayan, tandaan po natin yan dahil every minute matters, mga kaibigan. So, Doc, ito naman, should you give fever medicine like paracetamol? Pwede bang magbigay ng paracetamol?
1: Ayan, kasi sabi, 40 degrees Celsius. Ano po, sobrang taas.
0: Opo.
1: Pero no, hindi po. So, heat stroke is not caused by infection or fever. So, paracetamol and similar medicines do not work. So, hindi po tayo nagbibigay ng paracetamol sa mahit.
0: Ayan, mahalaga po na malaman natin ito, mga kaibigan, no, para hindi maiwasan natin yung maling first aid. So, Doc, ito, why is hydration important?
1: Ayan. So, ang tubig, yan po ay regalo ng Panginoon sa atin. Ano po? So, water helps the body cool itself through sweating. So, ang ating katawan made up of majority water. Ano po? So, kaya important na ating i-refill. Ano po? So, we hydrate. Kasi kapag hindi, we'll have dehydration which increases the risk of heat.
0: Simple lang yan, mga kaibigan, pero napakahalaga na uminom ng tubig. Ano? Libre po, pero ngayon binabayaran na po natin ang tubig din. Okay, joke lang. So, Doc, how much water should people drink during hot weather?
1: Ayan. So, most adults, ang need po ay 2.5 to 3 liters of water per day, mostly during hot weather. So, ang recommendation po kasi is 30 to 35 ml per kilogram of body weight. So, depende sa inyong timbang. So, halimbawa, 60 kilograms. Ita-times natin yung sa 35, ang kalalabasan po is 2,100 ml or 2.1 liters. Ang sabi po, for active or hot climate, kapag mainit, pwede tayong mag-add ng 500 ml. So, per hour yun of intense physical activity or extreme heat. So, kung 2.1 liters, dadagdagan natin ng 500, so 2.6, almost 3 liters. Yun po. So, approximately 2.5 to 3 liters. Depende po sa timbang. Kapag medyo malaki po tayo, so more water ang kailangan.
0: Oh, okay. So, Doc, no, wag na po nating hintayin na mauhaw talaga tayo sa araw.
1: Yes.
0: So, Doc, what drink should be avoided during extreme heat? Ano po yung mga hindi dapat inumin kapag mainit?
1: Ayan. So, kasi akala po natin minsan basta liquid okay na. So, tubig po pa din yung pinaka best ano. So ang dapat iwasan natin alcohol. Bakit po? Nakakainit lalo ng katawan yung mga alak. Ano po? Too much caffeine, mga coffee, tea. Ayan. So mas nakakadagdag init din yun sa katawan. Another ay yung mga very sugary drinks. Usual tayo sa soft drinks. Kapag katag init, ano po, yun yung mabenta. Pero hindi pala siya dapat. kasi mas lalong hindi tayo mahahydrate. Ano po? So, mas makaka-worsen ng dehydration ang mga drinks na yon. So, balik tayo dun sa basic, pinaka-basic na
0: water talaga.
1: Fluids. Yes po, water po talaga.
0: Ayan mga kaibigan, masarap lang ang soft drinks. Pero, mas nakakadagdag ito sa dehydration. Doc, what complications can happen after heat stroke? Ano pa yung Ayan. Pwedeng mangyari after pag na-heat stroke ang isang tao?
1: Ayun. So, unang nabanggit po kanina is yung brain injury. Ano po? So, dahil stroke ito, so brain yung unang naapektuhan, nagkakaroon ng pagpaga sa brain, reduce yung blood flow, leading to severe symptoms yung nabanggit ko kanina. So, kapag ka nasira ang brain, alam naman po natin yung problema, ano, magkakaroon ka ng problema sa paggalaw, sa pag-iisip, sa pagsasalita, kung anong area yung naapektuhan. Ano po? Bukod doon, magkakaroon ng kidney failure, possible for kidney failure, liver injury, muscle breakdown, kasi yung kagaya kaninang nabanggit na nasisira pati yung mga skeletal muscles. Ang pinaka matindi pong complication kapag hindi natin nabigyan ng pansin ay death. Ano po? So, pwedeng ikamatay kapag ka ang pasyenteng nagka-heat stroke ay hindi natin nabigyan ng lunas agad.
0: Kaya wag talaga nating baliwalain yung mga ganitong bagay, ano po, dahil this is serious. So, paano nga po ba natin, Doc, itong mape-prevent?
1: Okay, so, simple lang din po ito. Pero kung makakaligtaan natin ay malaki po ang effect sa ating katawan. Ang prevention, unang-una, hydration. Ayun po yung nabanggit. Water. Ano po? Pwede tayo magdagdag ng electrolytes kung talagang extreme yung ating activity na tumakbo ka or nag-exercise ka, pwede magdagdag ng electrolytes. Pero wag yung balance electrolytes po dapat. Then, avoid excessive heat exposure. So, kagaya ngayon, natag-init, gamit tayo ng payong, ng shade. Ano po? So, wag masyadong magpainit. Rest break. Ayan, para sa ating mga workers, pwede pong mag-rest kapag ang inyong work ay under the sun. Pwede kayong magkaroon ng rest breaks. Kasama naman po yun sa provision ng dole for workers. Ano po? Proper clothing. Ayan. So, kapag po tag-init, wag na po tayo mag-jacket. So, magsuot tayo ng proper. Pero, yun namang decent pa din pong tingnan. Ano? So, yung mga malalamig sa katawan na suot. Ano po? And then, early recognition of symptoms can prevent proceeding to heat stroke. Yung nabanggit ko po kanina, kapag medyo nahihilo na kayo o kaya ay nasakit ulo, baka heat exhaustion yon, para hindi siya mag-progress to heat stroke, hydrate na po, punta sa area.
0: Eh Doc, ano naman po masasabi nyo kapag walang aircon sa bahay? Paano po makakaiwas sa heat stroke? Kasi di ba hindi naman lahat naka-aircon?
1: Apo. So kapag walang aircon sa bahay, ano po yung number one kanina sa prevention? Hydration. Ano po? So, tubig pa din. Inom po
0: malamig
1: tayo
0: na tubig pwede, Doc?
1: Pwede naman po, pero mas makaka-regulate yung normal temperature natin ng water. Kung hindi naman kayo masyadong nag-aano sa tiyan, pwede naman po yung may kaunting ice or may na water. Ano po? Tapos, pwede naman po tayo mag-pipay or electric fan or doon sa area na may hangin.
0: Lagyan na lang ng yelo yung likod ng electric
1: pwede
0: fan.
1: Pwede po
0: no?
1: yung mga ano natin, improvised na pampalamig.
0: So Doc, well aware naman tayo sa climate change, no? Sa tingin niyo, mas mataas ba ngayon ang risk ng heat stroke dahil sa climate change?
1: Yes po. So, dahil yung effect ng climate change noong unang panahon iba compared ngayon, mas matindi na po sa atin ngayon. Kung mapapansin niyo po, ang ating temperature umaabot, lumalampas ng normal temperature ng katawan. So, lampas lagnat na, sasabihin mga lay people. Ano po? So, talagang mas matindi po ang effect ngayon. Ano? Kagaya nabanggit yan po ay nasa prophecy na iinit pa ng iinit. Kaya dapat po talaga tayo ay mas maging watchful. Ano po?
0: Yeah. So Doc, para naman sa mga parents na nakikinig sa atin sa oras na ito, ano po yung pwede niyong maipayo sa kanila no, para mas maprotektahan nila yung mga bata ngayon sa tag-init? Ganun pa rin po ba? Hydration?
1: Okay. So for parents, para maprotektahan niyo yung mga anak niyo po, number one pa din si hydration. Dapat lagi kayo may pabaon na tubig kung pumapasok sa school. Avoid nyo din yung direct sun exposure. Huwag nyo pong iiwan yung mga anak nyo sa loob ng sasakyan na nakapark sa init ng araw. Ano po? So, yun. So, dress children in light clothing. Isa din po yun. So, helpful for our children para mas maging okay yung cooling mechanism.
0: Doc, what about the outdoor workers? Siyempre, marami po ngayon yung mga construction workers. Yan. Paano naman po sila makaiwas sa matinding init?
1: Ayan. Yung outdoor workers po natin may proper PPE po kayo. Tama po. So, dapat isusuot nyo po yun. Pero, meron naman po yung evaluation kung sa init ng araw, sa tindi ng init ngayon ay hindi na sapat. Ano po? Then, take regular breaks. Kapag may break time po kayo, punta kayo doon sa cool area. Huwag kayong magstay doon sa ilalim ng araw. Tapos, drink water often. Unti-unti naman pong, ang ating katawan may mechanism din na nag-acclimatize gradually to heat. Ano po? So, huwag tayong biglang labas sa init ng araw. Unti-unti naman po yan. So, proper PPE wearing po yung una. And hydration pa din.
0: Ayan, mga kaibigan. So, Doc, last question. Ano po yung pinakamahalagang mensahe na gusto nyo pong tandaan ng ating mga listeners tungkol sa heat stroke?
1: Ayan. So, for our key takeaway for heat stroke, para po madali nyo tandaan, cool, call, hydrate. Okay, so cool, move to a cool place and lower the body temperature. Call for emergency help immediately and hydrate. Give fluids if the person is awake and alert. Pero kung hindi po awake and alert, huwag na huwag niyo pong papainumin ng tubig. Ano po, baka ma-choke. So yung cool na po, dun papasok yun na kasama yung ating cold water immersion or yung may mga ice packs tayo with the fanning. Ano po.
0: Yeah.
1: So, yan po yun. And then, key health teaching message, preventable po ang heat stroke. So, do not ignore dizziness or confusion during hot weather. So, immediate cooling, save lives. Napakahalaga po ng oras na mabilisan ng pag-cool sa ating mga pasyente. Stay hydrated, especially during extreme heat. Check on elderly family members and other vulnerable members of the family during heat waves. So, yung nabanggit ko po kanina, pwede nyo po silang tingnan-tingnan para ma-check kung hindi naman sila nahihilo or kung may symptoms sila.
0: Ayan. Thank you so much, Doc, for answering all of these questions. Ano, sana meron tayong matutulungan na tao na nakikinig po sa atin sa mga oras na ito. So mga kaibigan, ang matinding init ay hindi lamang simpleng discomfort. Maaari itong maging banta sa buhay kapag napabayaan. Sa tamang pag-iingat, sapat na hydration at maagap na aksyon, maaari nating maprotektahan ang ating sarili at ating pamilya. Sabi po sa Kawikaan 3 verse 7 to 8, matakot ka sa Panginoon at layuan mo ang kasamaan. Ito'y magiging kagalingan sa iyong katawan at kaginhawahan sa iyong mga buto. Naway maging paalala ito sa atin na pahalagahan at pangalagaan ang ating kalusugan araw-araw. Maraming salamat po kay Dr. Charmaine Ramos Florese sa kanyang mahalagang pagbabahagi ngayong gabi. Thank you so much, Doc. Ako po si Lou De Los Reyes Imperial at ito ang Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat at manatiling ligtas at hydrated.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y

kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye, Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Magandang gabi mga kaibigan sa ating mga listeners, sa ating mga taga-subaybay ng ating programa dito sa Revelation of Hope Series. Dito lang sa ating 89.1 AWR, Manila. At alam nyo mga kaibigan, ay masaya po kami ngayon ni Pastor Nery. Pastor Nery.
2: Yes. Talagang tayo ay nagagalak sapagkat nandyan po kayo. Yun ang kayo ang nagpapasaya sa amin.
1: Yes.
2: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At huwag niyo pong kalilimutan kung mayroon kayong mga katanungan o ano man ang nais ninyong iparating sa amin. At o kaya ay nagnanais kayo ng Bible study, personal na Bible study sa inyong mga tahanan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung ikaw naman po ay sumusubaybay o nakikinig sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyong i-comment dyan sa comment section ang anuman inyong mga concern na nais nyo pong iparating, lalong-lalo na po sa aking pogi at mabait na kasama dito sa ating pagtalakay sa serye ng Revelation of Hope. Pastor Jeter.
1: Yes, Pastor Nair, talagang every time I heard your voice, it makes me so much inspired. So Pastor Nair, maraming pong salamat. Yes po, mga kaibigan, ay talagang we are so excited sa ating mga kaibigan diyan, to those who are driving in their cars, at sa ating
2: mga Grab drivers, Pastor, no?
1: Grab drivers na sumusubaybay
2: ng kanilang pangungumusta sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay at siyempre sa iyo.
1: Wow. Praise the Lord. So mga kaibigan, thank you very much as you continue to listen and also join with us sa aming mga discussion ngayon. Ay napakaganda po kasi it's a continued discussion last night. At ito po ay nagbibigay sa atin ng inspiration sa ating lahat. So Pastor Nery, bago tayo magsimula, kasi marami tayong nakahook sa mga registration sa buong Pilipinas, maganda na makapagpanalangin tayo.
2: Okay.
1: We ask God's guidance and blessings. Pastor Nery, go ahead.
2: Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Samahan niyo po kami sa paglapit sa Panginoon, sa paghingi ng gabay sa pag-aaral na ito. Tayo ay manalangin. Mapagpala't dakila naming Diyos, kayo po ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Karunungan na nagdadala ng kaligtasan. Kaya't hinihiling po namin ang pangangasiwa at pangunguna ng banal na Espiritu upang ang inyong salita ay malinaw na mapakinggan at maunawaan at magkaroon kami ng pagpapasya na sundin kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
1: Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa napagandang panalangin, prayer, Pastor Nerio. At be ready, friends, ladies and gentlemen, as we witness tonight, isang magandang pag-aaral. Ito po'y tungkol, continuation sa sinabing rescue operation na nangyari noong unang panahon. At ito po'y isang detalye kung ano ang nangyari, Pastor Nair. Yes. So, sabi ng isang talata dito, Pastor Nair, ito po'y tinatawag na kung mayroon pa talagang timing ang pagpunta ng Panginoon dito. There is really a timing, timing, God's timing time, na pagpunta ang Panginoon dito. Pastor Nair, pwede mo mabasa ang text nito?
2: Basahin natin sa Galacia, kabanatang 4, talatang 4 at 5 sa atin pong ginagamit na Bible, ang Pinoy version. Galacia, kabanatang 4, talatang 4 at 5. Pwede nyo pong sundan sa inyong mga Bible dyan sa inyong tahanan. Ang sabi po dito sa aking version na babasahin, ang Bible, Pinoy version, pero nung dumating na ang tamang panahon, tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya, pinanganak siya ng isang babae at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law para palayain niya ang mga naging alipin ng law at para ituring tayong mga anak ng Diyos. Ang mahalaga dito ay yung unang talata, pastor, na aking binasa, sa talatang 4, nung dumating na ang tamang panahon.
1: Wow.
2: Mayroong panahon sa lahat ng mga pag nangyayari sa atin.
1: Wow.
2: Ay hindi ito random na nangyayari.
1: Wow.
2: Talagang mayroong panahon na inilaan ang Diyos. Lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan.
1: Wow, praise the Lord, Pastor Nair. Napakaganda po. What you are saying right now is really na yung ang Panginoon ay may tamang panahon. So I like the word na sinabi ng verse dito, Pastor Nair, na sinabi ni Paul to the Galatians, na when the fullness of time, sa tamang panahon na darating, magpapadala ang Panginoon ng kanyang anak.
2: At ang tamang panahon na yon ay nangyari mga 2,000 years ago.
1: Wow.
2: Sa kasaysayan ng sanlibutan.
1: Wow. Very nice. So, and mga kaibigan, just to let you know na ang Panginoon po ay pag gumalaw siya, mayroong timing.
2: Yes, may timing.
1: That's why,
2: random,
1: alam mo,
2: hindi
1: Pastor
2: reactive.
1: Nair,
2: no?
1: Alam mo, Pastor Nair, sabi ng mga tao ay, bakit pa hindi pa sinasagot ng Panginoon yung aking
2: panalangin? No?
1: Bakit hindi pa niya ginawa ang aking gusto? Tonight, we will answer na ang Panginoon pala ay there is a timing. There is a God's timing plan.
2: Minsan kasi, Pastor, kaya naiinip tayo. Parang tayo ang Panginoon.
1: Oh, nga.
2: Gusto natin tayo ang masunod. Kaya, ayun pala, mayroong panahon.
1: Mayroong panahon.
2: Mayroong panahon. Antay ka lang, may panahon. Darating din sa'yo yan.
1: Yes, yes.
2: Para yan ay nasa tamang panahon.
1: Wow, praise the Lord. So, alam nyo mga kaibigan, talagang po ito yung pag-aaral natin ngayon. To those who are waiting right now, sa lahat na naghihintay, sa lahat na nanalangin, ito po ang sagot ng anyong paghintay. Dito po ay, alam mo, Pastor Nair, dito sa Bible, in the Bible history, maraming nangyayari. May mga big events. Ano po yung, Pastor Nair, mga nangyayari?
2: May mga talagang mga pagkakataon, hindi pagkakataon, may timing na doon talaga dapat mangyari. Halimbawa, yung pagtawid ng bayan ng Diyos doon sa Red Sea.
1: Wow.
2: Hindi pwedeng mangyari yun na nauna o after doon sa time na yon. Talagang yun ang panahon na inilaan ng Diyos para mangyari yon.
1: Wow. It's amazing. Yeah. What you are saying, Pastor Nair, is the God is the God of time. Is the
2: yes,
1: God of time.
2: Yes, yes.
1: So dito po, no, crossing to the Red Sea, yan po ang nilaan na pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Na ginamit niya si Moses, right? Na yung pag ganon niya sa kanyang
2: tungkod
1: ay yung dagat
2: ay
1: humati.
2: At nabago ang kasaysayan.
1: Nabagi ang kasaysayan. Wow.
2: Nakalaya ang bayan ng Diyos sa pagkalipin sa Ehipto.
1: Kung titingnan mo, Pastor Nair, pag gumalaw ang Panginoon ay malaki.
2: Yes.
1: At once na gumalaw siya ay nahati. At nababago ang kasaysayan. Ano pa, Pastor Nair, anong ginawa ng Panginoon na humati at nagbigay ng kasaysayan?
2: Maging yung resurrection ng ating Panginoon Jesucristo.
1: Wow.
2: Bakit tatlong araw? Bago pa nangyari yon, bago pa siya namatay, bago pa siya nabuhay sa ikatlong araw, mayroon na mga prophecy, mayroon ng mga pagpapahayag na siya ay mabubuhay muli after 3 days.
1: Wow.
2: So timing yan ng Panginoon.
1: May timing.
2: Bakit hindi
1: talaga
2: pwedeng isang araw lang?
1: O pwede naman.
2: Pwede naman. So, pero mayroong panahon ang Panginoon.
1: Talaga ang Panginoon na may timing talaga.
2: Yes, yes.
1: Ano yung pagkabuhay niya, no? Bakit ikatatlo? Pwede naman isang araw. Sabi mo, pwede din na isang gabi lang siya natulog.
2: Kasi yun ay tugon doon sa mga nao ng mga pagpapahayag. Yun talaga ang timing ng Panginoon.
1: Wow. It means,
2: hindi natin pwedeng questionin.
1: Yes, God's timing.
2: Yes, God's
1: at
2: timing.
1: Alam mo, yung during the time of the dark ages, no, yung grabe yung ginawa sa mga Christians noong unang panahon, maraming namatay because they were very hurt and searched by the enemy, no?
2: Yes.
1: Maraming namatay sa kanila, pero bumangon pa rin. May kasaysayan, Pastor Nair, sa Biblia at sa history na yung Biblia at saka yung mga Bibles, ang mga Christians ay hinahunting at pinapatay. Yan po tinatawag na dark ages during the time, no? At pero hindi lang lahat na panahon na yon ay hanggang dark ages na lang, kamatayan na lang. Mayroong tinatawag na Protestant Reformation.
2: Reformation.
1: Mayroong pagbabago.
2: Yes. At doon bumangon uli ang liwanag sa mga mananampalataya, ang pag-asa na kanilang natagpuan muli, nakita, nabasa ang Bible. Pagkatapos na yun ay sinunog, kinumpiska at inalis sa kanilang kamay.
1: So Pastor Neo, itong tatlong mga events dito sa Bible, yung crossing to the Red Sea, nagbigay ng freedom o kahiluwayan. Yun sa Ilonggo pa, kahiluwayan, freedom.
2: Kalayaan.
1: Kalayaan. And then resurrection of Jesus, ito din, Pastor Neo, kalayaan din ito. Kasi nang si Jesus ay na-resurrect, nabigyan ng blessings at good news ang lahat ng mga namatay na mayroon ding kalayaan sa kamatayan. And of course, Protestant Reformation, may kalayaan din. Pero alam mo, Pastor Nair, sa Biblia, mayroong isang event na na talagang nagbigay ng kalayaan.
2: Yes.
1: Ano po yun? Heaven?
2: Ang
1: yung kwan yun, yung tinatawag, Pastor Nair, na yung langit, in-invade niya yung lupa sa pamamagitan ng pagpadala ng kanyang mga anak, ang kanyang anak, Jesus.
2: Yung pagkapanganak ng kanyang anak sa pagkakatawang tao.
1: Tama. So the history is saying that heaven invaded earth by sending his son dito sa lupa.
2: Yes. Yung kapanganakan na yon, Pastor, talagang nahati diyan ang kasaysayan. Kaya yung ating yung pag-re-recon natin ng year before Christ and after Christ.
1: Yes.
2: Dahil yun doon sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay isilang doon sa Bethlehem, sa Sabsaba.
1: Yes. Alam mo, Pastor Nair, bakit yun po yung topic natin ngayon na God's own time? Kasi nang hindi nasilang ang Panginoon, plan is nothing.
2: Yes.
1: But when Jesus nang na-invade na ng yung lupa ng pinanganak na yung Panginoon na Jesus Christ, nakita na ng mundo na talagang freedom na ito. Freedom na. So si Jesus hindi siya dumating ng early. Si Jesus hindi din siya dumating ng late.
2: Eksakto.
1: Eksakto talaga ang pagdating ng Panginoon. So Pastor Nair, based sa binasa mo kanina sa Galatians chapter 4:4-5. Makita natin dito na ang Panginoon ay working according to His perfect time.
2: Yes,
1: right?
2: Yes.
1: At kahit anuman mangyayari, yung hope ni Abraham, yung panampataya, yung kanta ni David, yung propesya ni Isaias ng kanyang pagdating, at yung si Daniel nag-predict na mayroong isang ipanganak, na yung ipanganak na yon ay talagang mabibigay ng pag-asa at liwanag sa mundo. What do you think, Pastor?
2: Pinapakita ng mga propesya ni Daniel na mayroong itinakdang panahon ng Diyos. At eksakto siya gumagawa doon sa plano na isinasakatuparan. Ang Diyos ay tumupad, siyang tumupad sa mga propesya tungkol sa unang pagdating ni Kristo, ay siya ring tumutupad sa prophetic timeline na patpunta sa maluwalhating ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus.
1: Wow.
2: So, yung kanyang pagkabuhay bilang sanggol, yung kanyang incarnation, yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik ay itinakda ng panahon at ng Panginoon sa kanyang perfect plan and perfect timing.
1: Yeah. Wow, very nice. You know, I'm very inspired, Pastor Nair, for
2: kaya, Pastor,
1: your message.
2: Kung totoo yung kanyang pagkapanganak, totoo yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, totoo rin ang kanyang pagbabalik.
1: Wow, I really like the theology. Very nice. So, alam nyo mga kaibigan, dito lang po yan sa AWR 89.1. Dito po sa ating himpilan, nagbibigay ng pag-asa.
2: Amen.
1: Nagbibigay ng katotohanan.
2: All things new.
1: All things new. Wow.
2: In Christ Jesus. All things new.
1: Wow, praise the Lord. Alam mo, Pastor Nair, mayroong isang master na conductor na yung baton master. You know what is baton master? Yung ganun-ganon.
2: Siyang kumukumpas doon sa orchestra or sa choir.
1: Pala mo yung pag-master ka ng kumpas, alam mo kung ano ang timing ng panahon, saan tataas at saan bababa.
2: Kung sino ang tutugtog dyan sa sunod na note na yan, siya yung nagtatakda, kumukumpas.
1: Tama yan.
2: Pag mali, ang kumpas, nauna yung tugtog, sintonado.
1: Oh, wow. No, alam nyo mga kaibigan, I just want to greet my friends, our partner. In the singing ministry, no? Oh. Yung kasama natin yung GC Ensemble.
2: Ah, okay.
1: Good
2: okay,
1: Christians
2: okay.
1: Ensemble. Kasama natin sila sa Manado.
2: Wow.
1: At kasama din natin sila sa Vietnam this coming week.
2: Oh.
1: At maraming po salamat, no? That's why meron silang conductor.
2: Oh.
1: Alam mo yung conductor
2: sana
1: nila.
2: Sana makakanta rin sila dito sa atin sa 89.1 FM.
1: Yes, Pastor Ned, talaga makakanta sila dito. Meron silang conductor gumagano, op, shoo, ganun-ganun. Tumataas, ang ipababa, nakikita ko na yung blending nila ay nabibase sa pagkandak ng isang conductor. Pag yung pagkandaktor, pag sabi niya tumaas, bumaba yung singers, it means
2: sira na
1: yung kanta. So yan po pala. So maraming salamat, GC Ensemble. You are part in our family in AWR 360 dito po sa 89.1. So, Pastor Nair, God is just like a conductor of the history. Siya po yung nagdidikta.
2: Okay.
1: Kung ano
2: siya
1: yung
2: may hawak siya ng kasaysayan.
1: Yes,
2: that's may true. Hawak ng kasaysayan. Dumating sa panahon sa Bible, Pastor, na maraming nagtatanong at saka parang iniinsulto yung nililibak yung mga mananampalataya.
1: Tama.
2: At ang kanilang panlilibak ay yung matagal na pagbabalik daw ng inaasahang Kristo.
1: Yan
2: so,
1: pala.
2: Oo.
1: Yan po yung pinag-aralan, no? Pinag-aralan ni Pastor Kedet.
2: Bakit hindi pa bumabalik si Jesus?
1: Okay.
2: Ano ang sagot ni Apostol Pedro?
1: Yes.
2: Yes, hindi nagpapabaya ang Panginoon, kundi nagtitiis siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama.
1: Wow.
2: Talagang
1: napaka-dramatic, no?
2: Talagang lahat ay gagawin ng Diyos ang pagtitiis para lang ikaw kaibigan, ay maligtas. Maligtas.
1: Wow. Yeah. So what you are saying, Pastor Nair, sa ating tagapakinig at sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi na ito, ay the reason behind na hindi pa siya bumabalik ang Panginoon.
2: Nasa panahon pa tayo ng awa at biyaya ng Diyos. Pero, siyempre, alam natin sa ating pag-aaral na ito na may panahon sa lahat ng bagay. Talagang hindi puro panahon ng biyaya at awa. Darating ang panahon na babalik ang ating Panginoong Jesus. Tapos na. Magko-close ang awa at wala nang pagkakataon para sa iyo at para sa atin na makasama doon sa kaligtasang inialok ng ating Panginoong
1: Diyos. Thank you very much, Pastor Nair. To all our friends, listeners, ating mga followers, this is around the right time. No? Pag sinabi mo na, Lord, if God is calling you tonight, na talagang hindi pa siya bumalik, and then continue waiting, because there is a God's timing time, a right timing for you, na mapakinggan mo at maranasan mo yung ang dakilang pag-ibig ng sa kanyang pagbabalik. Yo, Pastor Nair, sabi dito, ang mercy, ano ba yung sa Tagalog ng mercy, Pastor
2: awa.
1: Nair? Yung awa ng Panginoon ay yan ang reason bakit hindi pa siya dumating.
2: Yes.
1: So, Pastor Nair, just I'll give a few minutes for this. 1 minute for this. When we talk about mercy of God, na hindi pa siya dumating, the very point, ano po yung very point nito?
2: Katulad nung ating binasa kanina, talagang sa aklat ng Pedro, na ang sabi doon na hindi nagpapabaya ang Panginoon, kundi nagtitiis siya. Yun yung kanyang awa.
1: Wow.
2: Na hindi niya gusto na ang sino man ay mapahamak. Lahat sana. Lahat.
1: So the very reason, Pastor Nair, that Jesus is not coming right now, kasi he is still waiting.
2: For you.
1: Yeah. Wow, napakaganda. Napakaganda,
2: kahit
1: Pastor
2: Nair. Ikaw na lang ang nag-iisa kaibigan.
1: Wow.
2: Iintayin ka ng Panginoon. Pero tandaan natin na
1: lahat ng bagay may katapusan.
2: May timing.
1: May timing. Wow. You know, we love to wait.
2: Yes.
1: We love to stay. And Christ is knocking to your hearts right now, mga kaibigan. Please, accept.
2: Open.
1: Open
2: your heart.
1: Open your heart. So, Pastor Nair, sabi dito sa John 3:16.
2: Yes. Ito ay talata na talagang memorize ng lahat.
1: Yes.
2: Siguro napakadalang ng hindi familiar sa talatang ito.
1: Yes.
2: Okay. Ano nga itong talatang ito? For God so loved the world that He gave His only Son.
1: Wow.
2: Yeah.
1: You know, Pastor Nair, this verse is very popular all over the world.
2: Yes.
1: Even small children can memorize this verse. Pero, Pastor Nair, bakit po ito'y when humanity, ang tao, ay nasa darkest hour, nagpadala ang Panginoon ng kanyang the greatest gift?
2: Kasi ang ating Panginoon ang dakilang liwanag.
1: Wow!
2: Kaya dumating siya doon sa pinakamadilim na punto ng kasaysayan.
1: Praise the Lord.
2: Perfect timing.
1: Perfect timing. Wow, I like that. Alam mo, napakaganda po yan, Pastor Nair, no? Kung titingnan mo yan ay yung perfect timing ng Panginoon, yung mundo ay nasa spiritual confusion,
2: ang moral tao, corruption,
1: moral corruption,
2: religious hypocrisy, political oppression, doon dumating ang ating Panginoon.
1: Yes,
2: nasaan ba ang bayan ng Diyos sa panahong yun? Nasa pagka pananakop ng Roma.
1: Kung titingnan mo, Pastor Nair, yung sinasabi mong kanina na yung mga spiritual, moral, religious hypocrisy, political oppression, hopelessness, ito po'y makikita ng mga tao na parang sabi ng iba, may awa pa ba yung Diyos sa atin?
2: Yeah.
1: Bakit hindi pa nakikita ng Panginoon? Bakit inalaw niya yung nangyari doon sa Nepal na automatically mayroong malaking tubig na may kasamang lupa na binuldos ang lahat ng mga tao doon?
2: Nadaanan, maraming
1: namatay. So is there really, no? It seems that Satan is winning. Pero alam niyo mga kaibigan, don't believe that Satan is winning. Kasi si Satan ay paraging talo sa Panginoon. Even to the darknet, the darker in the night, the brighter the sunrise.
2: Amen.
1: Napakaganda po, Pastor Nair. So Pastor Nair, what is the point that would like to that you want to share?
2: Yeah, itinuturo ng mga karanasan natin na tayo ay nasa malaking paglalaban spiritual. Ano, nararanasan natin ang tinatawag na great controversy, kung saan ang pagbabaka ng mabuti at masama hanggang sa ating kasalukuyang panahon, outside and inside ourselves.
1: Yes, yes.
2: Nararanasan natin yan. Nagtatalo sa ating isip, alin ba ang susundin ko? Tatanggapin ko ba ito? Ano ba ang aking gagawin? At dito natin higit na kailangan ang gabay ng ating Panginoon, ang pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas. At dito natin siya kailangan upang ang Kanyang kapangyarihan ay magwagi sa buhay natin sa paglalabang ito ng mabuti at masama.
1: Wow. Amazing. Yeah. That's amazing statement, Pastor Nair. Kung titingnan natin mga kaibigan, is really that ang Panginoon ay dinestroy niya yung lie ni Satan.
2: Yes,
1: ba yung lie sa Tagalog, Pastor Nair?
2: Kasinungalingan
1: ng enemy.
2: Mga bintang
1: ni Satanas.
2: Ni Satanas sa Diyos.
1: Ay talagang i-reveal niya ang katotohanan, sa Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, at nagbigay ng way ng kaligtasan sa buong mundo.
2: Amen.
1: Alam mo yung tinatawag na incarnation, Pastor Nair? I just want to give a little moment for this. Pag tinatawag mong incarnation, ito po yung tinatawag na galing salita nagiging laman. Word become flesh. So Jesus was just a word, sabi ng Biblia. And then 2,000 years ago, He became flesh.
2: Yes.
1: Nang doon siya pinanganak sa Bethlehem. So makita natin na itong incarnation story of Jesus, it was the greatest gift in crisis.
2: Yeah. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, Pastor, ay ang sagot ng langit sa pinakamalaking krisis natin dito sa lupa.
1: Praise the Lord.
2: Sabi ng ating pag-aaral.
1: Thank you, Pastor Nair. Talagang na-inspire ang ating mga listeners ngayon. Alam niyo mga kaibigan, to those who are listening in their in their radio, in their cars, in their houses, in their offices tonight, ito isa lang po 'yung masasabi. Ito po 'yung broadcast sa buong Pilipinas at buong mundo.
2: Buong mundo, kasi nasa kasabay na ito ay ang ating Facebook page and YouTube channel.
1: Yes. Kaya, at saka ito po 'yung All Things New, right?
2: All Things
1: support
2: New.
1: To the All Things New.
2: All
1: Alam niyo ang target, the target of this one, 'yung ating broadcast, mga kaibigan, is All Things New.
2: Oh, madala natin ang ating mga kaibigan sa isang bagong buhay kay Kristo.
1: Wow.
2: At pag nandun tayo sa buhay kay Kristo, sa bagong buhay kay Kristo, mararanasan natin ang lahat ng bago sa kanyang pagbabalik. Bagong tirahan,
1: wow.
2: Bagong tahanan.
1: Wow.
2: All things new in
1: you know,
2: Christ.
1: I like your statement, Pastor Nair. Talagang kahit dito ako, kahit dito tayo sa studio, parang nai-inspire tayo. How much more yung ating tagapakinig na may all things new pala.
2: All things
1: pagbabago.
2: New.
1: So mga kapatid, huwag kayong magalala. Kapag kayo'y nahihirapan sa buhay nyo ngayon, do not worry because God, Jesus, will make all things new.
2: Amen.
1: Napakaganda. Amen. So Pastor Nair, may isang minor na trap sila doon sa isang underground. So hindi na kailangan maghintay sila ng condition para ma-improve na ma-rescue sila. Ang ginawa, pumasok sila doon sa kangit-ngitan, alam yung kangit-ngitan?
2: Yung talagang
1: kadiliman.
2: Dilim na halos kadiliman. Wala ka nang makita.
1: Yes.
2: Wala ka nang makita kapag sinabing kangit-ngitan.
1: Alam mo sa mga taga Mindanao at Visayas na nakikinig sila ngayon, kangit-ngitan, talagang dulom na dulom yun.
2: Dulom na dulom, itim na itim, wala kang makita.
1: Walang makita. But, alam ng mga miners na ngit-ngit o kadiliman, nandoon yung problema, pero they don't care.
2: Yes.
1: Pinasok nila, Pastor Nair. Kasi isa na yung target nila, buhos buhay. Kasi sila ang magdadala ng brighter.
2: Yes.
1: Kasi may mga flashlight sila. So, alam mo, Jesus the same also, Pastor Nair.
2: Kapag may liwanag, madaling makita ang daan, Pastor.
1: Tama.
2: Madali kang makalabas kung ikaw ay na-trap sa...
1: Yes. So, Pastor Nair, yung iba ay nafe-feel nila na yung buhay nila ay broken. No, kay mga maraming mga dahilan. Right?
2: Maraming mga nawawala ng pag-asa dahil doon sa alam nyo yung guilt.
1: Yeah.
2: Eh minsan ay ginagamit ni Satan para pabagsakin ang tayo,
1: wow.
2: Tayong mga tao kasi kapag nanatili tayo doon sa kaisipan na tayo ay makasalanan, walang silbi ang ating buhay, mawawala na tayo ng pag-asa.
1: Wow, yeah. Praise the Lord. So what you're saying, Pastor Nair, ito yung mga brokenness, yung mga hopelessness, mga discouragements na nakikita natin, na feel natin araw-araw, ito po ay isang ginagamit lang ni Satanas.
2: Yes, bahagi ng great controversy,
1: wow.
2: Ng dakilang tunggalian, ng paglalaban ng mabuti at masama.
1: So Pastor Nair, ano kaya ang solusyon nito? Basahin natin, Pastor Nair. Sa Romans chapter 8 verse 29. We have to read this verse, Pastor Nair.
2: Isang napakagandang talata sa aklat ng Roma. Sa kabanatang 8, talatang 9 ng atin pong ginagamit na Bible, ang Bible Pinoy version. Ang sabi dito sa talatang 29. Romans chapter 8 verse 29. Kilala na ng Diyos ang mga pinili niya at binukod niya na sila para maging katulad ng anak niya, para ang anak ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay? Ang sabi dito ay ibinukod na ng Diyos ang mga pinili niya. Pastor, hindi ito katulad ng pagkaintindi natin na ang Diyos ay pumipili ng gusto lang niyang iligtas.
1: Oh, wow.
2: Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero alam ng Diyos kung sino ang tutugon sa kaligtasang iyon. At iyon ay tumutugon o tumutukoy doon sa mga pinili, sa kanyang pinili. At ibinukod niya sila para daw maging ano? Maging katulad ng anak. Maging katulad ni Kristo.
1: Wow.
2: Yun yung goal ng pagliligtas. Ibalik tayo sa dating image ng lumikha sa atin.
1: Wow. Wow, Pastor Nair, I really like it. Alam mo yung pag sinabi mong ibabalik tayo sa totoong image. It means our images has been broken.
2: Yan. So sinira ng kasalanan.
1: Sinira ng kasalanan. So alam niyo mga kapatid, that's why yung mga tao na nagka-problema sa kanilang mga mukha, kanilang mga karakter, kanilang kung anong
2: kasama yung karakter diyan, ano, hindi lang naman yung physical na image.
1: Yung karakter natin, yung anuman yung ang problema na nakikita natin sa ating sarili, do not worry. Kasi ang pagdating ng Panginoon 2000 years ago, nang pumunta siya dito, namatay siya. Yan na po yung simula ng all things new.
2: All things new. Ang pagbabalik sa panibagong image natin kay Kristo.
1: Nice. So, Pastor Nair, ang katotohanan sa Biblia ay nagsasabi dito na si Jesus hindi lang po siya nagpapatawad ng kasalanan.
2: Mm.
1: But pumunta siya dito para baguhin ang ating buhay.
2: Hindi lang niya tayo ni-redeem, ni-re-restore niya tayo.
1: Wow. I like the word restoration, Pastor.
2: Yeah, restoration. Man.
1: Alam niyo, I want to be restored, you know? Yeah. Restoration. Because, you know, kung wala lang sanang kasalanan, sana yung mukha ko walang maganda.
2: Kasama pala yan sa effect ng kasalanan.
1: This is the effect, you know?
2: Siguro yung akin ding height. Kaya ganito, dahil sa nasirang jeans ng mga magulang dahil sa kasalanan.
1: Oh. Alam nyo mga kapatid, you know, there are many patients are been struggling, mm-hmm. you know, in the hospitals mm-hmm. right now. But Jesus has a beautiful promise. Sa lahat ng may mga sakit, either physical, emotional, social, financial. Alam nyo, itong mga aspects na ito, Pastor Nair, yung financial, social, spiritual, ito yung mga sakit nito. Pero mostly sa mga tao, yung bultasitis. Ano ba yung bultasitis? Yung problema sa bulsa. So, alam nyo, Pastor Nair, but this, ang Panginoon ay pumunta na dito. Gusto niya nang baguhin ito. So, yung perspective ng Panginoon kung paano natin mabuhay o mabago ang ating sarili ay ito po ang pag-prepare ng ating sarili at ma-reflect natin yung karakter ng Panginoon sa kanyang before siya babalik sa mundo. Yes, Pastor Ney, go ahead.
2: Alam mo ngayon, Pastor, yung AI, ano?
1: Oh, yeah, yeah.
2: May mga nakikita ako na mga lumang picture, lumang larawan. Mm-hmm. Tapos, ina-applyan lang ng AI.
1: Uh-huh.
2: Nagiging bago.
1: Wow!
2: Higit pa dyan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung ating lumang ito, ibabalik niya sa image na pinanggalingan kung paano tayo nilalang.
1: Alam mo, Pastor,
2: parang exciting yun, ano?
1: Very exciting talaga yun. Kasi ang ibang tao, they're spending millions.
2: Para i-restore.
1: Para lang i-restore yung physical nila. Yung iba ay talagang magpapaputi sila. Yung iba ay yung mga walang buhok, magpapabuhok sila. Yung mga nose nila na mga hindi matataas, pinapatangkad nila. Ito po, we will not be worried for these things. Because sabi mo nga, parang AI. Ang gagawin ng Panginoon is a transformation of everything.
2: Sa kanyang larawan.
1: Sa kanyang larawan. Napaganda po. So yung appeal ng Panginoon dito mga kapatid is God's purpose is not only to save you from destruction, but He longs to restore you.
2: Amen.
1: Into the person that He created you to become.
2: Amen.
1: Tulog kami, Pastor Nel. I-create tayo pala ng, i-restore tayo ng, recreate tayo ng Panginoon.
2: I-restore.
1: So Pastor Nair, yung pagbabalik ng Panginoon, yung unang pagpunta ng ating Panginoon
2: ay katunayan yon ng katibayan yon ng kanyang pangako na siya ay babalik. At ang unang pagparito ng ating Panginoon ay hindi lang basta parang nangyari, kundi itinakda ng Diyos sa tamang panahon.
1: Praise
2: in
1: the
2: fullness of time.
1: Alam mo,
2: sabi ng Bible.
1: Pastor Nair, I am so much blessed tonight because you have been saying in the proper, in God's timing.
2: Mm.
1: You know, I'm so excited the word in the proper time.
2: Yeah.
1: So, pag sinabi mong proper time, in God's timing time, talagang you have to wait in God's time.
2: Yes.
1: Wait
2: yes.
1: with hope.
2: Yeah.
1: Parang naghihintay ka na mayroon kang pag-asa.
2: Yeah. Maraming, may mga kasaysayan, Pastor, lalo na sa Bible, na hindi nakapag-antay. Problema ang dumating
1: sa kanila.
2: Si Abraham at si Sarah.
1: Oo nga.
2: May pangako ang Diyos pero hindi nakapagantay. Niresolba sa kanilang mga sariling pamamaraan. Nagka-problema.
1: Problema.
2: So, ang timing ng Diyos ay laging perfect.
1: Wow. Yeah. Praise God. That's
2: Huwag
1: amazing.
2: Huwag nating pangunahan.
1: At may Pastor Ney, no? Dito po sa yung unang pagpunta ng Panginoon dito, mayroon siyang tatlong sinasabi na nagpo-prove na yung katotohanan ay yung God's timing is always perfect. My dear friends, tonight, ang timing ng Panginoon ay perfect talaga. Do not be rushed. Huwag kang magmamadali. Pag mayroon kang pinag-pray at hindi pa binibigay ng Panginoon, just wait patiently. kasi may timing ang Panginoon. Pero pag when we talk about acceptance of Jesus, acceptance of God, Pastor Nair, yan pa ba'y pahintayin or huwag ka nang humintay?
2: Ang timing kasi dyan ni Apostol Pablo, now is, ano yan?
1: Now is the day.
2: Now is the day. Ngayon yun.
1: Wow, I like your theology, Pastor Nair. Sabi dito, now is the day of salvation.
2: Yeah.
1: It means pag sinabi mong kaligtasan, huwag mo nang hintayin bukas.
2: Ngayon yun.
1: Ngayon.
2: Ngayon na narinig niya,
1: tanggapin. Pag sinabi mong may request ka sa Panginoon, yun, you have to wait. Kasi baka yung request mo hindi para sa'yo. Hindi maganda para sa'yo. Always remember, my dear friends, if you request to God, don't let God will decide automatically according to your will. Pero hayaan mo ang Panginoon na mag-decide sa'yo kasi alam ang Panginoon yung direction.
2: Mabuti para sa'yo.
1: Okay. So, but when we talk about salvation or kaligtasan,
2: Now is the day. Pangalawang natutunan natin dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay ang pag-ibig ng Diyos ay laging umaabot sa sangkatauhan, sa tao, kahit sa pinakamadilim nitong kapanahunan.
1: Grabe, Pastor Nair. I like your thoughts, Pastor Nair, in our study. Pag-ibig, na ang pag-ibig ng Panginoon ay makapunta doon sa mga tao sa kanilang darkest hour. Talagang evidence. So, Pastor Ned, there's a last here. Yung grace ng Panginoon, theology of grace of God, ay nangyayari ito kapag lumapit ka.
2: Amen.
1: Ang Panginoon, Pastor Ned, ay nakalapit na. Pero ang problema yung tao ay nagdi-distance. Sabi ng tao, o sabi ng Panginoon, my son, please come. Ang magsabi ng Panginoon na please come, nandoon na siya sa harapan mo. Hindi niya na kailangan na pumunta

0: And all things new.
1: Wow, that's the very
0: all
1: target.
0: All things new, yes. All things new.
1: Wow, so my friends, ngayong gabi, mga kaibigan, wherever you are in the car, you're in the jeepneys, you are in your homes, you are listening in the radio or watching in your phone, in a Facebook Live, in YouTube Live, please share it. Kasi maraming mga taong nagka-problema ngayon. But you know, Pastor Nair, friends, perhaps you had been waiting for the right moment to surrender your life. Naghihintay ka pa kung kailan mo i-surrender ang buhay mo. Kasi marami ka pang ginagawa na ayaw mong pigilan.
0: May mga ambition pa, may mga gusto pang abutin.
1: May mga gusto pang matapos.
0: Yes. Pero pwede niyang isabay.
1: Pwede rin.
0: Pwede yan. Wala namang problema yan. Gusto ng Diyos na maging mabuti ang iyong kalagayan.
1: Wow.
0: Pero mas gusto niya na habang nasa mabuti kang kalagayan na economic, ano?
1: Yes,
0: o,
1: yes.
0: Sa iyong pag-aaral. Mas gusto niya na sigurado ang iyong kaligtasan.
1: Wow. It's amazing. Salamat, Pastor Nair. So, sabi ng Biblia, today, the right moment is now. Pag sinabi mo N-O-W, ngayon ang tamang panahon. Don't think about tomorrow, think now. Alam mo, Pastor Nair, pag ang tao, pagbibigyan ka ng pera, ang tao makareceive ng text, na tatanggap ka ng milyon. Kailan mo ba tanggapin? Bukas pa? Ngayon na!
0: Nagmamadali ka.
1: Kailangan makaalating ako kasi pag hindi ako makalating doon, wala na. Pero pag sinabi mong eternal life, sige, next time na. Kasi marami pa akong gagawin. Hindi ko pa mag-give up yung aking buhay. But you know, the Savior is knocking in our hearts.
0: Amen.
1: And He is ready to forgive us. Ready to restore.
0: Amen.
1: And ready to prepare you for the soon return.
0: Amen.
1: Napaganda. Pastor, go ahead, Pastor.
0: So mga kaibigan, kung mayroon kang mga pagdadalawang isip, pag-aalinlangan, may mga gusto kang linawin, maaari kang makipag-ugnayan dito sa ating tanggapan. Gusto mo ng pagpapatuloy na pag-aaral ng Biblia, mayroon po tayong Bible Study Guide na pwedeng ipagkaloob sa inyo. At napakarami mga pag-aaral na ating isinasagawa dito sa ating himpilan. Maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga nais na iparating sa amin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at siyempre, inaanyayahan natin sila bukas pong muli sa ganito pa ring oras at himpilan. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you.
1: Wow. Pastor Jeff. Amen. I like Pastor Ned. Thank you very much sa ating mga kaibigan. Continue to join with us. Continue to be with us because Jesus is coming very soon. And this is Pastor Jeter Canoy, kasama ni Pastor Nerio, dito po sa Revelation of Hope series. And join with us, kasi Jesus is coming very soon.
0: Amen.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope.
3: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
4: I'm so tired of this relationship.
5: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
6: All things new. Hope starts here.

0: the pillars of faith.
1: Magandang araw po sa atin at muli, welcome po sa Pillars of Faith. Mm-hmm. Ako po ang inyong host, Pastor Alvin Lray, at narito po yung ating mga kasama na babati po sa inyo.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-pillars. Welcome back po muli dito sa ating panibagong episode, at ako'y nagagala na sa muli tayo magsama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Akin pong binabati ang aking mga pinaglilingkurang churches sa aking district, ang under po ng Jamie Carmona District. Sila po'y nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapala ng Diyos ay mayaman na dumaloy sa inyong mga buhay.
3: Magandang araw po sa inyo, mga minamahal namin, mga kapatid, ang inyong lingkod, Pastor Chester Labrador, bumabati sa ngalan po ng Youth Department ng ating Cavite Mission. Sa pangunguna po ni Pastor Ray Maglipas, ang lahat ng ating po nawa, mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, ay patuloy na sumigla sa ating pananampalataya at sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos.
1: Bago ho tayo magpasimula sa ating pag-aaral, maganda muna po ay manalangin tayo at hilingan po natin si Pastor Roniel Villamor para sa panalangin.
2: Tayo manalangin. Dakila, makapangyarihan naming Diyos, Ama ng Espiritu Santo, kami nalulugod at nagagalak na magkaroon ng pagkakataon na pag-aralan na iyong salita. Nawa, dakilang Diyos, banal na Espiritu, pagkalooban niyo po kami ng kaunawaan at mahayag nawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Ngayong araw ay papasok tayo sa isa sa pinakamalalim at pinakamangha-manghang katotohanan ng Christian faith. Hindi ito simpleng Bible doctrine, hindi ito theological curiosity lamang, at hindi rin ito academic puzzle. Ito ay tungkol sa pagkatao mismo ng ating Panginoong Jesus. At ang tanong natin ay ito, paano naging posible na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao sa iisang persona? Sa unang tingin, parang imposible. Kapag sinasabi natin na siya ay Diyos, paano siya magiging tao? Kaya't sinasabi natin na siya ay tao, paano siya magiging Diyos? Sa loob ng 2,000 taon, ito ay isa sa pinakamalalim na tanong sa Christian theology. Ngunit ayon sa kasulatan, hindi natin kinakailangan pumili sa pagitan ng dalawa. Hindi natin kinakailangan sabihin na siya ay Diyos lamang. Hindi rin natin kinakailangan sabihin na siya ay tao lamang. Ang New Testament ay matapang na nagsasabi na si Kristo ay tunay na Diyos, si Kristo rin ay tunay na tao. At ang dalawang katotohanan ng ito ay matatagpuan sa isang persona. Tama po ba, Pastor?
2: Napakahalagang usapin ito, Pastor Alvinil, no? Kasi pagka mali yung ating pagkaunawa patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ay maaaring mali na rin ang ating pagkaunawa sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan kasi ay direktang nakakonect sa personalidad ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang sa kung ano ang kanyang ginawa, kundi kung sino ba talaga siya.
3: Gusto ko rin pong idagdag ito at sabihin sa ating lahat, no, na marami ng theological discussion ang talagang nagiging sobrang komplikado dahil sinusubukan ng marami na ipaliwanag ang talagang punang pinakadetalye ng mga bagay nito. Mm-hmm. Pero kailangan natin pong maunawaan mula sa Biblia na may bahagi po ang kahiwagaang ito at lampas sa kakayanan ng tao na ito'y lubusang maunawaan. Dahil hindi lang po natin pinag-uusapan ang isang ordinaryong tao, kundi ang ating pong pinag-uusapan ay ang Diyos na naging tao.
1: Actually, kung ating titingnan, merong 2 kapitulo sa Aklat ng Hebreo na patuloy na nagtuturo sa atin doon sa nature ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba, Pastor Roniel?
2: Tama po, Pastor Alvinil. At napakahalaga nito kasi kapag binasa mo ang Hebrews chapter 1, ay ito'y parang isang theological spotlight at nakatutok ito sa divinity ng ating Panginoong Jesus. O tingnan natin, halimbawa, itong nandito sa Hebreo 1:2-3, sabi dito, "Subalit sa mga huling araw na ito'y nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaas-taasan. So mapapansin natin dito yung lingwahe na ginamit ng sumulat po ng Hebreo. Ako'y naiiniwala na ang sumulat po ng Hebreo si Apostol Pablo. Yung lingwaheng kanyang ginamit ay hindi pang ordinaryong tao, mga pastors No. Hindi rin pang ordinaryong propeta ang kanyang pinatutukuyan dito, hindi rin angel, kundi kanyang inilagay, sinulat at kanyang binalangkas dito sa Hebreo 1:2-3 na ang Panginoong Hesukristo, mga lingwahe 'yon ng kadyusan. Pastor Chester.
3: Kaya nga po, lalong lumalalim dito sa pagsasalaysay sa aklat po ng Hebreo, sa Kapitulo 1 pa rin po tayo at sa Talatang 8, ang wika, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang ama po ang nagsasalita dito at maliwanag ang pagkakasabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Amen. Napakahalaga no, na ito'y maunawaan natin.
1: Amen. Amen. Napakatibay at tunay na pinatotohanan ng banal na kasulatan na hindi tao lamang ang ating Panginoon Jesucristo. Ang Ama mismo ang nagsabi na siya po ay mayroong kalagayang Diyos.
2: Yan, tama po yan, Pastor Albiril. Kasi kung babalik na naman tayo dito sa kay Pablo, sa Hebreo 1:10-12, ay itong sinasabi, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saliga ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At gaya ng damit, sila'y mapapalitan, ngunit ikaw ay ikaw pa rin. At ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So, dito, no, ay yung mga salitang ito, ginagamit lang ito sa Old Testament, sa Yahweh. Kasi, tapos dito, ang Yahweh sa Old Testament, yan yung Creator. At parehas ng description yung Yahweh sa Old Testament, at itong si Jesus dito sa Hebreo 1:10-12. So parehas ang description ng nilapat ni Apostol Pablo, yung Yahweh sa Old Testament at si Jesus Christ dito sa New Testament. Ibig sabihin, malinaw ang argument talaga ni Pablo, mga kapilars, mga pastors. Ang anak ay hindi bahagi ng creation. Si Jesus ay creator.
1: Kaya nga, Pastor Chester, pagkatapos ng chapter 1, biglang merong pagbabago.
3: Yes, Pastor Albinil. Ang Hebrews chapter 2, ang spotlight naman ay ang pagiging tao ng ating Panginoon, yung humanity of Christ. Kaya nga po maliwanag dito sa Hebreo, Kapitulo 2, ang talatay 14, ito po ang pagkakasabi. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Napakalinaw ng binabanggit na ang Panginoon na ipinapakilala sa Hebrews chapter 1 ay nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesus upang magapi ang gawa ng diablo.
2: Ayan, napakaganda ng movement, no? Ang husay ng pagkasulat dito ni Apostol Pablo kasi ay guided ng inspired ng Holy Spirit at siya din ay lawyer. Sa simula, pinakilala niya na si Jesus ay Diyos. Sa chapter 2, Pastor Chester, gagaya ng inyong sinabi, pinakilala niya naman na siya ay tao. So, Jesus took another nature o kaya add another nature to himself. At kamangha-mangha ito dahil ito ay hindi dalawang magkaibang persona. Sinabi ni Pablo at ng Biblia at ng New Testament na itong Diyos at itong tao din ay iisang persona lamang kay Kristo.
1: Tama po yan, ano? Kaya nga meron din tayong makikita na the great paradox of the gospel. Pwede nga natin tawagin ito, Pastor Chester, Pastor Roniel, at mga kapilars, na holy paradox. Dahil iisipin nyo ito, ang parehong Kristo na lumikha ng bituin ay parehong Kristo rin na isinilang sa sabsaban, Pastor Chester.
3: Yun nga, yung the same Christ na yon, mga kapatid, mga kapilars, ay talagang yung sinasamba ng mga angel. Siya rin yung Kristo na dibinuhat ni Maria bilang isang sanggol na ipinanganak sa mundong ito.
2: Oo nga, at mantakin ninyo, yung Diyos na humahawak sa lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, kagaya ng binasa natin kanina, ay lumaki at lumago sa katawan, pangangatawan at sa karunungan. Ang nag-iisang Diyos na umiral bago pa si Abraham ay yun din yung Diyos na ipinanganak dun sa Bethlehem.
1: At sa unang tingin, mga kapilars, ay parang contradiction. Pero ayon sa New Testament, hindi po ito contradiction, di ba mga pastor? Kundi ito ay incarnation.
2: Exactly po, mga kapilars, Pastor Albinil, no? Ang problema kasi minsan ay sinusubukan nating ilagay si Kristo sa isang kategory lamang eh. Pero ang totoo niyan, hindi yon ang ginagawa ng New Testament authors. Kasi dito sa Biblia, pinapayagan tayo ng makita ang buong picture ng ating Panginoong Hesus.
3: At kapag nakita po natin, mga kapatid, ang kabuang larawan, no, ng pagkarito ng ating Panginoon bilang Diyos na nagkatawang tao, ay mas lalo nating makikita ang kagandahan ng Ebanghelyo. Dahil ang Diyos mismo, no, ay hindi lang nagpadala ng tulong, kundi siya mismo ang dumating para tayo tulungan at titigtas sa kapahamakan dahil sa kasalanan.
1: Okay, napaganda. Paganda po ng paganda ang ating pag-aaral. Ngayon po ay pupunta naman tayo, no, after ng tingnan po natin yung Hebrews chapter 1 and chapter 2, dadako naman tayo sa Philippians chapter 2. At isa ito sa pinakamahalagang passages para sa usaping ito. Tama Ayan. Po ba, Pastor Arniel?
2: Tama po kayo dyan, Pastor Albinil, no? Kasi sabi ni Apostol Pablo dito sa Philippos 2:6 at 8, kanyang sinabi doon na, though he was in the form of God, he emptied himself. Dapat to pansinin natin yung sequence dito. Kasi sinasabi lamang dito ni Pablo na bago pa ang incarnation, ay nasa form of God na ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, naintindihan ni Pablo na ang Panginoong Hesukristo ay merong divine nature, Pastor Chester.
3: Mahalaga po na maintindihan natin yung word na form. Hindi po ito costume, hindi rin ito disguise, hindi rin ito role-playing. Ito po ay tumutukoy sa essential nature ng ating Panginoong Hesus.
2: Amen.
1: So bago siya naging tao, malinaw po na siya po'y Diyos.
2: Exactly, Pastor Alvinil. Kasi sinabi doon ni Pablo din sa talata. No? Pagkatapos doon na sinabi niyang he was in the form of God, ang sabi doon ay Jesus Christ took the form of a servant. Mapapansin natin yung parallel doon eh. Form of God, tapos form of a servant, divine nature, tapos human nature.
3: So, sa madaling sabi po, hindi nawala yung una. No? Nadagdag lamang yung ikalawa, hindi ito subtraction, kundi addition.
2: Yan, amen, amen.
1: Tama po. No? So, napakagandang statement yan. Hindi tumitigil na maging Diyos si Kristo, dinagdagan niya ang kanyang sarili ng humanity.
2: At iyon mismo kasi, mga kapilars, yung esensya ng incarnation. Hindi ito metamorphosis. Hindi ito transformation mula sa Diyos at naging tao, kundi ang eternal Son taking human nature into union with himself. At napakagandang milagro ng incarnation po yun, mga kapilars.
1: Kaya nga po, pagkatapos nating pag-aralan yung Hebrews, pumunta tayo sa Philippians, magandang tingnan natin yung isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi yung aklat ni John. At kung titingnan po natin sa New Testament, ito po'y paulit-ulit na ipinakita ang hiwaga ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Mm-hmm. Iyon ang ebanghelyo ni Juan. Pastor Roniel, bakit ba napakahalaga ang John chapter 1 sa usaping ito?
2: Pastor Alvin, alam mo napakahalaga niyan dahil sa loob ng ilang talata dito sa John, ha? Mm-hmm. Pinapakita ni Juan ang dalawang katotohanang hindi kailanman dapat paghiwalayin ng sinuman.
1: Mm-hmm.
2: Sabi dito sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pagkatapos ay dumiretso si Juan doon sa John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us." Pansinin natin, no, yung paggalaw ng author, kung paano niya ginawa yung kanyang argument. Hindi siya nagsimula sa tao. No, hindi nagsimula na siya ay tao, kundi sinimulan ni John na si Jesus ay Diyos. At pagkatapos, doon niya ay dinating na yung Diyos na yon ay nagkatawang tao at nanirahan sa kanila. Nagsimula siya sa Diyos, nagtapos siya sa pagiging truly man ng ating Panginoong Jesus, Pastor Chester.
3: Kaya importante po ito na ating maunawaan, mga minamahal na mga kapatid, na ang malinaw na pagkaunawa sa likas ng ating Panginoong Hesus ay taliwas doon sa paniniwala ng iba na baliktad, no? Nagsisimula siya sa pagiging tao, tapos ginawa siyang banal. Dahil ang Juan, sa pagpapakilala ng apostol ng ating Panginoon, ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay naging tao. Una siya na naging Diyos bago siya nagkatawang tao. At hindi siya tao na naging Diyos.
2: Amen.
1: So, napakalaking pagkakaib yun, mga pastor. Tama po.
2: Napakalaki talaga, Pastor Alvin. Kasi dahil kung tao lamang ang ating Panginoong Hesus na naging special, hindi siya maaaring tagapagligtas ng buong mundo, mga kapillars. Ngunit kung siya ang eternal Word na naging tao, abay, ibang usapan yon. Talagang siya valid na magiging tagapagligtas ng sanlibutan na nagkasala.
1: Tama po yan. Ano? Kaya tayo po'y dadako ngayon sa pagkakaisa ng persona ng ating Panginoon. At ang tanong na madalas na itinatanong ng mga estudyante sa theology, kung may divine nature si Kristo at mayroon din siyang human nature, ilan ba si Jesus?
2: Mm-hmm.
1: Dalawa bang persona?
2: Mm-hmm. Magandang tanong yan.
3: Napakahalagang tanong po ito, no? At malinaw ang New Testament na pinapaunawa sa atin, hindi dalawang Kristo, hindi dalawang persona, hindi dalawang magkaibang subject, kundi iisang persona lamang.
2: Iyan. Ang divine nature po kasi ng ating Panginoon, ating kanyang human nature, mga kapillars, mga pastors, ay nagresulta hindi sa dalawang Jesus, kundi nagresulta sa isang Kristo. Isang Panginoon, isang tagapagligtas. So magtatanong tayo, kakaiba naman ito, no? Ganun talaga, kasi pinakilala si Jesus sa John 3:16 na siya ay unique. So makikita natin yung uniqueness, no? Truly God, truly man, at iisang persona lamang kay Kristo.
1: Pastor Yeniel, ano, mahalaga siguro na i-clarify natin yan. Dahil minsan kapag binabasa ng tao ang Gospels, parang iniisip nila na minsan Diyos si Jesus at minsan tao siya.
2: Exactly po, no, Pastor Alvin. May mga nag-iisip na ganyan, pero ang totoo, hindi yun ang biblical picture, mga kapillars. Hindi nagpapapalit-palit ng identity si Jesus Christ, no? Hindi siya Diyos tuwing umaga, tapos mamayang tanghali, tao. Hindi siya Diyos mamayang gabi, tapos kinabukasan, tao na naman siya. Hindi ganon. Hindi siya ganon. Siya po ay talagang 100% human, 100% God, truly man, truly God, and that is the mystery of incarnation. At pinakilala naman talaga siya ng Biblia na siya ay unique. And that shows the uniqueness of Jesus Christ. No, hindi nagbabago-bago. Siya ay talagang 100% God, 100% human at all times. Pastor Chester.
3: So maliwanag po, no? Sa buong buhay ng ating Panginoong Hesus, sa bawat sandali ng kanyang earthly life, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, ang ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na Diyos.
2: Amen.
3: At tunay na tao.
1: So parang hindi siya parang superhero, no? Minsan gabi ay Superman siya, sa araw ay tao siya. At yan po ang dahilan kung bakit napakalalim ang mystery ng incarnation. E dadako naman po tayo doon sa pagkapako ng ating Panginoong Jesus mula sa kaluwalhatian. Isa sa mga pinakamagandang example ay yung isinulat ni Apostol Pablo na nakatala po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan, they crucified the Lord of glory. Kaya Pastor Roniel, ano po ba yung ibig sabihin ng they crucified the Lord of glory? Bakit po mahalaga ito?
2: Ay, napakahalaga nito, Pastor Alvinil, no? Kasi sa maikling salita dyan o phrase na sinabi ni Pablo, they crucified the Lord of glory, ay pinagsama ni Pablo dito yung dalawang hindi mo pwedeng paghiwalayin na reality. Pansinin natin yung salitang crucified. Yan ay karanasan ng tao. No? Karanasan ng tao dyan. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay hindi pinako sa krus. Ngunit ang sumunod na phrase ay Lord of glory. Iyan ay lingwahe ng deity o kadyusan, Pastor Chester.
3: Kaya nga po mabigat ito pong statement na binanggit po, ano, sa aklat po ng 1 Corinthians, na ang ipinako sa krus ay hindi ordinaryong tao. Ang Lord of Glory na binabanggit po dito ay hindi na natiling malayo sa ating pagdurusa. Nauunawaan ng Panginoon ang lahat ng pinagdaraanan ng lahat ng kanya pong mga nilalang.
1: Napakaganda po mga kapillars. At ito'y parang dalawang bundok na nagtatagpo sa isang punto.
2: Exactly, Pastor Alvinil. No? At iyan ang ginagawa ng New Testament. Paulit-ulit. Hindi nito hinihiwalay ang dalawang katotohanan. Pinananatili nitong magkasama ang dalawang ito, Pastor Alvinil.
1: Ngayon ay masasabi natin mga pastors na parang contradiction naman yung bagay na yan. Paano magiging infinite ang finite? Paano magiging Diyos ang tao?
3: Maganda yung tanong, Pastor Alvinil, no? Kaya tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, ang New Testament po ay hindi nagtuturo na ang divine nature ay naging human nature. Dito po ay sinasabi sa atin na hindi rin po itinuturo na ang human nature ay naging divine nature. Kaya maliwanag po yan sa ating pag-aaral.
2: Tama ka po dyan, Pastor Chester, no? Ang itinuturo ay union, hindi division. Ang itinuturo ay union, hindi confusion, hindi mixture. No, union ang tinuturo ng Biblia. Yun yung sinasabi na talagang isa. Nagsaan talagang hindi rin mix eh. Talagang union, no?
3: Yung magsasama.
2: Truly, like truly God, truly man talaga. 100% God, 100% man. Union.
1: So, baka po pwede, Pastor, na i-explain mo pa yung mga bagay na yan. Tama po ba mga kapillars?
2: Sige, kasi ganito yan eh. Kapag pinaghalo mo yung pula at puti, ano magiging result? Magiging kakamping.
3: Kamping.
2: Di ba? Parehong nabago. Pero hindi yan ang nangyari kay Jesus Christ, mga kapillars, no? Mga pastors. Hindi naging kalahating Diyos at kalahating tao si Jesus dito. Hindi rin naging 50% Diyos, 50% tao. Kundi talagang yan yung hindi talaga may paliwanag natin eh. Union ng divine at human, truly God, truly man, truly God.
3: Eh, maliwanag po yan sa buhay mismo ng ating Panginoong Jesus na inihayag na siya mismo ay 100% na Diyos, 100% na tao, at ang dalawang nature na ito ay nagkakaisa sa iisang persona.
1: Tama po yan. Ano? Kaya kung minsan, yan po yung isang dahilan kung bakit minsan mababasa natin sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesus ay umiiyak. At minsan naman, makikita natin at mababasa natin na siya po'y bumubuhay ng patay.
2: Ayan, tama ka dyan, Pastor Alvinil. Ang umiiyak dun sa puntod ni Lazaro, no? Yung si Jesus yun eh. Nung umiiyak, tapos nasa harap ng puntod ni Lazaro at sumigaw ng Lazarus, come out ang natutulog doon sa bangka na si Jesus, ay siya yung parehong persona na nagpatahimik ng bagyo. Ang nagutom doon sa ilang ay ang parehong persona na lumikha ng tinapay.
1: Okay po, no? So talagang napakaganda po itong ating ginagawang pag-aaral. At ngayon, bakit mahalaga ang lahat ng ito sa kaligtasan? Bakit hindi sapat na tao lamang ang Mesiyas o Diyos lamang?
2: Magandang tanong, Pastor Alvinillo. Dahil ang misyon ni Kristo ay nangailangan ng pareho. Nangailangan ng paratandaan natin. Kung siya ay Diyos lamang at hindi tao, hindi niya tunay na marirepresentahan yung sinukob, ang sangkatauhan. Kung siya ay tao lang at hindi Diyos, hindi sapat na halaga yung kanyang sakripisyo po doon sa krus, Pastor Chester.
3: Kaya napakahalaga po, no? Itong dalawang nature ng union ng ating Panginoon, na yung kanyang pagiging inhuman, 100% humanity ng Panginoon, naiintindihan niya tayo ngayon bilang kanyang mga nilikha. At dahil siya ay Diyos, yung kanyang deity, na ililigtas niya po tayo mula sa kapahamakan.
1: Napakaganda niyan, mga pastor. Sa kanyang humanity, naakapit tayo sa kanya. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, umaasa tayo sa kanya.
2: Ayan. Tama yan, Pastor Alvinillo. At yan ang dahilan kung bakit pa ulit na tinuturo ng New Testament ang parehong katotohanan. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kapag inalis mo ang humanity, mawala ang tunay na incarnation. At kapag inalis mo naman yung deity, mawala ang tunay na salvation. Kasi sabi dyan kasi ni Pablo, si Jesus ay ating intercessor. So, pag sinabing intercessor, ang alam kasi natin yan ay parang attorney.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa literal na meaning yan ay tulay.
1: Mm-hmm.
2: Si Jesus ang ating intercessor, ibig sabihin siya ang tulay ng tao para makalapit sa Diyos. Talagang siya ang pinaka-perfect na tulay. Hindi ka pwede maging tulay kung iisa lang yung iyong nature. Kumbaga, ang nature mo ay 100% God lang at 100% human ka lang. Hindi, dapat magkasama yan para ikay maging perfectong tulay ng dalawang nagkalayong mga ng Diyos at tao dahil sa kasalanan. Si Jesus ang perpektong tulay sa natin para tayo makabalik sa Diyos. At napakahalaga ng incarnation na yan sapagkat kung wala yan, hindi niya pwedeng representahan ang bawat isa sa atin at kulang din yung kanyang pagiging kanyang sakripisyo doon sa krus.
1: Okay, no? So, kung ating talagang titignan, mga ka-feelers at Pastor Chester, ano po ba yung ibig sabihin nito bilang sa ating mga sumasampalataya sa ating Diyos?
3: Ayan, makikita po natin dito sa ating pag-aaral na ang una, ipinapakilala po dito at ipinapakita sa atin kung sino talaga ang Diyos na nagmamahal sa atin. Marami kasing tao ang natatakot na lumapit sa Diyos dahil iniisip ng marami ay malayo siya sa atin at hindi niya tayo naunawaan. Pero sa incarnation, maliwanag na nakikita natin at naunawaan natin na ang puso ng Diyos ay nagmamahal sa ating lahat.
2: Amen.
1: Napakaganda po, no? At yan ang hindi natin inaasahan sa mundong ito, Pastor Roniel.
2: Opo, hindi talaga inaasahan natin yan kasi napakahalaga nga yan ang sinabi ni Pastor Chester. Dahil pinakikita lamang dito na ang ating Diyos ay hindi lang sovereign God. Pinapakita dito ng ating Diyos hindi lamang all-powerful, hindi lamang siya creator, kundi siya yung Diyos na lumalapit sa kanyang creation, Pastor. At ngayon, alam natin ngayon, no, na ang tao ay naghaharap ng paraan para makaakyat dun sa Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang gospel ay nagsasabing ang Diyos ang bumaba. Amen?
3: Amen.
2: Amen. Amen.
3: Kaya kapag nakita po natin, no, ang God-man, at nakilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Hesus, nagiging mas malawak po ang ating pangunawa doon sa kanyang divine grace na inihayag sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po siya nagsasalita tungkol sa pag-ibig. Ang Panginoon mismo ang nagpakita ng tunay at wagas na pagmamahal. Hindi lang po nagturo ang Panginoong Hesus ng pagsasakripisyo pinakita niya po at sinakabuhay niya ang tunay na pagsasakripisyo.
1: Yes po, at ngayon po ay dadako tayo doon sa kamangha-manghang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. O sa English nito ay incarnation. Hindi po ito yung gatas ha, na nabibili natin sa tindahan. Ano? Habang papalipit tayo sa pagtatapos ng ating episode, gusto kong itanong ito. Ano yung dapat maramdaman ng isang mananampalataya kapag naintindihan niya ang katotohanan ng ito, Pastor?
2: Kung ako tatanungin mo, Pastor Alvinil, ang mararamdaman ko ay paghanga.
1: Mm-hmm.
2: Dalawang P.
1: Mm-hmm.
2: Ay tatlong P.
1: Mm.
2: Paghanga, pagsamba, at pagsunod. Dahil pinag-uusapan natin ang pinakadakilang hiwaga sa kasaysayan.
1: Mm.
2: Ito yung pinakadakilang hiwaga sa kasaysayan, yung incarnation. Ang takinin nyo, ang creator, nag-identify o naging tao nga eh.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero hindi tumigil na maging Diyos. Ngunit naging tao, yun talaga eh. Napaka-tindi nung misteryo ng incarnation. Ika nga, sinabi ko kanina, unique. At kung meron kang ganyan na Diyos, no, anong mararamdaman mo? Ano ang iyong tugon? Ako personally, paghanga, pagsamba, at pagsampalataya at pagsunod sa ganitong klaseng Diyos.
3: Kaya kamangha-mangha po ang bagay nito kung ating titignan ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus. At kung ating babalikan yung kanyang kapanganakan sa sabsaban, hindi lang natin tinitignan ang isang sanggol. Ating makikita at maunawaan na ipinanganak ang Eternal Son ng ating Diyos. At kapag gantaman tayo tumitingin sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tayo tumitingin sa isang tao na nabuhay ng perpekto at naging martir, kundi ang ating tinitignan ay ang Lord of Glory.
2: Amen.
1: Yes po, no? Kaya mga minamahal po naming mga kaibigan, ang sanggol sa Bethlehem ay siya ring creator ng mga bituin.
2: Mm.
1: Ang batang lumaki sa Nazareth ay siya ring eternal word. Ang taong napagod sa paglalakad ay siya ring nagtataglay ng buong kapangyarihan ng Diyos.
2: Mm.
1: Ang umiyak sa puntod ni Lazaro ay siya ring nagbibigay ng buhay at ipinako sa krus, at siya rin ang Lord of Glory. Tama po ba, Pastor Chester?
3: Ah, maliwanag yan, Pastor Abinil. So hindi po ito kalahating Diyos, so 50% God, at hindi rin po kalahating tao na 50% na sinasabi ng iba.
2: Mm. So, hindi dalawang persona, hindi dalawang Jesus Christ.
1: Yes, ano? Kundi isang Panginoon, isang tagapagligtas, isang Diyos, isang Kristo.
2: Amen.
1: At dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, siya lamang ang makakapag-ugnay sa makasalanang mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Siya lamang ang maaaring maging tagapamagitan, at siya lamang ang maaaring maging tagapagligtas, at siya lamang ang karapat dapat na ating sambahin.
2: Amen.
1: Yan,
2: amen.
1: No? So napakaganda po ang ating mga pinag-aralan, kaya patuloy po kaming nagpapaanyaya sa inyo na inyo pong i-share, inyo pong ibahagi sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, ang video na ito sa pamamagitan po ng pag-share sa social media, at upang sa ganoon marami po ang makinabang sa ating pag-aaral. So any last words, mga kapilars, para sa ating mga magigiting ng mga manonood?
2: Patuloy niyo pong subaybayan ang ating programang ito, Pillars of Faith, mga minamahal na mga kapatid, at sinisigurado ko sa inyo na meron kayong blessing na mararanasan habang kayo ay nakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon.
3: Ayan, purihin ng Panginoon, no, sa pag-aaral na ito, at patuloy kong inaniyahan po ang ating mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, na magkaroon ng malapit na ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Jesus. At kapag naranasan nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon na wagas at totoo, tunay na mababago ang inyong pong buhay, at lalo tayo magiging magalak sa ating pong paglalakbay sa mundong ito, na ang ating pong pagkakilala ay ang pagkakilala na meron tayong Panginoon na lumikha sa atin, ang Panginoon na tumubos po sa atin, at tayo'y maihanda niya sama-sama sa tahanan na kanya pong inihanda na para sa ating lahat sa langit na bayan.
1: At bilang pagkatapos, muli niyo po kaming samahan sa panalangin. At hilingan po natin si Pastor Chester ang mag-close po sa ating panalangin.
3: Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming banal, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na inyo pong binahagi sa amin na ang aming Panginoong Hesus ay naparito bilang Diyos at na nagkatawang tao upang kami maging malapit muli sa inyo at mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Salamat po Diyos sa inyo pong biyayang sagana na nagliligtas sa amin na ang inyo pong buhay na perpekto, ang inyong kamatayan at pagkabuhay na maguli at ang inyo pong persona mismo ang siyang naging daan upang kami rin ay makasumpong ng katiyakan na sa aming pong pagiging mga tao, isuko po namin ang aming pong sangasarili sa inyo pong banal na mga kamay upang kami, O Diyos, ay magtagumpay din. Salamat, Panginoon, dahil ang kasalanan ay nagpapatuloy hindi dahil ang inyong layunin kami mapahamak, kundi ang inyong layunin, makilala namin ang aming Panginoong Hesus at mahayag sa amin ang kanya pong buhay na binabago kami mula sa pagiging makasalanan patungo sa inyo pong katwiran at sa inyo pong kabanalan. Amen. Salamat Panginoon, ang inyo pong pagpapalay sa sagana sa lahat ng inyo pong mga taga-subaybay sa programa pong ito at ang inyo pong patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang maranasan naming sama-sama hanggang kami makauwi sa tahanan ng inyo pong inihanda niya sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa aming makasalanan at pagdinig sa aming mga panalangin dahil ito po ay aming nilalapit alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
2: Amen. Amen. Amen.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode dito po sa
0: Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Inaasahan ba tayo ng ating Panginoon na magsikap at gumawa ng mga bagay para maligtas? Paano naliligtas ang tao? Hindi mo maililigtas ang iyong sarili sa magitan ng iyong sariling mga gawa. Dapat kang umasa sa biyaya ng Diyos, pag-ibig at pabor ng Diyos na libre. Ito ay biyaya sa bahagi ng Diyos at pananampalataya sa bahagi ng tao.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ika-apat na bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng kaligtasan na libreng handog ng ating Panginoong Hesus. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatos sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Kaya't para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, sa amin pong pagsimula sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami na amin pong maintindihan, amin pong mapapakinggan, at ang amin pong mga matututunan ngayong gabi, at maging patuloy kami na maging tapat na katiwala ng inyong mga salita. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Noong isang mainit at maalinsangang araw ng Hulyo noong taong 1505, isang kabataang law student ang sumugod sa sirasirang daan patungo sa nayon ng Stutterheim, Germany. Bigla-bigla, nang walang babala, ang langit ay naging makulimlim at isang malakas na ulan ang nagpakawala ng galit nito sa malungkot na manlalakbay. Niyanig ng dumadagundong na kulog ang kanayunan. Isang kidlat ang nagsigsag sa maitim na ulap na naghatid para magpagulong-gulong ang estudyante sa lupa. Dahil sa takot sa pag-iisip na siya'y tatamaan ng makapangyarihan sa lahat, si Martin Luther ay sumigaw sa kanyang patrong santo na sa Saint Anne, tulungan mo ako, magiging monghe na ako. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok si Luther sa monasteryo ng Augustinian Order of Hermits para maging isang monk o monghe. Doon tinuruan si Luther na matakot sa Diyos at sa tinatawag ng mga demonyong nakapaligid sa kanya. Habang lumalalim ang kanyang pakiramdam ng kasalanan at pagkakasala, masigasig niyang sinimulan na alisin ang kanyang sarili sa kasalanan at iligtas ang kanyang kaluluwa sa magitan ng kanyang sariling mabubuting gawa. Hindi siya umiwas sa sakripisyo, physical man o nasakit o mental na stress, sa kanyang pagsisikap na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Na maglaon ay sinabi ni Luther sa kanyang aklat ng pamagat ay Here I Stand, A Life of Martin Luther sa pahina 34. Ang wika niya ay, Ako ay isang mabuting monghe. Kung sakaling ang isang monghe ay nakarating sa langit sa magitan ng kanyang pagiging monghe, ako na yon. Kung nagpatuloy pa sana ako ay pinatay ko na ang aking sarili sa magitan ng pagbabantay sa harap ng santisismo, pagbabasa at iba pang gawain. Sa kabila ng kanyang mahigpit na pagsisikap na bigyang kasiyahan ang inaakala niyang isang galit na Diyos, hindi kailanman naramdaman ni Luther na balanse ang ledger. Habang pilit niyang sinisikap, ay lalo siyang nakaramdam ng kasalanan. Nawala sa kanya ang panloob na kapayapaan at katahimikan. Ang pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang magagawa para matanggap ang kapatawaran at pabor ng Diyos. Mga minamahal at kapwa ko katiwala ng Diyos, katiwala ng kaligtasan, ngayon ay samahan ninyo kung tuklasin kung paano nga ba tayo bilang mga katiwala makakaranas ng tunay na kapatawaran at makapagmamana ng buhay na walang hanggan. Bilang mga katiwala ay inaasahan ba tayo ng ating Panginoon na magsikap at gumawa ng mga bagay para maligtas? Ang tao ba ay tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa magitan ng paggawa ng higit na kabutihan kaysa sa masama? Sa panahon ngayon, halos lahat ng reliyon sa labas ng tunay na Kristyanismo ay nagtuturo ng ganyan. Sa India, ang mga lalaki ay lumalakad na nakasapatos ng mga spike o na merong spike na naniniwalang sa magitan ng pagpapahirap ng kanilang mga katawan ay makakamit nila ang pabor ng Diyos. Sinasaktan ng labis ng mga pledge lamp ang kanilang mga katawan gamit ng mga latigo at tanikala. Humingi ng pabor ang mga firewalker at mga skewer bearers sa magitan ng mga di pangkaraniwang gawain ng pisikal na pang-aabuso. Naniniwala ang mga Buddhist na nakakuha sila ng merito para sa hinaharap na buhay sa magitan ng pagtatayo ng mga pagoda o pagpapakain sa mga banal na lalaki. Ganito naman para sa Muslim, walang higit na kagalakan
o mas mabuting paraan ng paggamit ng pabor sa Diyos kaysa sa paglalakbay sa Mecca o mamatay sa pagtatanggol sa Islam. At kahit na tila kakaiba, maraming mga Kristiyano ang hindi sinasadyang gumawa ng parehong bagay. Dumadalo sila sa simbahan, nagbibigay ng mga handog, sumusunod sa golden rule, iniisip na nakakuha sila ng pabor sa Diyos at tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ay, pwede ba yun? Maari bang suhulan ng tao sa magitan ng ilang physical na kaparusahan, paghihirap ng isip o gawa ng kabaitan ang Diyos para bigyan siya ng kapatawaran at buhay na walang hanggan? Kinakamit ba natin ang kaligtasan o naipapanalo ito gaya ng nakuha ng isang tao sa Olympic gold medal? Nagsusumikap, nagsasakripisyo, pinipilit ang bawat espiritual na kalamnan hanggang sa hangganan. Ito ba ang paraan ng ating pagkuha ng kaligtasan? Balikan natin ang kwento ni Luther. Sinubukan ni Luther, ngunit sa wakas ay napagpasyahan niya na kung ang pagpapatawad ay nakasalalay sa kanyang sariling mga gawa, siya'y isang nawaglit na tao. Bumaling siya sa iglesia na nangako ng kapatawaran sa magitan ng mga indulhensya, penitensya at mga regalo. Nang piliin siya ng mga monasteryo ng Augustinian na pamunuan ng isang delegasyon sa Roma noong 1510, tuwang-tuwa si Luther. Walang lungsod sa mundo ang may napakaraming banal na labi o spiritual na indulhensya. Narito ang kanyang pagkakataon na magkamit ng merito at matiyak niya ang kapayapaan na labis niyang ninanais. Ganito inilarawan ni Luther ang kanyang pagbisita. Ayon sa aklat, nang pamagat ay The Reformation, A Narrative History, sa pahina 24, ang wika, "Sa Roma, ako'y isang nagkukumahog na santo. Tinakbo ko ang lahat ng simbahan at catacomb. Nagdiwang ako ng ilang misa at halos pagsisihang ko ng aking ama at ina ay nabubuhay pa. Dahil gusto ko sanang tubusin sila mula sa purgatorio kasama ng aking mga misa at iba pang mabubuting gawa at panalangin. Determinadong nakamit o makamit ang lahat ng merito sa Diyos na magagawa niya habang nasa Roma." Ang totoo ay inakyat ni Luther ang filed staircase sa magitan ng mga kamay at tuhod. Inulit ang The Lord's Prayer. At sa mabuting sukat, inahalikan ang bawat isa sa 28 baitang. Ngunit kahit na siya'y umakyat sa hagdan, isang nakakagambalang pag-iisip ang hindi nawala. Ang tanong eh, ito ba'y wastong paraan ng pagpapatawad? Sa tuktok ng hagdan, si Luther ay tumayo ng tuwid at binigkas ang kanyang tanong sa kanyang aklat na Here I Stand, A Life of Martin Luther, sa pahina 38. Ang wika niya'y, "Sino ang nakakaalam kung ito ay gayon?" Ang pag-aalinlangang ito ay sumunod kay Luther pabalik sa monasteryo sa Germany kung saan sinaliksik niya ang mga kasulatan na hindi kailanman gaya ng dati. Nadeterminadong mahanap ang sagot sa pinakamahalagang tanong na ito. Paano naliligtas ang tao? Sa kanyang pagkamangha, habang pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos, si Luther ay walang nasumpungang turo ng pagsisikap na higit pa o pagkamit ng merito para gawing matuwid ang sarili. Sa halip, natagpuhan niya ang mabuting balita, ang pagpapatawad
ay libre. Habang pinag-aaralan niya ang aklat ng mga Romano, natagpuan ni Luther ang isang teksto na magpatahimik magpakailanman sa kanyang nababagabag na puso. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 1 ang talata 17, ang wika, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ito yung madalas nating marinig sa wikang English, the just shall live by faith. Sa halip na humingi ng kapatawaran sa magitan ng mga gawa, tulad ng mga panalangin, pagpupuyat, paghampas, at pagakyat ng hagdang gamit ang mga kamay at tuhod, natagpuan at ginawan ni Luther ang mga simpleng hakbang ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa kanyang banal na salita. At narito ang mga unang hakbang tungo sa buhay na walang hanggan na nakilala ni Luther. Nakilala ni Luther ilang taon na ang nakalilipas na siya'y isang makasalanan at nangangailangan ng tulong. At ayon kay Pablo sa Roma 3:10, ang wika ng banal na kasulatan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama doon sina Pablo at Martin Luther. Kasama dito ang bawat isa sa atin. Kaibigan, bilang katiwala, tayo ay sangkot sa ganitong mga kalagayan. Maaari mong sabihin, sandali lang. Ako isang mabuting tao. Hindi ako nagnanakaw o pumapatay o nangangalunya. Ako isang mabuting kapitbahay. Ibinabahagi ko pa nga ang meron ako sa mga mahihirap. Kaibigan, maaring totoo iyang sinasabi mo. Ngunit tandaan natin, sinabi ni Jesus na kung napupuot tayo sa isang tao, ay nagkakasala tayo. At kung tayo'y nagsisinungaling, nangloloko, o kung tayo hindi mabait o walang malasakit, tayo ay isang makasalanan. Paano naman kung ganito? Nararanasan mo na bang mainis sa isang tao para hilinging may mangyaring masama sa kanila? Nakapagsabi ka ba ng white lie o nadaya o nandaya ka sa gobyerno? Naranasan mo na bang magpasobra ng pamamalo sa iyong mga anak? O nainis ka man lang sa iyong asawang lalaki o sa iyong asawang babae? Ninanais mo ba o ninais mo na bang magkaroon ng kotse o bahay ng iyong kapitbahay? Sapat na para maging handang nakawin ito kung mayroong kang pagkakataon na ginagawa kang isang lumalabag sa batas. Dito sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talata'y 4, ganito ang sabi, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. At tulad ng mga batas ng ating bansa, may nauukol na kaparusahan ang pagsuway. At ito ang sinasabi ng Biblia sa Roma 6, ang talata'y 23, ganito ang wika, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kita nyo, lahat tayo'y nagkasala. Walang duda. Sa katunayan, kung tayo'y gagawa lamang ng tatlong makasalanang gawain sa bawat araw, tayo'y nagkasala ng 1,095 na mga kasalanan bawat taon. Kung ito'y imumultiply ang bilang na yon sa iyong edad, at meron ka ng ideya kung gaano ka nagkasala. Nakakabigla, hindi ba? Gayun pa man, mabuting kilalaning meron tayong problema sa kasalanan. Pagkatapos ay ihingi tayo ng tulong.
Kung isang tao ay may kanser at hindi niya nakilala ang kanyang kalagayan o umingi man ng tulong medikal, siya'y mamamatay sa kalaunan. Gayon din ang kapalaran ng makasalanan na hindi nakikilala ang kanyang spiritual na kalagayan at humingi ng tulong. Dito, ayon kay Isaiah 59 ang talatay 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng buhay. At nang maputol ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil sa paghihimagsik ni Adan, nagsimula siyang mamatay. Dito ay inilarawan ni Pablo ang resulta ng kasalanan ni Adan sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatay 12, ang wika. Kaya't kung paanong sa magitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa magitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. O anong laking problema nating lahat? Lahat tayo'y makasalanan. Nasa ilalim tayo ng hatol ng kamatayan. Ngunit hindi sinabi sa atin ng Diyos ng pag-ibig ang mga resulta ng kasalanan nang hindi tayo binibigyan ng pag-asa para sa kaligtasan. Narito kaibigan, isang mabuting balita. Sinasabi sa Roma 6:23, ganito ang wika. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa talatang ito, natuklasan ni Luther na ang buhay na walang hanggan ay isang regalo. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong pahirapan. Sapagkat sinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso sa Kapitulo 2 ang talatay 8 at 9, ang wika ay, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa magitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa magitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili sa magitan ng iyong sariling mga gawa. Dapat kang umasa sa biyaya ng Diyos, pag-ibig at pabor ng Diyos na libre. Kung maaari kang makakuha ng kaligtasan sa magitan ng paghihirap, hindi ito isang regalo. Ipagpalagay na binigyan ka ng iyong employer ng isang sobre at sinabing mayroong isang regalo para sa iyo. Pero natuklasan mo ang iyong sweldo sa nakalipas na 2 linggo sa loob ng sobre, tanong ay, magiging regalo mo ba yon? Hindi, kundi ito ay kinita mo. Ngunit marahil ay nagtataka ka kung bakit ang makapangyarihang Diyos na namamahala ng buong sansinukob na ito ay nag-aalala tungkol sa mga tao sa isang planetang palabas sa gilid ng kalawakan. Bakit hindi na lang niya pinabayaan ang taong mapanghimagsik at inayaan siyang magdusa sa mga bunga ng kasalanan? Ganito ang sagot na matatagpuan natin sa unang liham ni Juan. Ang kapitulo ay 4, ang talatay 16. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos para sa tao na may sakit ng kasalanan, marahil ay pinakamainam na maunawa ng isang ilustrasyon ng tao. Ayon sa kwento, isang batang mag-asawa ang nag-uwi ng kanilang sanggol mula sa ospital. Sa loob ng ilang araw, ang sanggol ay nagsisimulang umiyak araw at gabi na may matinding pananakit ng tiyan. Sinusunod ng mga magulang ang payo ng doktor, ngunit tila hindi nakakatulong. Naglalakad sila sa sahig kasama ang sanggol hanggang na sa sila ay mapagod. Ngunit ni minsan ay hindi nila naisip na ibigay ang bata o iwanang itong magdusa na mag-isa.
Bakit? Lalo nilang minamahal ang munting walang magawang bata dahil sa sakit at pagdurusang kailangan niyang tiisin. Ganyan ang Diyos, mga kaibigan, at mabuting katiwala. Ang kanyang mga anak sa planetang lupa ay nagkaroon ng sakit ng kasalanan. At ang sakit at pagdurusa na kanilang tiniis dahil dito ay tumindi lamang ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi kailanman naisip ng Diyos na iwanan tayo na nag-iisa. Kailanman ay hindi niya naisip na iwan tayo para mapahamak at magdusa sa mga kahihinatnan ng ating paghihimagsik. Katulad ng binabanggit sa 2 Pedro 3:9, ganito ang sabi, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hindi alintana kung gaano ka kabuti o kasama. Mahal ka ng Diyos at nais kanyang iligtas. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Hindi matitiis ng mga makalupang gobyerno ang kawalan ng batas at mabubuhay ng matagal. Ang mga lumalabag ay pinarurusahan. Ngunit ang paglabag sa batas ng Diyos ay mas malubha dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos, ang pinagmulan ng buhay. Nakikita niyo ba kahit na ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig, isa rin siyang Diyos ng hustisya. Doon sa bundok ng Sinai, inilarawan ng Panginoon ang kanyang sarili. Ganito ang wika sa Exodo 34, ang talatay 6 at 7, ganito ang sabi. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi itinuturing na walang sala ang may sala. Ang Diyos ay isang mapagmahal, mapagpatawad, mahabaging Diyos. Ngunit sinabi niyang imposible para sa Kanya na palampasin ang pagkakasala ng tao. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. Hindi niya mababago ang kanyang batas. Hindi rin niya maaaring gawin ang tama na maging mali. Kaya't ang mga nagkakasala ay mamamatay dahil iniwalay nila ang kanilang sarili sa Diyos, ang pinagmulan ng buhay. Ang katanungan, tapat na katiwala, meron bang solusyon? Oo, kaibigan. At kapwa ko katiwala, mayroong solusyon. Isang mapagmahal na Diyos ang nakahanap ng paraan para iligtas tayo at maging makatarungan pa rin. Nakahanap siya ng perpektong kahalili para mamatay sa ating lugar. Binabayaran ang kabayaran para sa ating mga kasalanan upang tayo mabuhay. Ito'y pinaliwanag sa Aklat ng Juan. Kapitulo 3, ang talatay 16, ganito ang wika. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay naparito para manirahan sa lupa bilang isang tao. Naharap sa parehong mga problema at tuksong naranasan ng bawat tao. Pinatunayan niya sa kanyang perpektong buhay ng pagsunod na walang dahilan para sa kasalanan. Pagkatapos, bilang isang walang kasalanang
kinatawan ng sangkatauhan, kusang loob na tinanggap ni Kristo ang kanyang sarili, ang kasalanan ng bawat tao na mabubuhay kailanman at namatay para sa kanila. Ang wika ng Roma, Kapitulo 5, ang talata'y 19, ganito ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat kung paanong sa magitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa magitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ang kamatayan ni Jesus ay walang anumang layunin para payapain ang isang galit na Diyos. Gaya ng unang naisip ni Luther, nag-alok si Jesus na mamatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya handa siyang isakripisyo ang kanyang bugtong na anak bilang pantubos sa bawat isa sa atin. Si Jesus ang kordero ng Diyos, ang korderong alay. Sa ilalim ng anino ng bundok ng Sinai, araw-araw ay nasasaksihan o nasaksihan ng mga tao ng Diyos sa magitan ng mga simbolo at seremonya. Ang isang pagpapakita ng plano ng Diyos na tubusin ang nagkasalang tao. Ang tabernakulo sa disyerto na itinayo o itinatag ayon sa tiyak ng mga tagubilin ng Diyos na may mga paglilingkod na pinasimulan ng Diyos ay patuloy na tinatawag ang atensyon ng tao sa hinaharap na kalbaryo, kung kailan ang tunay na kordero ay yahandog para sa mga kasalanan ng buong sangkatauhan na nagbibigay sa lahat ng pag-asa at katiyakan ng kapatawaran at kaligtasan. Dumating ang makasalanang may dalang hayop na handog. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng hayop at ipinagtapat ang kanyang kasalanan. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at pinatay ang hayop na sumisimbolo kung paano ang kanyang mga kasalanan ay naging sanhi ng pagkamatay ni Jesus, ang handog na kordero. Maaaring sabihin mong nakakagulat. Kaibigan, labis na nakakagulat. Ngunit ang krus sa Kalbaryo na nagdala ng pangako ng buhay na walang hanggan sa puso ng tao ay mas nakakagulat. Gayunman, sa gawain ito, ipinakita ng Diyos na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, alinman sa makasalanan o sa inosenteng hain. Ang bayan ng Diyos sa panahon ng Lumang Tipan ay pag-alay ng mga sakripisyo para ipakita ang kanilang pananampalataya sa darating na kamatayan ng Anak ng Diyos. Ang isa na namatay sa lugar ng tao bilang kanyang kahalili, si Jesus ang tunay na sakripisyo. Nang si Jesus ay dumating para magpabautismo, sinabi ni Juan tungkol sa kanya, sa dito sa aklat ng Juan 1:29 ang wika, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Gayunpaman, nakalulungkot na ang ilan sa mga lalaking pinuntahan niya para iligtas ay nagbalak na kitilin ang kanyang buhay. Si Jesus ay binugbog at kinutsa at sinentensyahan na siya'y ipako sa krus, ang pinakamalupit na anyo ng pagpatay na ginawa kailanman. At ang malupit na krus na iyon ay dapat na humawak kay Barabas, ang matigas na kriminal. Si Barabas ang lumalabag sa batas. Si Barabas ang makasalanan. Si Barabas nakarapat dapat sa parusang kamatayan. Gayunpaman, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, dito sa 1 Pedro Kapitulo 2, ang talata'y 22, ganito ang sabi, siya'y hindi nagkasala
at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Siya yung namatay sa krus. Sa kamatayan ni Kristo, kinilala sa mga makasalanan. Siya'y ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sa paglagay ng Diyos sa kanyang mga kasalanan ng buong mundo, napasigaw siya ayon sa Mateo 27 ang talatay 46. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman niya ang matinding paghihiwalay na dulot ng kasalanan. Hindi kinaya ni Jesus ang paghihirap ng paghihiwalay sa Ama. Dinurog nito ang kanyang puso. Sumigaw ang karamihan. Ang wika sa Marcos 5:31, iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ang totoo iyon, hindi niya nailigtas ang kanyang sarili at nailigtas pa rin ang iba. Siya'y nagkatawang taong Diyos na nagbabayad ng halaga para sa isang nawawalang lahi. Siya'y naging kabayaran ng kasalanan. Kaya nga ang Diyos na may pag-ibig na hindi masisiyahan hanggang sa maibalik ang tao sa kanyang pamilya, ay ibinigay ang kanyang sariling anak para mamatay bilang kahalili ng tao, bilang kanyang kahalili. Si Jesus ay tinatrato tulad ng nararapat na tratuhin tayo, para tayo'y tratuhin tulad ng nararapat sa Kanya. Siya'y hinatulan para sa ating mga kasalanan at nagdusa ng ating kamatayan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng Diyos ang tao ng buhay na walang hanggan at maging makatarungan pa rin. Hindi dahil sa anumang mabubuting bagay na nagawa natin, kundi dahil ang Diyos sa magitan ng pananampalataya at pagsisisi sa ating bahagi, ay makapagbibigay sa atin ng kapurihan para sa ginawa ni Kristo na bilang isang Kristo na sakdal. Si Pablo, ang apostol sa mga Hentil, ay nagwika sa Efeso. Ganito ang wika sa 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa magitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pananampalatayang ito ang pinakapuso ng kaligtasan. Nang tanungin ng bantay sa kulungan sa Filipos si Pablo kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas, ito po ang sagot ni Pablo sa Gawa 16, ang talata'y 31, ang wika, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang maniwala kay Jesus ay nangangahulugan ng higit pa sa pagkakilala na siya'y namatay halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pagtitiwala sa sakripisyo ni Kristo bilang ganap at kumpletong pagbabayad sala para sa bawat kasalanang nagawa natin. Ang paniniwalang hindi ang kaya natin gawin, kundi ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ang nagliligtas sa atin. Walang sinumang tao ang maaring magyabang na iniligtas niya ang kanyang sarili. Ang kaluwalhatian ay ang lahat ng Diyos. Ito ay biyaya sa bahagi ng Diyos at pananampalataya sa bahagi ng tao. Pagtitiwala sa Diyos at kusang loob na hayaan siyang kontrolin ang iyong buhay ng lubusan. Ang pagtanggap ng kaligtasan, mga kaibigan, ay napakasimple. Ngunit marami ang nagpapanggap na napakasalimuot nito. Hindi natin ito makukuha. Hindi natin ito karapat-dapat. Ngunit nais ng Diyos ng pag-ibig na ibigay ito sa atin kung aabot tayo at tatanggapin ito. Kung binigyan ka ng isang kaibigan ng regalo sa kaarawan,
susubukan mo bang bayaran siya para dito? Siyempre, hindi. Aabot ka at buong pasasalamat na tatanggapin mo ito sapagkat ito'y inialok niya sa iyo. Inialok din sa iyo ni Jesus ang kanyang katuwiran, ang kaligtasan, bilang isang regalo ng pag-ibig. At kahit na gusto mo ay hindi mo ito mababayaran. Ngunit maaari mong abutin ng may pananampalataya at buong pasasalamat na tanggapin ito. Sa magitan lamang ng paglapit at pagluhod sa paanan ng krus at manalangin. At ganito ang maaaring dalangin mo, kaibigan, bilang katiwala ng kaligtasan. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at kailangan ko ng tulong. Gusto kong tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Patawarin mo sana ang bawat kasalanan na nagawa ko at kontrolin mo ang aking buhay. Salamat sa pakikinig at pagsagot sa aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil, kaibigan, isang tapat na katiwala, ngayon ay nararamdaman mong isa kang walang pag-asa na makasalanan. Ngunit hindi iyon totoo. Maaring gawing tagumpay ng Diyos ang pinaka-imposibleng sitwasyon. Walang buhay na napakasama, walang kasalanang napakalaki na hindi may papatawad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo.

Kaibigan, bilang katiwala ng kaligtasan na naghahangad na patuloy kang maligtas, tayo'y handang pagkatiwalaan ng Diyos ng libreng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaibigan, bilang katiwala ng kaligtasan, nais ni Jesus na bigyan tayo ng katiyakan sa bagay na ito. Sa katunayan, sa huling aklat ng Biblia, inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili na kumakatok sa pintuan ng iyong puso, naghihintay na maimbitahan. Siya'y nakikinig at naghihintay. Bakit hindi mo buksan ang pintuan ng iyong puso at anyayahan siyang pumasok at maging personal mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kaibigan, siya'y naghihintay. Tayo manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami. Sa kabila ng aming kasalanan, tinubos kami ng aming Panginoon bilang personal namin tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. At hindi na namin naharapin ang mga katarusahan, lalong higit ang kamatayan, bagkus magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. At bilang katiwala ng kaligtasan, naway mapanatili po ng bawat isa sa amin na patuloy na ligtas ayon sa iyong biyaya. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.

0: Ikaapat na gabi na ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte, at ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
1: Ang kautusan ng Diyos ay nasa puso ng Ebanghelyo. Ang kautusan ay nasa pasimula na, bago pa ang kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng batas, gayon din ang Diyos ng pag-ibig. Si Jesus, ang ating halimbawa, ay siya ring mayakda ng batas. Siya'y naparito para ipakita ang pagsunod sa batas ay ang tanging masayang paraan ng pamumuhay.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-6.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
2: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: unawa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, bisim-bisim, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pa ilon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS at saka Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita-kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasura yung kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again.

0: Kung gusto mo, ikaw na lang ikaw ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayaw aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala mo kami makakatanggap, isang batang maliit na elementary pa tayo. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaral naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, patagal naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, dito sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in, and happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon ngayon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan, at akin pong patuloy na inaanyayahan ang bawat isa na sunda ng mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda dito sa ating himpilan, AWR, Adventist World Radio, 89.1 FM, lalong-lalo na po ang ating pinasimulang pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. At ngayong umaga ay ating itutuloy ang pagbabasa sa Aklat ng Galacia sa Kabanatang 5, Talatang 16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Dito ay ipinapakita ni Apostol Pablo na pagkatapos tayong palayain ni Kristo, may dalawang puwersang maglalaban sa loob ng ating buhay. Ang hangarin ng laman at ang pangunguna ng banal na Espiritu. Ito yung paglalaban, spiritual battle na nararanasan ng mga Kristiyano. Ang laman dito ay hindi lamang tumutukoy sa ating katawan, ito ay tumutukoy sa makasalanang pagkahilig ng tao, ang nature ng tao, ang pagnanais na mamuhay ayon sa sariling gusto sa halip na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang solusyon ni Apostol Pablo ay hindi lamang subukan mong huwag gumawa ng masama, kundi ang sabi niya ay huwag mamuhay sa kasamaan. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagpipigil sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa banal na Espiritu na manguna sa ating buhay. May mga pagkakataong alam natin ang tama, pero iba ang gusto nating gawin. Alam nating dapat magpatawad, pero ang gusto natin ay ang gumanti, makaganti. Alam nating dapat umiwas sa tukso, pero may bahagi sa atin ang gustong bumalik dito. Yan ang labanan na tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagsisikap na maging mabuting tao. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang ating puso at pamumuhay. Bawat araw, mayroon tayong pagpili. Susundin ko ba ang tinig ng aking lumang pagkatao o magpapasakop ako sa pangunguna ng banal na Espiritu? Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon ka mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang talatang 16 hanggang 21 ng Aklat ng Galacia, Kabanatang 5. Sa Kabanatang 5 ng Galacia, talatang 16 hanggang 21, mula po sa ang Bible, Pinoy Version. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hayaan niyong i-guide ng Holy Spirit ang buhay niyo. Huwag niyong sundin ang pagnanasa ng katawan. Kontra ang pagnanasa ng katawan sa gusto ng Holy Spirit at kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan. Magkalaban talaga sila, kaya di niyo magagawa ang gusto niyong gawin. Pero kung ang Holy Spirit ang naglilid sa inyo, hindi na kayo kontrolado ng Jewish law.
Obvious naman ang mga ginagawa ng laman. Yan yung mga immoral na gawain, maralaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Ganon din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pakikipag-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkakampihan, pagkaingit, paglalasing, mga sobra-sobrang pagsasaya, at iba pang mga kagaya nito. Winarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Walk by the Spirit or walk in the Spirit. Ako ay napasama sa grupo ng mga kabataan na mahilig umakyat sa mga bundok. Isang matarik na bundok sa Batangas ang aming pinuntahan at inakyat. 2 oras kaming nagbiyahe at dumating kami sa paanan ng bundok na papadilim na. Kumain lang kami ng hapunan at nagsimulang umakyat. Para huwag maligaw, malinaw ang instruction ng aming lead. Sundan ang makitid na daan. Sinunda namin ang makitid na daan, ngunit malinaw at tiyak na dinadaanan ng marami ng mga hikers na nauna sa amin. Naglakad kami sa daang nauna ng dinaanan ng iba. Ganito rin ang larawan na ginamit ni Apostol Pablo upang ipaliwanag ang buhay Kristiyano. Nagsimula ang talata sa mga salitang, kaya sinasabi ko, dahil ipinagpapatuloy ni Apostol Pablo ang praktikal na aral tungkol sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo. Sa talatang 15, nagbabala siya tungkol sa nangyayari kapag ang mga Kristiyano ay nag-aaway-away, nagsasakitan at sinisira ang isa't isa. Kapag ang bawat isa ay nakatuon lamang sa sarili, maaaring mauwi ang relasyon sa pagkasira. Kaya ibinigay ni Apostol Pablo ang solusyon sa Galacia Kabanatang 5, talatang 16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ang salitang ginamit ni Apostol Pablo para sa lumakad ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na gawain. Hindi ito isang bagay na ginagawa lang o ginawa lamang ng paminsan-minsan. Ito ay pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paglakad ayon sa Espiritu ay nangangahulugang sinusundan natin ang direksyon at gabay ng banal na Espiritu. Gaya ng isang taong sumusunod sa isang daan, hindi niya kailangang gumawa ng sarili niyang landas. Kailangan lamang niyang sundan ang tamang daan, ang daan ng Espiritu. Kaya dito ay maliwanag ang mga pamamaraan na iminumungkahi ni Apostol Pablo sa ating paglakad sa praktikal na pananampalataya. Una, choose the right path. Piliin ang tamang daan. May 2 direksyong ipinapakita si Apostol Pablo. Ang buhay na pinangungunahan ng Espiritu at ang buhay na pinangungunahan ng lumang pagkatao, ng laman. Hindi maaaring sabay na sundin ang 2 ito. Talagang mayroong mananaig sapagkat niliwanag ni Apostol Pablo na talagang magkasalungat ang direksyon ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu at ng lumang pagkatao. Kailangan nating pumili. Araw-araw, may mga pagpili tayo. Pipiliin ba nating magpatawad o maghiganti? Magsasabi ba tayo ng katotohanan o magsisinungaling? Pipiliin ba nating gumawa ng mabuti o sundin ang maling pagnanasa? Ang buhay ay isang serye ng mga pagpili at ang bawat pagpili ay may direksyong tinatahak, mayroong pupuntahan. Ang payo ni Apostol Pablo, piliin ang tamang daan, piliin ang lumakad sa banal na Espiritu. Pangalawa, follow the Spirit. Sundin ang pangunguna ng banal na Espiritu. Ang paglakad ayon sa Espiritu ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung ano ang tama. Ito ay tungkol sa pagsunod sa pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pangunguna ng Diyos. Kapag may desisyon kang kailangan gawin, tanungin, ano ang nais ng Diyos sa bagay na ito? Kapag may tukso, itanong natin saan tayo dinadala ng ating desisyon o pagpapasya, pagpili. Kapag may conflict, paano tayo tutugon sa paraang kalugod-lugod sa Diyos?
habang sinusundan natin ang Espiritu, unti-unti nating natututunang talikuran ang mga bagay na dating kumokontrol sa atin, ang lumang pagkatao. Kasi magkasalungat nga sila. So kapag sinundan natin ang Banal na Espiritu, iniiwan natin ang lumang pagkatao. At pangatlo, live the old way. Doon, naiiwan ang lumang pagkatao. Iwan ang dating pamamaraan, dating buhay. Nagbigay si Apostol Pablo ng mahabang listahan ng mga gawa ng laman, mga kasalanang may kinalaman sa sexualidad, spiritualidad at relasyon sa kapwa. Hindi man kumpleto ang listahan, ipinapakita nito kung saan maaaring dalhin ng buhay na pinangungunahan ng laman ang isang tao. Ang kasalanan ay maaaring magsimula sa maliit na bagay, ngunit kapag hinayaan, maaaring nitong alipinin, lamunin ang ating buong pagkatao. Kaya, hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos na huwag gumawa ng masama. Tinatawag niya tayong lumakad sa daan ng Espiritu. Maraming tao ang nagsisikap baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling disiplina. Simula bukas, titigil na ako, hindi ko na ito gagawin. Magiging mabuting tao na ako, mahalaga ang desisyon. Ngunit, may mga bagay na mas malalim kaysa sa ating willpower. Kailangan natin ang kapangyarihan na wala sa atin. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. May mga ugali, pagnanasa, galit at sugat na hindi madaling mapagtagumpayan sa ating mga sariling desisyon at disiplina. Kaya ang magandang balita ay hindi lamang maging mabuti ka. Ang mensahe ay hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang manguna sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gumawa ng sariling daan. Diyos ang gagabay sa iyo. At habang araw-araw kang lumalakad kasama siya, unti-unti niyang babaguhin ang iyong direksyon, ang iyong mga pagdidesisyon at maging ang iyong puso. Kaibigan, choose the right path. Follow the Spirit. Live the old way. Sapagkat kapag ang Espiritu ng Diyos, kapag ang Banal na Espiritu ang ating gabay, hindi lamang tayo makakarating sa tamang destinasyon, natututo rin tayong mamuhay sa tamang daan habang tayo ay nag-aantay sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Kaibigan, ano ang kahulugan para sa iyo ng paglakad ayon sa Espiritu? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat sapagkat isinugo nyo ang Banal na Espiritu upang siyang gumabay sa amin, manahan sa amin, baguhin at panibaguhin kami at ipakita sa amin kung ano ang katotohanan at ang tamang daan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, tinatatakan mo kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, kaya kami ay nagagalak sa iyong katapatan. Bigyan mo po kami ng lakas na sundin ang bawat direksyong itinuturo ng Banal na Espiritu at tulungan mo po kaming lumakad araw-araw ayon sa iyong kalooban at magtiwala sa iyong pangunguna. Panginoon naming Diyos, ngayong umaga, inilalahad po namin ang mga suliranin ng amin pong mga mahal na tagapakinig. Kayo po ang higit na nakakakilala sa kanila, ang higit na nakaalam ng kanilang mga buhay. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan. Ipagkaloob nawa po sang-ayon sa inyong mabuting kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM, at aking patuloy na inio-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay magdadala sa atin sa malalim na pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang
mga utos. At ganun din, sundan niyo po ang ating mga natatanging pag-aaral, lalong-lalo na po ang Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang magamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko. Ang aking mga angkan ay mga Adventist. Bagaman merong hindi pa. Pero ayun, mga kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yung sa loob nga po ng 50 taon, ay ako napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, O Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa akin sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, anong nangyari? Noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro, naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ho talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan. At talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ang pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mainit na pagbati po ang nais kong ipaabot sa bawat isa sa inyo na ngayon ay muling gumising ng maaga upang patuloy nating tunghayan ang atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay sa bawat isa sa atin at sa opportunity na meron tayo ngayon upang magpatuloy sa ating mga gawain. Subalit napakagandang bago tayo humakbang sa lahat ng ating gagawin ay ating mapagsama-samang mapagbulay-bulayan ang mga mensahe at katotohanan na masusumpungan sa aklat ng Apokalipsis. Kaya nga po, samahan niyo ako sa ilang minutong talakayan at atin din pong ibahagi ang programang ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak, kapitbahay, mga kaklase at mga katrabaho upang kanila ring matuklasan ng Diyos ay nagmamahal sa kanila. Kung kayo po may mga nagiging katanungan, huwag po kayong magatubili. Isulat niyo po dyan sa Facebook live comment section. O di kaya ipadala niyo sa 0918-944-7891. Kami po ay natutuwa na mapakinggan ang inyo pong mga comment o reaction sa programang ito upang lalo po natin itong mapalawig at marinig namin kung ito'y nakakatulong sa inyong araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. At sa mga bago naman po na nakatutok sa programa, ang pinag-aaralan po natin walang iba kundi ang aklat ng Apokalipsis, ang napakahalagang aklat at tuling aklat sa banal na kasulatan. So, the mga masugid na taga-subaybay, mainit na pagbati at maraming salamat sa inyo saan man kayo naroroon, kayo po ay laging kasama namin sa panalangin. Bago tayo magpasimula, tayo muna yung manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat at kami pinapatnubayan ninyo na tinuturo nyo sa amin ang mga bagay na dapat naming apply sa aming buhay sa pamamagitan ng mga mensahe na aming napapag-aralan sa aklat ng Apokalipsis. Nawa sana'y huwag kaming magkamali. Huwag magkamali ang inyong lingkod. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Ganon din ang paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa upang maunawa naming maliwanag ang inyong mensahe na aming pag-aaralan. Pagpalain ng lahat ng mga nakasubaybay sa programang ito, sampu ng kanilang pamilya, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nung nakaraang araw pinag-aralan natin ang ilang mga mensahe at sa mga iglesyang ating nabanggit, ngayon naman ipagpapatuloy pa rin po natin ang atin hong pag-aaral tungkol dito sa pitong iglesyang ito. At ang tanong na bibigyan natin ho ng pansin ay kung papaano natin may papakita na papaanong natupad sa kasaysayan ang pitong iglesia sa Apokalipsis mula doon sa Kapitulo 2, ang talatay 3, sa isang sulyap lamang. Nagiging mahirap dito sa radyo o di kaya dito sa Facebook Live na may pakita sa inyo yung table para sa isang sulyap makita natin kaagad yun pala yung iglesia ng Epeso, kung bakit siya unang iglesia, sumunod yung Semirna, yung Pergamo, yung Tiatira. Subalit pag nakita natin yung table, ating imaginin, yan po ay mayroong yugto-yugto na kasaysayan ng iglesia na mayroong iba't ibang mensahe na pinahahayag ang atin pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Juan Revelador. Ngayon, kung babasahin po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po'y 1, ganitong sinasabi. Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata'y 1. Sa anghel ng iglesia sa Epeso, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Yan, maliwanag na sinasabi
ng talatang ito na ang naguutos kay Juan Revelador ay yung may hawak na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan, na ang simbolo, katulad ng ating napag-aralan ng mga nakaraan, na ang sumisimbolo sa pitong ilawan, walang iba kung hindi ang pitong iglesia. Ngayon, sa isang tingin, paano natin may papaliwanag kung ang pagkakayugto ng panahon mula sa Epeso hanggang Laodicea, mula sa una at ikapitong iglesia. Ngayon, pagka po pinag-aralan natin sa kasaysayan, ang Epeso, ang iglesia ng Epeso, yan po ay nasa sa period from 31 to 100 AD, kung saan pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoong Hesus hanggang 100 AD, yan po yung tinatawag na the apostolic period. Pagka yung namang Smyrna from 100 to 213 AD, yan ang tinatawag na the age of persecution. Yun namang Pergamo, mula po yan noong 313 hanggang 538 AD, yan naman po yung panahon ng pakikipagkompromiso. At mula doon sa 538 hanggang 1517, sa panahong yan, ang iglesia po ay napasa madilim na kapanahon na tinawag na the Dark Ages. At doon naman, at ang Sardis naman, nagpasimula noong 1517 to 1755, ito po yung pagbangon ng mga reformador. Kaya nga, tinawag ito kapanahunan ng reformador. At yung Philadelphia, nagpasimula po noong 1755 to 1844, ito po yung panahon ng tinatawag na Great Advent Awakening. Dito po, dito nga po na nagkaroon ng pagbangon yung pag-nanais ng mga tao na masilayan ang pagparito ng Panginoong Hesus. At ang huling iglesia nagsimula noong 1844, at yan po yung magtatagal hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya paano natin ito i-describe? Paano din i-describe ng Panginoong Hesus ang mga iglesyang ito? Ang Epeso ay sinasabing siya po na humahawak ng pitong kandilero, seven stars o pitong mga bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong nakatayong kandilero. Habang ang Smyrna naman, ang the first and the last, he who has dead and came to life. Yan ang pagkakadescribe sa kanya ng ating Panginoong Hesus. At sa Pergamum, sinasabing siya po yung may matalas na dalawang talim ng tabak. At ang Tiyatira naman, ang anak ng Diyos who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. At ang Sardis, he was the seven spirits of God and the seven stars. At ang Philadelphia, siya po yung pinapahayag na nagsasabing siya na banal at tunay, na siyang may susi ni David na nagbukas at walang sino man ang makapagsasara and shuts and no one opens. Na kanyang isinara na walang sino man din ang makapagbubukas. At ang Laodicea, sinasabing the Amen, the faithful and true witness, that beginning of the creation of God. Ito ang iglesia
na siyang nagpapatotoo tungkol sa pasimula ng paglikha ng Diyos. Ngayon, doon naman sa mga bagay that Christ knows about this iglesia, yung mga alam ni Jesus tungkol sa iglesyang ito, sa Epeso sinasabi niya, kilala ko, alam ko ang inyong mga gawa at pagtitimpi. At sa iglesia ng Smyrna, sinasabi niya, alam ko rin ang iyong mga gawa, ang iyong pagdurusa, ang kahirapan, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not. At sa iglesia naman ng Pergamong, sinasabi ng Panginoong Jesus, alam ko where you dwell, where Satan

pwedeng kainin sa lumang tipan ang dugo. Pagdating sa bagong tipan, ipinainom naman ni Kristo ang kanyang dugo. Aba, matindi ano? Sa lumang tipan niya ay pwedeng kainin ang dugo ayon sa Leviticus 10:18. At sa bagong tipan naman niya ay ipinainom naman niya ni Kristo ang kanyang dugo. Matindi yung kanyang mga arguments. Kaya may mga paniniwala po na ilang mga tao sa ating palibot na ang dugo ay ipinakakain ano ho, sa lumang tipan at sa bagong tipan naman niya ay ipinaiinom. So, doon sa argument niya na sa bagong tipan ipinaiinom, so yung mga kumakain po ng dugo ngayon ay supply po yan dahil ang utos ay ipinaiinom. Ayan. So alamin natin yung kanyang mga arguments na ito at least magbigay ng kaliwanagan sa ating mga taga-subaybay. Ano po? Atin pong basahin yung binanggit po niyang talata ano po sa Leviticus 10:18. Lagay mo nga sa screen natin ano, para masubaybayan ang ating mga taga-subaybay. Sabi riyan, ang dugo niyon ay hindi ipinasok sa loob ng dakong banal. Tapos pindot. Period. Tiniyak sana ninyong kinain ito sa banal na dako gaya ng iniutos ko. Ayon. So, sa talatang ito ay mukha nga namang ipinakakain ng dugo, ano, mga minamahal. Pero mayroong period eh, na ang dugo ay hindi ipinasok sa loob ng dako, banal, period. And then, tiniyak sana ninyong kinain ito sa banal na dako gaya ng iniutos ko. Mukha nga namang ipinakakain ng dugo kung hindi natin i-analyze at hindi natin i-consider yung previous verses po nito. Ano ho mga minamahal? Dahil ito po ay paraan ng paghahandog. Ano po? At unahin nating alamin, ano po bang inihandog? At ano po yung ipinakakain? Yun dugo po ba? Basahin natin sa Biblia rin. Simulan natin, bago makarating sa 18, simulan muna natin sa 16. Ito po ang ating mababasa. Sabi rito, at buong sikap na hinanap ni Moises ang kambing na handog pang kasalanan. Ano po ang buong sikap na hinanap ni Moises? Ang kambing. Para saan? Ito'y handog pang kasalanan. At iyon ay sinunog na. Siya ay nagalit kina Eleazar at Itamar na mga nalalabing anak ni Aaron at kanyang sinabi, 17, bakit ninyo kinain ang handog pang kasalanan sa banal na lugar? Ito ay kabanal-banalang bagay at ibinigay niya ito sa inyo upang alisin ang kasamaan ng kapulungan, upang gumawa ng pagtubos para sa kanila sa harapan ng Panginoon. At sa 18, yung binasa natin kanina, ang dugo niyon ay hindi ipinasok sa loob ng dakong banal. Tiniyak sana ninyong kinain ito sa banal na dako gaya ng iniutos ko. So, ang tanong, ito bang nakalagay sa 10:18, dugo ba ipinakakain o yung kinain ng mga tao? Hindi ho, mga minamahal. Sapagat kung anong i-consider natin, ano po, yung pong handog na binabanggit na ipinakain, hindi po dugo, kundi yung kambing. Kambing po, mga minamahal. Ano ho, kambing, kung ating, kung inyo napansin doon sa 16, ang hinanap ni Moises yung kambing na handog. Ayun, mga minamahal. Hindi pala yung dugo ang ipinakakain. At para mas clearer siya, mga minamahal na version, ilagay nga natin sa magandang balita at idan para makita nila. Simulan natin sa 16. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, 17, bakit hindi ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Alin ho yung handog? Yung kambing, mga minamahal. Paliwanag po yan. Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kumakatawa o kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang kasalanan? Sa talatang 18, sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuario, dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog
para sa kapatawaran ng kasalanan gaya ng ipinag-utos ko. Ayun. Ano ipinakain, boy? Handog. Ano po ang inihandog? Kambing, mga minamahal. Ano ho? Hindi ho, no, dugo ang ipinakain, kundi kambing, mga minamahal. Yun pong hinanap ni Moises na nasunog na. Nasabi ni Moises, dapat kinain ninyo, mga minamahal. Hindi ho yung dugo, kundi yung kambing. Maliwanag po yan, mga minamahal. So pag nagbasa po ng talata ng Biblia, ay hindi po kaagad na pag nabasa ka na parang tama sa palagay natin sa kaisipan, ay okay na kaagad yon. Una, i-consider natin yung context niya. O di kaya yung mga previous na mga verses o itang kasunod para masundan kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung pag may nabasa, naisip kagad na baka ito yung ibig sabihin, ay di kay conclusion agad. At sabihin, ay pinakakain yung dugo sa lumang tipan. Ay, hindi ho dugo yung pinakain dun eh. Kundi yung handog. Walang iba ang handog na yun. Pag itaas mo sa 16, ang handog ay kambing, mga minamahal. Maliwanag po yan. At meron po siya binanggit dito na sa bagong tipa naman, ang sabi niya ay ipinakakain ng Panginoong Hanom ang kanyang dugo. Ayan. Ewan ko ba, kailangan po natin, mga minamahal, ng maayos na pag-unawa. Na tunay ba na literal na ipinainom ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo? Marami hong mga nakikipag argue diyan at may mga tao at grupo ng mga tao, malaking grupo pa naman, na naniniwala na literal na inumin ang dugo ng Panginoong Hesus. Pero yun ba talaga sinasabi ng Biblia? Kasi isa ito po sa controversial issue, mga minamahal. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 53, mayroon po kasing ipinahayag na ganito ang ating Panginoon. Sabi dito, Juan 6:53. Ito po. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao, laman ano ho, at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ayun. So napansin niyo, mga minamahal, may binanggit po kasi ang Panginoong Jesus na malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. O parang nga namang literal na kainin yung dugo, kainin yung laman at inumin ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Pero meron bang nakasampol na gumawa niya ng mga alagad? Wala, mga minamahal. Pero symbolically, meron pong ganitong nangyari, mga minamahal. Tingnan ninyo ha. Ang ating Panginoong Hesus, bago siya ipinako sa cross, bago siya namatay, ay meron siyang ginawang espesyal na gawain na gusto ng Panginoon na ipagagawa uli sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, para siya alalahanin. Tingnan niyo, mga minamahal. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 22, ang versikulo po ay 19, ganito po ang ating mababasa. Sabi diyan, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ayun. Dito po, mga gili kong mga taga-subaybay, napakaliwanag po na merong ginawa ang ating Panginoong Yesus, no? Habang sila ay nagapunan doon, ay dumampot siya ng tinapay. At pagkatapos ay siya nagpasalamat. At anong ginawa niya? Kanya pong pinagputol-putol. At nung pinagputol-putol niya, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad. At anong sinabi ng Panginoong Yesus? Ito ang aking katawan. Katawan ba ng Panginoong Yesus literally yun? Hindi po, kundi tinapay. Ang Greek word po niyan ay artos, mga minamahal. Tinapay po ang kinuha niya, pinagpuputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ang wika ng Panginoong Yesus, this is my body. Ano ho? Ito yung aking katawan na ibinigay sa inyo. Ano ho, mga minamahal? Ang kasunod na sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So yung pong ibinigay ng mga binabahagi-bahagi ng Panginoong Yesus, hindi niya literal na katawan, kundi tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan na nagsakripisyo
sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Pag ginagawa natin, ating inalala ang ginawang sakripisyo ng pagtubos ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi mo kaya nakainin. Mayroong nang nagtanong, ilang kilo o ilang bang gramo ang kinuha mo sa katawan ni Kristo? Dahil ang sabi niya, talagang literal. Ay kung literal na ipapakain sa dami ng tao, di ba? Hindi siya kailangan literal. Symbolical ito, mga minamahal. Yung tinapay, magiging ko mga taga-subaybe, ito po yung walang libadura na kinain nila, na ibinigay ng Panginoong Yesus, sumisimbolo sa kanyang katawan na nagligtas at nagtubos sa atin at nagsakripisyo sa Kalbaryo, sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Tulad nung inaawit ng ating temsong, ng ating programang ito. Di ba, mga minamahal? So yun po, ang tinapay na walang libadura, sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus. Ano po? Yung walang libadura, sumisimbolo yun sa humility, no? O pakumbaba ng ating Panginoong Yesus hanggang sa kamatayan. Eh yung dugo naman, literal ba na dugo ang ininom? Basahin natin ang Biblia. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 26, ang mga versikulo ay 27 hanggang 29. Ganito ang ating mababasa. At kumuha siya ng isang saro at ng makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Ano po? Sino ang inom? Silang lahat. At ano ang kinuha? Saro. Verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang tanong, yung po bang nasa saro ay dugo na literal ng ating Panginoong Yesus? Hindi po, mga minamahal. Kundi yun po yung ubas. Ano ho? Grape juice yun, mga minamahal. Na sumisimbolo naman sa dugo ng ating Panginoong Yesus. No? Na nabuhos dahil sa kasalanan natin. Sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Gaano tayo nakasure na grape juice yun o talagang ubas yun, mga minamahal? Sa verse 29, ay ito ang ating mababasa, ang ating Panginoong Yesus din mismo ang nagsabi nito. Sabi niya dito, at sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito. Ito talagang katas ng ubas yun na ito. Hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago, nakasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Amen. Dito po sa talatang ito, mga gilig ko mga taga-subaybay, napakagandang kapahayagan ang binanggit po rito sapagkat ang ipinainom pala ng Panginoong Yesus, hindi yung dugo niya literally, kundi sumisimbolo at nagrepresent sa kanyang dugo ng sakripisyo at nabubuhos dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal. At ang ininom po nila na nasa saro, hindi dugo ng Panginoong Yesus na literal, kundi katas po ng ubas. At kapag ginagawa natin iyon, mga minamahal, ang pagkain ng tinapay na walang libadura at pag-inom ng katas ng ubas na ang tinapay na walang libadura ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus at ang katas ng ubas ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Ay ang sabi ng ating Panginoon, kapag ginagawa nyo ito, ay ito'y ginagawa ninyo sa pag-alaala sa akin, in remembrance of me. Ayun. So hindi pala siya literal, kaibigan ko doon, sa kaibigan natin na nag-comment at nagtanong, hindi sa lumang tipan, hindi po ipinakakain ang dugo. Kailangan po ang context. Sa bagong tipan naman, hindi rin po ipinaiinom ang dugo ng Panginoong Yesus literally, mga minamahal. Ano po? So kailangan po natin na mabuksan ang ating isipan sa bagay na ito. So yun po ang ating kasagutan doon sa kaibigan nating si Rogelio Blanco. I hope na naintindihan po ninyo at sa atin pong ilang mga taga-subaybay pa na ganun din po ang iniisip, ano ho, mga minamahal. Tayo po idadako sa next question para mas madami ang ating mapaglingkuran. Mula naman kay Rigel Orihil ba ito, Mendoza. Halos pareho sila ng tanong ni Rogelio Blanco. Si Rigel Mendoza, sabi niya, liban sa dugo, ano pa pong pagkain na pinagbawal sa Biblia? Ayun, napakaganda ng kanyang tanong. Ang dugo
sang-ayon siya na ito po ay hindi ipinakakain ng Diyos. Ang tanong pa niya, ano pang pagkain na pinagbabawal sa Biblia? Gusto po natin liwanagin, una, ang dugo, hindi po siya pagkain. Hindi rin po siya inumin ng mga binamahal. At dito sa sinabi niya, ano pang pagkain ang ipinagbabawal ng Biblia? Ang sagot po natin, wala pong pagkain ang ipinagbabawal ng Biblia o pinagbabawal ng Diyos, mga binamahal. Bakit po? Kasi po, yan po yung pagkain. Ang pagkain, hindi po yan ipinagbabawal, kundi ipinapakain. Kasi nga pagkain. Ang tawag ng mga minamahal ay pagbroma sa tinatawag nating distinction ng hayop na pwede at hindi pwedeng kainin, mga minamahal, ay meron po yung kaibahan. Halimbawa na lamang sa Greek po, ang broma, pinahintulot yung kainin. Ibig sabihin, pagkain yan. Pag ito na may akatartos, mga binamahal, ay ito naman po ay marumi o karumaldumal. Hindi po yan ipinakakain. At pagka karumaldumal o akatartos ang tawag, hindi po yan itinuturing na pagkain. Hindi rin po yan tinatawag na pagkain. Kaya dito po sa tanong ng kaibigan nating si Mendoza, Rahel Mendoza, na ano pang pagkain na pinagbabawal, wala pong pagkain na pinagbabawal. Ang ipinagbabawal po yung hindi pagkain, yung pong marumi, yun pong karumaldumal. Ano po? At tingnan ninyo ha, yung sinasabi ng Biblia. Hindi ho pagkain ang ipinagbabawal, kundi yung mga marurumi. Deuteronomy Kapitulo 14, versikulo 3, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Ayun. So dito po mga minamahal, hindi po ipinakakain yung mga marurumi. Ano po mga minamahal? At para malaman natin ang marumi, kung gusto nyo pong balikan yung ilan nating mga napag-aralan, mga minamahal, ay madali lang po ma-identify sapagkat nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan. Halimbawa, ang oras kasi natin ay limited lamang. Halimbawa, dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 14, ay nagbigay ang Diyos dyan na paano malaman, halimbawa sa mga hayop na nasa lupa, ang palatandaan yan para makita mong yan ay malinis, ay dapat may baak ang kuko at ngumunguya. Ano po? Malinis yun. At pwedeng kainin, pero lutuin. And then, pag marumi, pag wala yung either isa o dalawa doon sa binanggit, halimbawa, meron namang baak ang kuko, pero hindi ngumunguya, hindi po pwede yun. O di kaya ay ngumunguya pero sarado ang kuko. O di ba? Halimbawa, ano pong halimbawa niyan? Pagka biak ang kuko tapos hindi ngumunguya, yan ay tulad ang example niyan ay baboy. Nandiyan din po sa Biblia, hindi po yan pinapakain mga minamahal. Pagka naman buo ang kuko tapos ngumunguya, yan ay ang example niyan kabayo. So pagka isa lang po ang nandiyan sa palatanda ang ibinigay po ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, ay hindi ho po pwede yun, mga minamahal. Sa nasa tubig naman, dalawa lang din po ang ibinigay na palatandaan. Una ay may palikpik at may kaliskis. Dalawa lang din po, mga minamahal. Yan po yung mga malilinis at pwedeng kainin. Hindi po pinagbabawal yung mga pagkain na ito. Pero, pag wala ho yung kaliskis or wala hong palikpik, ay yan po yung hindi pinakakain sapagkat yan po yung marumi o karumaldumal. Ang tawag po niyan sa Hebreo ay tame. Sa malinis naman, ang tawag naman ay tahor, mga minamahal. O, di ba magkaiba? Ano ho? Tahor. Doon sa tame, ang tame po, ayun po yung mga walang palikpik at walang kaliskis. Kung mayroon man yung palikpik at walang kaliskis, hindi pa rin po pwedeng kakainin. Dapat ho nandun yung dalawa, mga gili ko mga taga-subaybay. So, yan po ang pag-identify, mga gili ko mga taga-subaybay. Example lang po yan. Para makita natin doon sa tanong ng ating kaibigan na maliban sa dugo, ano pang pagkain niya ang ipinagbabawal sa Biblia. So ulitin natin, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain, no, ng mga malilinis. At pagka marumi, hindi rin po tinatawag na pagkain, kundi ito'y karumaldumal. At ang sabi ng Panginoon, huwag nating dudumihan yung ating katawan
sa pagkain ng mga karumal-dumal. Basahin natin ang Biblia sa Levitico 20:26. Ito po ang ating mababasa. Simulan natin sa 25 at edad. Sabi po riyan, inyong lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang marumi. So dapat mayroong distinction, ano? At ang ibong marumi at ang malinis, huwag ninyong gagawing karumal-dumal ang inyong pagkatao dahil sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusan sa lupa na inihahiwalay ko sa inyo bilang mga marurumi. Ayun. So ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal, concerned siya sa ating kalusugan, sa ating katawan, dahil ang kalusugan ay kayamanan, mga minamahal. Di ba? Ang kalusugan, kayamanan. Sabi dito, huwag ninyong dudumihan. Huwag ninyong gagawing karumal-dumal ang inyong pagkatao dahil sa pagkain doon sa mga hayop na mga marurumi at karumal-dumal, mga minamahal. So ang Biblia ay napakalinaw, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ang ipinagbabawal, karumal-dumal o yung mga marumi. Ang ipinahintulot ay yung pagkain. Ano po? Yung mga malilinis, mga gilid ko, mga taga-subaybay. So madali lang po ma-identify, mga minamahal, just study your Bible. At kung gusto nyo naman magpa-Bible study, yung mga malalayo, pwede po online. At pwede via Zoom, pwede rin via StreamYard, depende po sa inyo. At willing po ang inyong lingkod na mag-Bible study para mas mabigyan po kayo ng linaw, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? So yan po ang nais natin, mga minamahal, na may paliwanag sa atin pong mga kaibigan at doon po sa nagtanong, mga gilig ko, mga taga-subaybay. At itong mga marurumi na ito, kahit sa bagong tipan, marumi pa rin po yan, mga minamahal. Ano ho? Marumi pa rin po yan. At yan po hindi kinakain ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? At pati yung dugo na binanggit niya sa luma at sa bagong tipan, pareho yan hindi kinakain, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan po ang ating kasagutan. Dako tayo sa next question. Mula naman po kay Dominga Kalaykay. Ang sabi niya rito, mula kay Dominga Kalaykay, tanong ko po, Pastor, saan po ba mababasa sa Biblia, saan po ba nanggagaling ang hayop? Di ba linalang din ng Diyos? Ang tanong po, ang tao galing sa alabok, eh ang hayop saan po ba nanggaling? Salamat po, sana masagot po itong tanong ko at nakikinig po ako. Ayan, salamat po sa kay kaibigang Kalaykay, no? Dominga Kalaykay. Tanong niya, dahil ang tao galing nga naman sa alabok ng lupa, tapos pinorma pa ng Diyos, ang pagkaporma ng Diyos sa tao, hindi basta-basta pinorma lang na ganitong itsura, kundi tayo nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. So we are special na pagkalikha ng Panginoon. Pero ang tanong niya, dahil nakita niya na ang hayop, ang tao ay galing sa alabok at hinulma ito ng Diyos. Ang hayop, saan galing? Dahil ang tao galing sa alabok din naman. Eh, ang mga hayop, saan galing? Ating pong basahin ang Biblia. Sa aklat po ng Genesis, doon tayo sa creation para makita natin ang liwanag. Ano? Sa Genesis chapter 1, verses 24 hanggang 25. Ito po ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng may ilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari. So, mga lupa, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga buhay na nilalang, mga hayop na gumagapang, ano po. At of course, yung mga naglalakad, mga may ilap na hayop. Sa verse 25, ito ang ating mababasa. Nilikha ng Diyos ang may ilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri. At maamong hayop ayon sa kani-kanilang uri. At ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ayun. So, dito po, nung pagkalikha ng Diyos sa mga hayop, ay nilagay po niya sa lupa. Saan po galing? Sa lupa din po galing ito, mga minamahal.
ano ho, hindi lamang niya pinorma tulad ng pagporma sa tao. Ano ho, sa Genesis din po, tuloy natin, chapter 2, verse 19, ikwininto ulit po ito mga minamahal. Tingnan ninyo. Kaya mula sa lupa, ayan, saan po galing ang mga hayop? Ah, sa lupa din po. Kaya mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag sa ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. Ayun. So dito po, mga gili ko mga taga-subaybay, meron pong maliwanag na sagot ang Biblia. Nung likain pala ng Panginoong Diyos ang mga hayop na tigapat ang paa, inaglalakad, gumagapang, at maging yung mga ibon na lumilipad sa parang, mga minamahal, o sa himpapawid rather, ay galing din po sa lupa. No? Mula sa lupa ay nilalang sila ng Panginoong Diyos. Nga lamang, hindi ho sila hinorma o pinorma na kawangis ng Diyos. Ang pinorma na kawangis ng Diyos ay ang tao, mga minamahal. Ano ho? So galing din po sa alabok, mga gili ko, mga taga-subaybay. At, o aling, galing sa lupa. At after na i-create ng Panginoon itong mga hayop, ay dinala sa kay Adan, no? Sa lalaki, mga minamahal. At pagkatapos ay pinangalanan ni Adan. At anumang ipangalan niya doon, ay siya magiging naging pangalan ng mga hayop, mga minamahal. Ano po? Yan po ang ating kasagutan. Ay di maiksi lang at para makadani tayo. At mula naman kay Muhammad Morelos. Ayan, Muhammad Morelos. Ang tanong niya, good morning, Pastor. May tanong po ako. Saan po ba mababasa sa Biblia yung pong nakasulat na ang kanyang mga pari ay hindi nagtuturo tungkol sa malinis at marumi? Ayun pong nakalagay po sa Ezekiel chapter 22 verse 26. Lagay nga natin sa screen at idan. Ezekiel chapter 22 verse 26. Sabi dito, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral at nilapastangan ang mga aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. O kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi at marumi sa malinis. At kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabath. Kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ayun. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay ay meron pong maliwanag na pagkasaad. Ano ho? Na yung po mga pare, gumawaan niya ng karahasan at sa mga aral ng Panginoong Diyos. Ito yung mga pari ng mga pasaway kasi hindi sila gumagawa ng ano sa kalooban ng Panginoon. Sabi dito, nilapastangan pa yung mga banal na bagay ng Diyos. At anong ginawa nila? Hindi nila itinuro yung kaibahan ng banal at sa karaniwan. Hindi rin po nila itinuro yung kaibahan ng marumi sa malilinis. At kanila pong hindi na binigyang halaga ang sabat ng Diyos. At anong nangyari? Ang Diyos po ay nalapastangan mga minamahal. Ayan po ang malungkot. So yan po ang talata na hinihiling ng ating kaibigan, no? Na nagtanong si kaibigang Muhammad Morelos. Yun po ang hinahanap niyang talata. Ezekiel 22:26. Ano po? At may oras ba tayo, Ate Dan? Meron pa. Siguro hahabol tayo ng isa pang tanong para makadami tayo. Mula kay Junior Bersaba Mamato. Ayun. Ang tanong niya, Pastor Jomel, good morning po. Tanong lang po, saan po nakatira ang Diyos bago po niya lalangin ang sanlibutan? Saan po makikita sa Bible? Salamat po. Ayun. Makikita natin mga minamahal, ang Diyos ay hindi siya tulad ng tao na meron sa specific na lugar. Ang Panginoong Diyos ay He exists, no? Beyond time and space ng tao. So bago likhain ng Diyos ang sanlibutan, meron pong ipinahayag ang Psalms chapter 90 verse 2. Ito po ang ating mababasa.
Sabi po dito, Awit chapter 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ayun, ang ganda mga minamahal, no? Ang Panginoong Diyos pala, no? Bago niya nilikha ang mga bundok at ang lupa, He is God, no? From eternity to eternity, no? From everlasting to everlasting. So ang Panginoong Diyos, mga minamahal, hindi siya sakop sa anumang lugar o anumang time because He is an eternal God, mga minamahal. Pero sa description ng Biblia, para makita natin yung kanyang lugar, na kanyang dako, mga minamahal, kanyang trono saan nakalagay, ay meron pong ipinakilala dito ang banal na kasulatan. Ano po? So una, ang Diyos ay walang hanggan at walang pasimula at walang hanggan, mga minamahal. Yan po ang Diyos na lumalang ng sanlibutan. Ano po? Ang Biblia meron din pong binabanggit tungkol sa kanyang trono kung saan niya inilagay. Sa mga awit, 103 verse 19, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ang kanyang kaharian. Ayun. So dito po mga minamahal, saan itinatag ng Panginoon ang kanyang kaharian? Sa kalangitan. At naghahari ang sa lahat ang kanyang kaharian, mga minamahal. At sa mga awit din po, marami po mga talata dyan na binabanggit. Isa po rin din, ang awit 33, ang versikulo 13 at 14. Ito po ang ating mababasa. Medyo bilisan lang natin ang oras, napakabilis. Sabi dito, mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Saan po galing? Sa langit. Lahat ng anak ng mga tao ay kanyang minamasdan. No? Kaya ang Panginoon, nakikita tayo mga giliko, mga taga-subaybay. Walang lihim sa ating Panginoon. Ano? Sa talatang 14, ito ang ating mababasa. Mula sa kanyang dakong tahanan, ay nakatingin siya sa lahat ng nanirahan sa lupa. Ayun. So binabanggit dito mga minamahal, ay ang langit. At sa Biblia, kung pag-aaralan natin, mayroon po tatlong klaseng langit. Yung pong tinatawag nating atmospheric heaven, no? Yung naniliparan ng mga ibon. At yung pong sinundan niyan mga minamahal, yung starry heaven. No? Pwede rin po yun. Binanggit po yan sa 15:5 ng Genesis. No? Pinatingala dyan ang isang manampalataya. Si Abraham, tumingala ka sa langit at bilangin mo ang mga bituin. Langit din po ang tawag doon mga minamahal. At meron din pong third heaven na binabanggit na kung saan naroon ang paraiso ng Panginoon. Sa ikalawang Korinto, may nakalagay din po doon sa 14, 2 hanggang 4 na may tinatawag na third heaven na noon ang paradise ng ating Panginoon mga minamahal. Ano po? At makakarating tayo doon. Kung tayo manatiling tapad at naglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya napakahalaga na tayo ay manatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. At yung mga hindi pa nakapagpasyang maglingkod sa Panginoon, gawin nyo na habang may panahon. Ano ho? Gawin nyo na habang may panahon. Dahil ang buhay dito sa mundo napakaiksi. Di ba? Sunod-sunod ang talagang mga trahedyang nangyayari, ang buhay ng tao ay isa lamang. Maiksi pa, mga minamahal. Kaya habang may panahon at pagkakataon, maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen, mga minamahal. At wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin, mga gilig ko, mga tigasabit. Kaya doon sa mga may tanong, ay padala lamang ninyo sa ating cellphone number at pwede rin po sa comment section, sa YouTube, sa Facebook, at atin po yung mapaglingkod, mga minamahal. Ano po, bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, tayo muna dadako sa umakinig ng isang magandang awitin. At abang inihanda nito na ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio. Kung ngayon may mga greetings, mga prayer requests o mga Bible questions, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Amen. Tayo po ay nadako sa ating panalangin. Samahan niyo ako mga minamahal at idudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan. Karapat-dapat ka, Panginoon, na tumanggap ng mga papuri, pasalamat, pagluwalhati, pagdakila sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nagpadala ng kanilang mga tanong upang magkaroon ng liwanag sa kanilang isipan. Ang inyong mga salita at higit sa lahat maging pagkaing spiritual ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga aral na ito. At patuloy nawa na lumago kami sa pananampalataya, lumago kami sa pagkakilala sa inyo, at lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat, may handa ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming pamilya sa nalalapit na pagdating ng aming mahal na Panginoong Jesus. Aming dalangin po na patuloy na mas marami pa, Panginoon, ang mapaabutan ng inyong pabalita. Mas malawak ang makapakinig ng inyong mga salita. At higit sa lahat, mas marami ang magpasyang tumanggap sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Panginoon, amin pong inilalapit sa mga oras na ito ng mga tagapakinig namin at manonood na may mga kahilingan tungkol sa karamdaman, Panginoon, na nagnanais ng kagalingan. Hindi man nabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit sila o Diyos ay patuloy na nagnanais at nagsusumamo ng inyong saklulot, patuloy na kagalingan na ipagkaloob, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo o Diyos, maaari po ba na inyo silang tulungan at patuloy, Panginoon, na maranasan ang panunumbalik ng kalakasan at kalusugan ng kanilang pangatawan. Panginoon, alalahanin po nawa ninyo ang patuloy nilang pagsusumamo sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na pinagtitiwalaan, at sa inyo'y walang imposible, Panginoon, at wala rin pong gagalingan, na wala rin pong karamdaman na hindi gagaling sa inyo sapagkat kayo ang aming dakilang manggagamot. Patuloy po namin inilalapit din po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na patuloy pong nagnanais na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Opo, Panginoon, alam namin ito ang inyong nais na ang mga tao ay mapalapit at lumapit sa inyo. Patuloy nawa na ang pagkasin ng banal na espiritu ang kanila pong maranasan sapagkat napakasarap, Panginoon, na maglingkod na magkakasama ang buong pamilya. Gawin po sa mga may mga financial problems sa mga oras na ito, may mga problema sa pamilya, Panginoon, ang inyo namang patuloy na pakikisama at pangunguna ang kanila pong maranasan. Tulungan, Panginoon, na ang bawat pamilya, ang inyong pag-ibig, ang manging ibabaw, at kayo ang maging sentro, Panginoon, upang magkaroon ng pagmamahalan, pag-uunawaan, kapayapaan, at kasiglahan. Panginoon, sa ganang aming sarili, wala kami magagawa. Kung kaya patuloy kami na sa inyo'y nagtitiwala at lumalapit, Panginoon. At sa buong maghapon na ito, patuloy naming maranasan ang inyong pag-iingat at sampo ng aming mga pamilya, Panginoon. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Ano man ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, inyo kaming pakalinisin at patawarin upang aming mga dalangin maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Salamat po sapagkat patuloy nyo pong tinutugon at dinidinig ang aming mga dalangin. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa inyong dakilang pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming hiling at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, ng aming mga tagapakinig, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay, mga minamahal. At salamat po sa inyong palaging pagsubaybay, mga minamahal. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama ko po ang aking bahay si Ate Dana sa nagpapatakbo ng ating live. Ito po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Jim Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Kung saan man po nakikinig ang ating tinig sa mga oras na ito, kayo po ay binabati ko po ng magandang umaga, Friday na naman ano mga kaibigan. At bukas ay araw na naman ng Sabat, napakabilis po ng araw. Tayo po ay maging grateful sa Panginoon sa mga blessings po na patuloy nating natatanggap mula sa Kanya. At nawa po ngayong araw tayo po'y ingatan ng Panginoon kung saan man po tayo pupunta. Sa pagpapatuloy po, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ch. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa women as singles. Nako, marami po bang single ang nakikinig sa atin sa mga oras na ito? Kung meron, kung madami, ito po ang message para sa inyo. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai and Ma'am Melo.
1: Sa atin pong segment na Buhay Pamilya, very interesting ang pag-uusapan natin. Kasi sa mga nakaraang araw, pinag-usapan natin tungkol sa mga kababaihan na yung mga roles nila like mothers, kahapon, wives, ano pa isa, homemaker. Lahat parang sa babae na pamilyado. Meron siyang sariling pamilya. Pero ngayon, iba po ang pag-uusapan natin. We will talk about women as singles. Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai.
2: Happy morning po sa ating lahat. Nagpapatuloy po tayo sa mahalagang segment po natin ng Buhay Pamilya. At ngayon pong araw na ito ay mahalaga na naman po ang ating pag-uusapan tungkol po sa women as singles. Marami po ba kayong kilala o kaibigan na mga singles po, hindi sila nag-asawa. Pero bago ako magpatuloy doon, nais ko pong buksan ano yung ating talakayan sa isang quotation. Ang sabi po dito, this is coming from livelifehappy.com. Being single is not a time to be looking for love. Use the time to work on yourself and grow as an individual. Alam niyo po doon.
1: Right.
2: Para sa akin very complete yung yung ano, yung passage na ito. Pero Melo, altin mo nang i-categorize.
1: Yes, ma'am.
2: Sino ba
1: paano ba natin masasabi
2: singles na ito? Kasi po hindi natin po may alis na talagang ngayon po marami pong mga single women. Of course, mayroong mga single men, pero sino ba itong mga single women na ito? Ito po yung mga hindi nakapag-asawa. By choice or by chance? Basta hindi sila nakapag-asawa, or sila yung nag-asawa pero hindi, wala na po silang asawa ngayon. Pwedeng sila ay separated, or sila po ay divorce, or kaya naman ay sila po ay pwede ring widowed sila, no?
1: Yun, yes ma'am.
2: Yung mga nabalo, pwede silang single mothers at legally married sila pero yun na nga, nag-separate sa. So it's anyone na babae po na wala silang kasamang asawa, ito po yung ating makakategorize. Melo na sila ay singles. So by chance, by change, by circumstance, or by choice, sila ay single women. Yan. Now, may mga issues kasi bago tayo pumunta doon sa pinaka, ano, yung paano natin talaga, no? Paano natin masasabi ng isang single woman ay complete, may mga challenges or issues sa mga kababaihan na mga single, like yung loneliness. Maraming mga, 'di ba? Maraming mga single women, sila po ay hindi masaya, no?
1: At usually, ma'am, nai-equate natin yung single sa pagiging alone.
2: Ito po sinasabi namin, ito po according to research. Ang isa po ay yung meron silang, may yung financial instability. Marami mga single women, bagaman marami din pong mga single women ang successful pagdating sa financial status, pero marami din po na mga single women na hindi po sila financially stable. At yun ding mga comments ng mga tao.
1: Yan, yung stigma po natin
2: yun,
1: sa
2: yung mga
1: kapaligiran.
2: Issues, isa sa mga issues, yung mga sasabihin, oh, bakit single ka pa? Mm-hmm. Diba dapat may asawa ka na? Ang ganda-ganda mo, bakit, diba? May
1: or,
2: mga ganon.
1: O si ganito, nag-asawa na, yung kaibigan mo, ikaw, kailan?
2: Kailan ka pa mag-asawa? Oh, lampas ka na sa kalendaryo. Mm-hmm. Yun yung mga yan. Comments. Isa mga issues, ano, ng mga babae. At yun na nga, yung hindi sila naiintindihan ng maraming mga tao na mga may asawa. Sasabihin nila, oh, mag-asawa ka natin mo. Ako, nag-asawa. Ang saya-saya ko. Mm-hmm. Yan po ay mabilis nating sabihin, pero isa sa mga issues po yan na hinaharap ng mga single women, yung yun, sinabi mo kanina, stigma, lack of support. Alam niyo po ba, maraming mga single women ay kulang sila sa suporta. Kaya nararanasan po nila na sila ay parang alone and lonely. Mm-hmm. Ano po? Yung emotional insecurity. Kasi nga po, hindi sila, yung mga naririnig nila, hindi nila masyadong, nai-impluensyahan po sila ng mga naririnig sila.
1: Naapektuhan
2: sila. Kaya po sila ay emotionally insecure. And then, nandun yung low self-esteem. Mm-hmm. Isa sa mga challenges din po yan. At kabilang dito yung socialization, yung friendship, yung circle of friends nila ay limitado daw kapag single women. Kayo po ba'y maniniwala? Maaring may mga nakikinig sa atin na sumusubaybay na mga single adults or single women. Kayo po ba'y naniniwala na mayroong limit pagdating sa socialization? Pero sabi po sa research, meron daw po kasi yung mga married na mga women, syempre yung family nila, yun ang unang-una nilang nakakasama. So meron silang yung kanilang social skills ay nade-develop, pero yung ilang sa mga single women po ay limitado daw, ano? Sabi rin ng research. Ngayon po pag-uusapan natin, paano ang isang single woman ay magiging complete sa kanyang, ano po, sa kanyang buhay. Now, yung mga single ay yung from 18 years old, mellow.
1: Oh,
2: from 18 to, like sabihin natin 50 or mga early 60s o sabihin mm-hmm. 60s, di ba, seniors. Mm-hmm. Maraming senior citizens na mga babae po ay single po sila. Ulitin ko, by chance, by choice or by circumstance. Kahapon lang Melo, no, nakapanood ako dun sa Facebook, may lumabas mm-hmm. doon na isang blogger na ang ginagawa niya ay tinutulungan niya yung mga singles. Single women, single
1: wow.
2: men. Yun ang kanyang,
1: magandang ministry yan, ma'am.
2: That, yun ang kanyang advocacy. Talaga, naging ano ako, interesado. Tinignan ko.
1: Paano siyang, niya ma'am tinutulungan?
2: Meron siyang pinuntahan yung episode niya kahapon na panood mm-hmm. ko. Meron siyang pinuntahan na dalawang single seniors na ito. Mm-hmm, mm-hmm. Ang age nila ay nasa 80s na tsaka 70s. Imagine, pinuntahan niya sa bahay. At
1: medyo hirap na ito, mga gumalaw na.
2: Hirap na mm-hmm. na silang maglakad.
1: Yes.
2: Wala silang income. Uh-huh. Ano, walang income. Walang kuryente
1: ano
2: sa
1: ito,
2: bahay.
1: Babae, parehong
2: mga babae. Parehong babae. Talagang naawa ako nung mm-hmm. habang ako nanonood, pero natuwa din ako dahil may mga tao na ang kanilang advocacy ay tulungan ang mga ganitong mga singles, kasama na ngayon single women. Alam mo, ang ganda-ganda ng response. Syempre,
1: wow.
2: naramdaman. Ah, dalawa na lang sila dun sa bahay, walang
1: pero
2: kuryente.
1: Pero kung magkasama sila sa isang
2: magkasama
1: bahay.
2: Magkasama sila, magkapatid sila actually.
1: Ah.
2: Magkapatid sila, single sila, tinanong nung tao kung mm-hmm. itong vlogger na to, kung masaya po ba kayo? Sabi nila, hindi kami masaya, malungkot kami, wala kaming nakakausap, kami lang, tapos pareho mm-hmm. pang bingi sila. Ano, may problema pa sila sa pandinig.
1: Kasi po matatanda na sila, may edad
2: mm-hmm. na. Parang ini-imagine ko paano sila magluluto, wala mm-hmm. silang kuryente, tapos yung kanilang way ng pagluluto ay sa uling.
1: Matrabaho, mabigat.
2: Parang hirap-hirap para sa akin. Sabi ko, tapos tinanong sila, meron po ba kayong mga kamag-anak? Wala daw silang kamag-anak. O siguro kung may kamag-anak sila, malayo ang kanilang kamag-anak. Mm-hmm. So, itinuro sila nung kanilang mga kapitbahay So, binigyan sila ng mga groceries, tapos pinalakabitan ng kuryente. Ang ganda-ganda ng ano, ng pagtulong wow. sa mga ganito. Itong gusto kong mangyari ano, sa ating church praise o kaya God. Sa community natin, wag po nating pabayaan yung mga singles na ito. Okay.
1: Yes, ma'am. Kasi minsan kasi nga, parang sila rin nga yung nasi-set aside. Minsan napapansin natin yan no, sa community. Even minsan po sa church natin, nakakalungkot. Parang second class, yung parang ganon. Opo.
2: At saka na-overlook talaga.
1: Yun.
2: Natatandaan ko yung parents ko, meron silang every Sabbath sa church, mm-hmm. meron silang dinadala sa bahay namin. Naalala ko nung bata pa kami na mm-hmm. dinadala sa bahay namin na single yon. Kasi, di ba, after church,
1: opo.
2: Nag-uuwian na kung walang patlak sa church, yeah. nag-uuwian na yung mga tao. So, naalala ko na malimit na dinadala nila sa bahay namin at doon nila pinapakain. So, ngayon ko na-realize na talagang yung mga magulang ko noon, dahil bata pa ako noon, mm-hmm. nararamdaman nila na talagang ang buhay ng isang single ay hindi naman siguro kaawa-awa. Kung hindi, nangangailangan sila ng assistance o kaya ng social support.
1: Yes.
2: Yan, that's it. Social support. So, what does it mean to be complete as a single
1: or
2: woman
1: yes, ma'am.
2: Of virtue? Kasi po ang subject natin ngayon ay women as singles.
1: Kasi possible naman ma'am na kahit single, makaramdam pa rin sila na buo sila at hindi yung there's something missing. Or possible mm-hmm. nga po ba yun?
2: Possible pa rin talaga na maramdaman nila na hindi sila complete. Possible din naman na maramdaman nila na complete sila.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, papaano yung, alam mo, sabi ko malaking bagay yung meron tayong mga seminars para sa mga singles. Ano, para makarinig din sila ng mga magagandang mga prinsipyo or mga tips kung paano maging complete sila sa buhay nila.
1: At saka yung mga experiences din nung kapwa mm-hmm. po nila single,
2: diba?
1: Parang gano'n.
2: Among themselves eh, yun na yung social support.
1: Yes, yes.
2: Kung meron tayong mga association for senior citizens,
1: uh-huh.
2: so meron din naman, pero alam ko nakikita ko, meron mga circle of friends, may commonality
1: mm-hmm.
2: na sila lahat ay mga singles. Masaya sila. Diba? So, tingnan natin kung paano. Alam yung sabi ng mga experts, learn how to be content and fulfilled by yourself. Ito po ay tip para sa mga singles natin. Pwede kayong maging complete sa sarili ninyo, maging fulfilled, maging contento. Kasi nga po dun sa passage na binasa ko sa inyo kanina, ang sabi ay, kapag ikaw ay single, it doesn't mean na kailangan mong maghanap ng mapapangasawa. Although, ano po, ang God's design po talaga, nila lang ang babae at lalaki para magkaroon sila ng makakasama.
1: Hmm.
2: Pero kung choice ng isang
1: uh-huh.
2: tao
1: oh,
2: na
1: yes.
2: hindi siya mag-asawa, at marami po akong na mga nakausap na talaga ang kanilang choice ay hindi po sila mag-aasawa.
1: Mm-hmm.
2: So, ito po magandang tip sa kanila na matutunan nila na maging kontento sila, maging fulfilled sila sa sarili nila. At
1: yes,
2: ang isa po ay huwag daw silang titingin sa ibang mga tao na may asawa at sasabihin nila sa isip nila ay nako, hindi ako complete kasi
1: ayun.
2: Yun, yung kaibigan ko may asawa siya, complete ang buhay niya.
1: Parang nagsasulk or nagmumukmok dun sa kanyang sitwasyon. Nagsiself-pity.
2: Kasi pwede pa niyang palang ma-discover sa sarili niya na pwede siyang maging, ano siya, di ba kanina mm-hmm. meron tayong pinag-uusapan bago tayo mag-umpisa na may mga single women na they are very successful in
1: madami,
2: their chosen
1: ma'am.
2: Career.
1: Yes.
2: At by choice,
1: mm-hmm.
2: na hindi naman talaga nila, parang kumbaga sa kanila, kung wala, hindi sila magkaasawa, sila'y masaya. Na, pag sinabi natin complete, they are happy, they are fulfilled, they are satisfied in life.
1: At saka yung siguro pagiging alone, pag umuwi sa bahay, parang nako-combat nila, yun ba, may dun sa mga community work, yung mga ganyan, meron silang mga advocacies,
2: mm-hmm.
1: at dun nila, kumbaga binubuhos yung kanilang love and affection.
2: At saka hindi nila kino-compare yung sarili nila
1: yes.
2: dun sa mga married women. Para sa kanila, marami
1: that's
2: akong nakasama, no? Actually,
1: mm-hmm.
2: meron akong kasama sa care group ngayon na siya ay senior na.
1: Mm-hmm.
2: Pero masayang-masaya talaga siya. Isa siya sa nagpapasaya sa care group namin. Pero single woman siya, di ba? Kasi nga, fulfilled siya. Masaya
1: yes.
2: siya na nag-aalaga siya ng mga bata. Ayan
1: ah,
2: na
1: so may inaalagaan
2: siya. May inaalagaan
1: siya.
2: May pinagkakaabalahan. So, kayo mga single women, i-discover niyo sa sarili niyo kung ano ba yung maganda. Alam ko na marami, lalo na ngayon sa panahon
1: mm-hmm.
2: ngayon, ang daming avenues,
1: ang daming opportunities
2: na pwede nilang magawa para sila talaga ay maging complete. Pero ang huli, ano, I think this is the most important. Yung, kasi ang verse natin is, yung sabi po sa Colossians, tingnan ko po, sa Colossians 2, 9 and 10, for you are complete in Him. Yung pagiging complete ng isang single woman ay magiging mararanasan niya kung siya ay complete sa ating Panginoon.
1: So, hindi necessarily nakasalalay sa kapartner mo o sa ibang outside factor, parang ganon.
2: Kung merong, kung established ang faith mo sa ating Panginoon, nako, mararamdaman mo complete talaga ang buhay natin. Diba talaga naman ganon eh. The Lord will satisfy lahat ng ating mga longings. Talagang ang Panginoon na magpupuno. Yun eh. Kasi marami talaga din tayong kilala na mga single, they are very active in the church, they are very zealous in their faith, at talaga namang very complete sila. Sa katunayan, sila pa yung tumutulong doon sa mga married na mga women.
1: Totoo yan, ma'am. Diba? At ngayon sa panahon po, if mapapansin natin, talagang marami pong mga single, mga kababaihan, kalalakihan, mga in their mid-30s or late-30s, in their 40s, na very established sa work. At yun nga, kagaya ng binanggit ko doon sa mga community outreach, mga pag-extend ng service ministry to other people. Kasi talagang they have all the time. Parang ganun. And it's an opportunity for ministry.
2: At hindi naman kasalanan po na maging single kayo. Diba? As long as you have a good relationship with the Lord and with others, eh talagang magiging complete naman ang buhay. So iiwan ko po na encouragement ano sa ating mga single women na huwag po kayong malulungkot, huwag kayong maapektuhan, huwag kayong keep on. No?
1: At siguro
2: para,
1: ma'am,
2: huwag magi-give up. Enjoy what you have, cherish what you have.
1: Although for single ito, syempre dun po sa mga hindi single or dun sa mga yung nag-iiwan ng mga comments, although wala naman silang masama talagang intentions, siguro kailangan natin ng yung sensitivity. Kasi syempre meron tayong mga kanya-kanyang kalalagayan or estado sa estado, ba naman tamang term dun, ma'am? May mga kanya-kanya tayong karanasan.
2: At saka ano, talagang marami naman mga single po ang blessed.
1: Right.
2: Yeah.
1: Amen. So, thank you so much. So much, Ma'am Ai.
2: Yeah, thank you very much din sa ating mga sa iyo, Melo, at saka syempre sa atin lahat. Alam niyo may mga nasa isip pa ako tungkol sa ano, pero kulang po yung ating oras, pero alam niyo po, marami tayong pwedeng basahin na mga resource materials para sa ating mga single women, para po sila mag-thrive, para po sila maging productive sa buhay nila, at talaga naman pong maraming mga productive. At pwede rin tayong magbasa ng mga singles na naging productive. Ano yung mga secrets nila? Ano yung mga tips nila? Ano yung mga ginagawa nila? Mga best practices kung bakit sila naging blessed.
0: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko po talaga akalain na magiging single po ako ulit, no? Pero mahalaga po, as singles, we don't compare ourselves sa mga tao po na may pamilya na or may partner na. I-discover po natin kung ano ang pwede nating gawin para maging kompleto, dahil hindi naman po mabubuo ang mga pagkatao natin, no? Kung meron tayong girlfriend or boyfriend sa tabi natin. Pero mararanasan po natin ang pagiging kompleto kung established po ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ang sabi nga po, the Lord will satisfy. And sa mga tao po na may partner, no, isang magandang paalala din po ito na maging sensitive din tayo sa ating mga pagsasabi na katulad ng kailan ka mag-aasawa, yung mga ganyang klaseng tanong po. Ano? So maganda po itong paalala para sa bawat isa sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa dodging defilement. Ito po'y tungkol sa pag-iwas sa mga bagay na maaaring dumungi sa ating isip, puso, karakter at relasyon sa Diyos. Alam niyo po mga kaibigan, ang defilement po ayon sa Biblia ay hindi lang po pisikal na karumihan. Maaari rin itong tumukoy sa kasalanan, maling impluwensya, kompromiso at mga desisyong unti-unting naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Sa ating ngayong serye na pasisimulan, ating bigyan ng pansin ang pabalita ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Daniel. Nung unang panahon, ang mga pangalan ay may kahulugan. Kaya nga ang pangalang Daniel, ang kahulugan nito ay God is my judge. At ang ating bibigyan ng pansin ngayon ng ating topic may kinalaman sa dodging defilement or umilag madungisan. Kaibigan, ayon sa kasaysayan, ang aklat ng Daniel ay naisulat noong 530 BC o bago si Kristo, before Christ. At ito ay naisulat sa wikang Hebreo at gayon din ng Aramaic. Si Daniel ang propeta ng Diyos, siyang sumulat nito. Kaibigan, hindi lamang sa aklat ng Daniel na babanggit ang pangalan ng lingkod na ng Diyos na ito. Maging sa aklat ng Ezekiel, ito ay nababanggit. Katunayan, sinasabi sa Ezekiel 14:14, bagamat ang tatlong lalaking ito, sina Noe, Daniel at Hob, ang kanlalamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga buhay sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya nabanggit ni Propeta Ezekiel ang pangalang Daniel. Pagkatapos binanggit pa rin sa pangalawang pagkakataon ay binanggit ng isang propeta na si Ezekiel ang pangalan ni Daniel. Ayon sa Ezekiel 28 versikulo 3, ganito ang ating mababasa. Narito ikaw ay higit na marunong kaysa kay Daniel. Walang higit ang malilihim sa iyo. Kaibigan, nabanggit ng propeta ng Diyos, maliban kay Daniel na sulat niya ang aklat na din ni Daniel, ay binanggit ang kanyang pangalan sa aklat na sulat ni propeta Ezekiel. Kaibigan, ano ba ang pabalita nito sa atin sa panahon na ito? Ang pabalita o ang pinaka-theme ng aklat na ito ay may kinalaman sa titanic struggle between the forces of hell and the forces of heaven. Nanupat ito ay labanan ng puwersa ng kadiliman at saka ng puwersa ng kalangitan, kaibigan. At ang aklat na ito ay may kinalaman sa huling panahon. Kasi sinasabi ng iba, bakit pinag-aaralan ang aklat sa Old Testament? Anong pabalita nito sa ating panahon? Sinasabi sa Daniel 12:4 ang ganito, ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Sa makatuwid ang aklat na ito, ang kanyang pabalita, ito ay hanggang sa wakas. Marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Noon pa ay meron ng propesiya si Daniel na sa huling kapanahunan, ang kaalaman ay lalago. Kaya nga, kung bakit nating pinag-aaralan ang aklat na ito ay sapagkat may kinalaman ito, pabalita niya sa huling kapanahunan. Saan ka makakita na iyong kaalaman ngayon ay pasulong lang pasulong, kaibigan, sa mga paggamit lang ng mga gadget, pasulong lang pasulong, kaibigan. Noong panahon ni Daniel, walang ganyan. Subalit sa ating panahon ngayon ay meron pang sinasabing AI, kaibigan, pasulong ng pasulong karunungan. Kaya ngayon, ang aklat na ito, bagamat naisulat ng matagal na panahon, 530 BC, ang kanyang pabalita ay hanggang sa huling kapanahunan. Paano nagsimula ang istoryang ito? Kaibigan, nagsimula ang istoryang ito noong pinasok ng Babylonia ang bansang Huda. Nahati kasi ang bansang Israel, Southern and Northern Kingdom. Ito ngayon ang Huda, kasama niya ang Benjamin. Bakit pinaintulot ng Diyos na ang kanyang bayan ay mapasa ilalim ng bansa na hindi kumikilala sa tunay na Diyos? Very brutal ang pangumuno ng mga namumuno sa Babylonia, kaibigan. At noong panahon na yon, ang Babylonia ay naging isang malaking kaharian at makapangyarihan noong panahon na yon. Bakit pinaintulot ng Diyos, kaibigan, na mapasakop ang bansang ito ng bayan ng Diyos, kaibigan, sa bansa na hindi natatakot sa tunay na Diyos? Ang dahilan, kaibigan, noong namuno ang hari ng Huda na si Jehoiakim, at sa edad na 25 anyos siya'y namuno, kaniyang inakay ang bayan ng Diyos na laban sa Diyos. Apostasy, rebellion, laban sa tunay na Diyos. Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nanupat kanilang hindi pinansin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos. Nanupat wala yung faithfulness, katapatan sa Diyos sa kanila. Kaibigan, noong ang bansang Babylonia ay pinasok ang bansang Huda, kaibigan, wala ang protection ng Diyos. Yung sinasabing wall of protection para sa Huda ay nawala. Dati-dati ay hindi maaring magapi ng sino man ang bayan ng Diyos. Subalit nung nawala yung proteksyon ng Diyos, kaibigan, naging powerless, nanupat wala na ngayong kapangyarihan ang kanyang bayan sapagkat nangingibabaw ang rebellion o yung paglaban sa Diyos. Kaya ngayon, ginamit ng Diyos ang bansang Babylonia. Subalit, kaibigan, mapansin natin sa Biblia, kapag nagamit ang bansang gustong sumakop sa bansang Israel, yung ngayong bansang sumakop ay parurusahan din ng Diyos, kaibigan. At ang bansang Babylonia, noong panahon pong yon, ay sinasabing center of idolatry, kaibigan. Ngayon, ating bigyan ng pansin ang kapitulo 1 ng Daniel, ating simulan ngayon sa 1 hanggang 4. Na ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Sanapat noong kinubkob ang bansang Huda, sa panahon ng hari ng Huda na si Jehoiakim, yung mga kagamitan sa templo ng haring ito na si Nebuchadnezzar o Nebuchadnezzar, at pagkatapos inilagay ngayon sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan. At hindi lamang iyon, kaibigan, bukod sa hari na ginawang prisoner o slave, ay may mga kabataan na kinuha ang mga taga-Babylonia, at ang panukala ni Nabucodonosor ay gagawin sila ngayong mga lingkod sa bansang Babylonia, tuturuan sila sa pamaraan ng Babylonia, at pagkatapos inject sa kanilang mga isipan, kaibigan, yung maling pagsunod at saka yung maling aral na hindi dapat gawin ng bayan ng Diyos. At ang sabi sa atin, sa versikulo 3, inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga iyonoko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Ang mga kabataan walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan. May taglay ng kaalaman at pag-uunawa at may panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Kaya ngayon, maliban sa hari ngayon, ay biniyag ang ilang mga kabataan, ang sabi ng Biblia, kabataan, walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng mga karunungan at may taglay na kaalaman at pangunawa na may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Kaya ngayon, ang mga kabataan ito ay kinuha upang itrain sila. At ang panukala ng hari na pagkatapos silang itinrain at maglingkod ngayon sa kingdom ng Babylonia, sa pagbalik nila ngayon sa Huda ay maaaring magturo ng maling aral. Subalit kaibigan, ang mga kabataang ito nagkamali ang hari ng Babylonia sapagkat ang mga ito ay naturuan sila ng kanilang mga magulang sa tamang turo tungkol sa tunay na Diyos. Kaya ang sabi sa atin sa banal na kasulatan, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran pagka siya'y tumanda ay hindi makakalimutan. Tinuruan sila sa kanilang tahanan ng kanilang mga magulang, ayon nga sa aking binanggit kanina sa Aklat ng Kawikaan 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga, sino ang mga ito? Merong binabanggit ang ating Biblia kung sino ang mga ito. Kaibigan, sa kapitulo 1 ng Daniel, versikulo 6, ang wika, kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias mula sa lipi ni Huda. Kaya ngayon, sila ay napili. Sabi, walang kapintasan, matatalino, napili sila ngayon. At merong pinuno ng mga inoko na bigyan sila ng pagkain. Ano sabi ng Biblia? Ating pagpapatuloy ngayon ang kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 8. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain ng kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa buluwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias mula sa lipi ni Huda. Subalit kaibigan, may panukala ang hari para ma-retrain sila. Kasi yung pangalan, kaibigan, na binigay sa kanila ng kanilang mga magulang ay nagtuturo sa tunay na Diyos. Halimbawa, kaibigan, ito gusto kong ating mapansin. Yung pangalang Daniel, pinalitan ng Belteshazzar, nang ibig sabihin nito ay Keeper of the Hid Treasures of Bel. Yan ang ibig sabihin noon. Yung Hanania, ang ibig sabihin nito, the Lord is gracious unto me. Pinalitan ng Shadrach, at ang ibig sabihin nito ay inspiration of the unseen. Ang susunod ay Misael. Nang ibig sabihin nito sa Hebreo ay one who is like God. Pinalitan ito ng Meshach, he who belongs to the goddess of Venus. At ang pangapat, si Azariah, nang ibig sabihin nito, the Lord is my helper, pinalitan ng pangalang Abednego. Nang ibig sabihin nito ay servant of the goddess Nebo or shining star. Kaya nga, ito ngayon yung education na gusto ngayong mangyari ng hari ng Babylonia. Maliban ngayon sa alak na inumin at sa pagkain na galing sa pinapakain sa hari, kaibigan, ito rin ang pagkain gusto ng hari na kanilang kainin. Subalit, kaibigan, ayon sa ating Biblia, versikulo 8 ng kapitulo 1, ito yung sentro ngayon ng ating pag-aaral na ito, ang sabi, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman na bilang na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga inoko na pahintulutan siyang huwag dumisan ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin ngayon, na kapagka sila'y kumain ng pagkain ng hari ngayon, madudungisan ang kanila ngayong sarili. Hindi lamang sa physical, maging sa spiritual. Kasi merong sinasabi sa English, what you eat, that's what you are. Kung anong kinakain mo, naging ganun ka. At nakakasira, kaibigan, sa ating physical na kalagayan, yung pag-inom ng alak. Kaya nga, ito yung gustong iwasan ngayon ni Daniel at saka ng kanyang mga kaibigan. Kaibigan, merong tatlong bahagi ang ating ngayong seryeng ito sa una. Una, Daniel's decision called for courage. Nanupat ang desisyon ni Daniel, ito ay nananawagan ng meron siyang katapangan. Sapagkat kung sila'y hindi susunod sa sinasabi ng hari, maaring ipapatay sila. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia ay ganito, kaibigan. Kung ating pagpapatuloy ang sabi sa 9, at ipahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga inoko. Jeez, sinabi ng pinuno ng mga inoko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoon, Hari, na nagtakda ng iyong pagkain at inumin na kayo'y nasa mas masamang kalagayan kaysa ng kabataan na inyong kasinggulang, kaya't inilagay ninyo sa panganib ang ulo sa hari. Kaya ngayon, ang sabi ngayon ng pinuno ng inoko, may problema tayo. Ang problema natin, kapag nalaman ng hari na yung pagkain na dapat kainin ninyo ay hindi nyo kakainin, maaring malalagay sa panganib ang aking ulo. Kaya kaibigan, sila rin ay magkakaroon ng problema, maaring sila'y ipapatay ng hari sapagkat sila ay gustong sumunod ngayon sa pagkain ng hari. Kaya nga, sa pangyayaring ito, Daniel's devotion was to a higher king. Ang kanyang paniniwala, kaibigan, siya ay maglilingkod hindi sa hari sa lupang ito, kundi sa isang hari ng kataas-taasan, walang iba kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang Diyos ng bansang Israel. Kaya nga, it took courage. Meron siya ngayong tapang na kanyang gawin para sa kanya ang pagsunod ngayon sa kalooban ng Diyos ang pinakatama. Pinakatama na nupat ngayon ay nais niyang sumunod sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, merong dahilan bakit ayaw niyang kumain ng pagkain na pinapakain sa kanila. And by the way, nung sila'y ginawang biyag sa bansang Babylonia, ang lugar nila na kung saan sila'y kinuha at dinala sa Babylonia, ito ay merong 1,000 miles, 800 to 1,000 miles ang layo nito, kaibigan. Subalit, kaibigan, sapagkat sila'y naturuan sa kanilang pamilya ng ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, hindi nila sinunod yung sinasabing pagkain ngayon ng hari, kundi ang sinasabi sa atin, sila ngayon ay humiling ng pagkain ng gulay. Sa ating susunod na pag-aaral, bakit gulay ang kanilang hiniling, hindi yung pagkain ng hari? Kaibigan, ang dahilan, sapagkat ang kanilang paniniwala, kung sila'y kakain ngayon ng pagkain na pagkain ng hari ngayon, sila'y kabahagi ngayon sa sinasabing idolatry. sapagkat bago ngayon ipakain sa kanila yung pagkain na galing ngayon, pagkain sa hari, ngayon ay inihahandog muna sa kanilang Diyos-Diyosan. At saka yung pagkain na yon nakakasira sa kanilang mga kalusugan. Sa ating susunod na pag-aaral ay ating babanggitin pa yan, kaibigan. Kaya nga, napakabuti ng mga kabataang ito na merong ngayong gustong ibigay sa atin na leksyon. Walang iba kundi yung trust sa Diyos. Ano man lang mangyari, sila'y susunod ngayon sa tunay na Diyos, kaibigan. Ang pangalawang bahagi sa pag-aaral na ito, ayon sa ating ngayong nabigyan ng pansin sa pag-aaral natin, ang wika, gusto kong basahin yung 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man sa kanyang inumin. Kaya't kanyang iniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Kaya yung pangalawang bahagi nito, kaibigan, Daniel's decision called for full commitment. Ano ba yung kanyang commitment? Ano bang ibig sabihin ng kanyang purpose o yung kanyang ipinasya? Ang sabi nga ay ipinasya. Sa ibang salita, sa English ay determine o kaya naman ay decide o kaya naman ay choose, pinili. Kaibigan, ang ating mga ginagawa nagsisimula sa ating ngayong sinasabing yung ating desisyon. Kinakailangan meron tayong desisyon na tayo ay hindi kakain sa anumang pagkain na ayaw ipakain ng ating Panginoon sa atin. At ang pangatlong bahagi nito, what are you facing that could defile you? Ano ba yung inaharap mo na maaring makasira o makadungis sa iyong buhay na bilang Kristiyano? Kaibigan, ano ba yung ating pinifeed sa ating isipan? Yung ating pinapanood, kaibigan, yung ating naririnig. Kasi kung ano ang ating nakikita, kung ano ang ating naririnig ngayon, ay ito ay pumapasok sa ating mga isipan at magiging bahagi ng ating ngayong buhay bilang mananampalataya, kaibigan. Para ngayon tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangan nating i-feed o ipakain sa ating ngayong isipan ang salita ng Diyos. Sinasabi sa aklat ng San Mateo 4:4 ang wika, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng ating Diyos. Para ngayon, sumulong tayo, meron tayong laban sa kasamaan, kinakailangan tayo ay mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng panalangin because there is power in prayer, kaibigan. Kailangan natin ngayon yung witnessing, yung tayo maging saksi kapag ka ating nagawa ito, magbasa ng salita ng Diyos, pagkain ng espiritual na pagkain. Pangalawa, prayer. Ito yung hininga ng ating espiritual na buhay. At ang pangatlo, ito yung ating sinasabing pagsaksi o witnessing, kaibigan, para tayo ngayon ay maging malakas sa ating pamumuhay na bilang Kristiyano. Sa makatwid, sa isang banda, kailangan natin ang temperance. Kailangan natin na tayo ay magpigil sa ating sarili upang hindi madungisan ang ating buhay na bilang mananampalataya. Bago tayo ngayon, matapos sa unang bahagi ng ating serye, nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. Ito yung sabi ng ating Biblia. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Inyo pong pinagkaloob sa amin ang leksyon sa buhay ni Daniel na iyong lingkod na bilang isang propeta. Dakilang Diyos, kami naway magkaroon ng pasya na sumunod sa kalooban ng aming Panginoon. Pasya na hindi madungisan ang aming buhay sa physical at gayon din sa spiritual. Pagpalain po ang lahat ng mga nakinig sa pag-aaral na ito. Nanupat, O Diyos, ang patnubay nawa ng Santong Espiritu ang maging karanasan ng bawat isa upang magpasya kami ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga at sana po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners. Bago po ako mag-reflection, no, gusto ko pong batiin ang Pasig Churches natin. Kami po ay nung last Sabbath ay nandito po kami sa Pasig Central SDA Church at nakakatuwa po dahil marami from there, yung mga members po natin doon, ang ating mga kaibigan, kapatid doon sa Pasig Central SDA Church ay nakikinig din po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kaya binabati ko po lahat ng taga Pasig Central SDA Church and also sa Kalawaan Mission Group and also ang Manggahan SDA Church, Santolan SDA Church, Rosario Mission Group and also si Pastor Romar Riano. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kaya naman mga kaibigan, dito po sa ating napag-usapan, no, napag-aralan, ito po ay tungkol sa pagiging maingat sa mga bagay na maaaring magdala ng kasalanan, kompromiso at maling impluwensya sa ating mga buhay. Hindi po ito nangangahulugang lumayo tayo sa lahat ng tao o mamuhay tayo sa takot. Ang pag-ibig po o ang ibig sabihin po nito ay mamuhay ng may discernment, malinaw na boundaries at matibay na relasyon kay Jesus. Ang sabi nga po sa Daniel 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa

0: Ikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.
2: Isang mapagpalang araw na muli po ang bati natin sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga umaantabay. Dito po sa ating pang-umagang paglilingkod, isang mapagpalang araw na muli po ang ating bati sa inyo. Salamat sa Panginoon na ngayong araw na ito, muli po nating mapapag-aralan ang kanyang salita at gayon din po ang testimonya sa buhay naman ni Hannah. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong paksa, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Kinagagalak po namin, Panginoon, na muling lingkod at pagkain sa aming pagkain at aming itong mga

0: buhayan. Salamat sa pagdinig na aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen. Sa unang kapitulo ng unang Samuel ay mapapansin po natin at mababasa ang kasaysayan ng isang babaeng ang pangalan ay si Hannah. Meron po siyang asawa. Ang pangalan ay Elkanah. At ang sentro ng pagsamba o na sentro ng kanilang paglilingkod sa Panginoon ay naroon naman sa Shiloh. Sila'y nakatira sa Rama, sila'y pupunta sa Shiloh, at ito'y ginagawa nila ng madalas. Subalit, ang nakakalungkot dito, sa 14 miles na paglalakad, mahigit 6 na oras ang paglalakad by foot, sapagkat noong panahon na yon ay hindi pa po uso ang mga sasakyan. Mapapansin natin kung gaano kalayo ito sa disyerto dumadaan, wala namang kalsadang kagaya sa atin sa kasalukuyan, gayunpaman matapat nilang ginagawa ang kanilang tungkulin sangayon sa kanilang pagkatawag. Ang pangalang Hannah, ang ibig sabihin po ay it is a grace or a favor from God. O, ang ganda po ng pangalan. Kung meron po kayong pagkakataong manganak pa, ay maaari niyong pangalanan na Hannah sapagkat ito po ay grace or favor. Ang babaeng ito ay nagnanais na magkaroon ng anak. At sa haba ng panahon, palagi na lamang siyang tinutukso ng isa pang asawa nung kanyang husband. Ang pangalan ay si Peninnah. Meron siyang anak, pero itong si Hannah ay lumapit ng gayon sa Panginoon. Alam po natin ang salaysay, ang kwento, na napagkalamalan pa siyang lasing ng priest Eli. You remember the story. At kaya nga po, ang wika niya, mahal na priest Eli, hindi po ako lasing. Ako ay nananalangin na ipagkaloob ng Diyos na ako'y magkaanak sapagkat matagal na po. Sa kanilang kapanahunan, kapag ka ikaw ay walang anak, ikaw ay sinumpa at para bagang kahihiyan sa iyo at sa pamilya kapag ka walang anak. So gayon na lamang ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Ang wika naman ng priest Eli, gayon ba? Kung gayon, sa sunod na taon, sa ganitong pagkakataon, ay magkakaroon ka na ng anak. Sa pamagitan ng pananampalataya ay tinanggap ni Hannah ang blessing ng Diyos. At alam po ninyo ang nangyari. Totoo na siya ay nagkaanak. At kanyang pinangalanan ang sanggol na lalaki, God has heard Samuel. Or, he was asked of God and God hears the prayer. Alam po ba ninyo ang pangalang Samuel is a name of God also? Ang ibig sabihin is, God heard. Or God has heard. Ang ganda po, ano? Kung kayo'y merong pagkakataong magkaanak, pangalanan po ninyo ng Samuel, it is but a good name para po sa ating mga anak. Now, si Samuel ay naglingkod sa templo nung siya ay nasa 11 years old, sangayon po sa mga Bible scholars, at gayon nga nagpasimula po siya sa kanyang ministry. We have heard the story sa Bible Friends, nang wika, he was called 3 times, at ang wika niya, speak Lord, for thy servant heareth. That's the famous na account in that experience of Samuel. Akala niya ay tinatawagan siya nung ni priest Eli, subalit ang wika ng priest Eli, sabi niya, just say, speak Lord, for thy servant heareth. Hinirang po siya bilang judge, bilang priest, and bilang prophet. Tatlo po ang katungkulan ni Samuel. Ang bigat po, ano? Siyang hiningi ng babaeng si Hannah, napakabigat ng kanyang tungkulin. Ano naman po ang pwede nating matutunan sa buhay nitong si Hannah? First, be persistent in prayer. Meron po ba tayong mga pagkakataon na parang ang hirap ng ating pinagdaraanan? Ang hirap po ng ating buhay, meron tayong ninanais na ma-achieve pero hindi natin magawa ito. Ang pwede po nating gawin, We need to be persistent, mga minamahal, sa pananalangin. Hingin natin sa Panginoon. Ito ang karanasan ng babaeng si Hannah. Minsan na, mga minamahal, merong kapatid na lumapit sa akin, Pastor, ano po ang inyong maipapayo? Ako ay walang anak, nais ko rin pong magkaanak. Sabi ko, you do what Hannah had done. At sa kanyang ginawa, siya ay pinakinggan ng Panginoon at siya ay nagkaanak. Alam po ninyo, paglipas ng ilang mga panahon, kanya po talagang isinapuso yung aking payo. Binasa, sabi ko, basahin mo ang account nitong si Hannah. At early pa siya. Nagtaka yung kanyang mister, bakit early sa church palagi itong babaeng ito, ma-Miyerkules man, ma-Biyernes, at ma-Sabado, siya ay maagang dumadalo sapagkat meron po siyang hinihingi sa Panginoon. Alam po ninyo, paglipas na maraming panahon, nagkita po kami sa isang malayong lugar at doon sa bahagi na yon, sabi niya, Pastor, yung inyo pong ipinayo sa akin, ginawa ko, ito na po yung bata. Wow! Grade 3 na. Ang haba ng panahong lumipas, grade 3 na yung sanggol, ayun, yung batang ipinagkaloob ng Diyos sa kanilang pamilya, at tuwang-tuwa siya na nagkukwento. Be persistent in prayer. Hannah was angry with God and wept before the Lord. Na para siyang galit, ano? Na bakit ganun ang kanyang karanasan. Despite the difficult circumstances, ang wika she faced, Hannah persistently prayed to God. Oh, salamat na meron pong pangunawa ang Diyos na kahit na si galit itong babaeng ito sa kanya, gayong patuloy siyang nananalangin, dininig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa 1 Samuel 1:12, ang wika nga, she kept on praying to the Lord. And here, prayers were not put just at one-time event, but she prayed with an intensity and focus. She poured out her soul before the Lord in 1 Samuel 1:15. Kanyang ibinuhos, parang yung karanasan ng marami sa atin, ibinubuhos natin sa Panginoon ang atin pong pagnanais. God calls for us to be persistent for strength, for wisdom and petition, our request with consistency. Palagi po nating hinihingi. Araw-araw, hindi po ba humihingi tayo ng proteksyon, humihingi tayo ng lakas, ng kalusugan, at ng ating mga pangangailangan? Let's continue doing it. Maganda po siyang practice or lifestyle. Now, ang kasunod po, she surrender all before God. Lahat po ng kanyang burden, lahat ng kanyang lulan ay kanyang inihatid, dinala sa Panginoon. Ang wika in 1 Samuel 1:16, I have been praying here out of great anguish and grief. Oh, matindi po yung mga salitang binabanggit nitong si Hannah. Sa kanyang marubdub na pagnanais na magkaroon ng anak, with grief and anguish ang kanya pong pananalangin. Marahil merong pagtangis, pagpapasakop, kung kumbaga ay may pag-aayuno pa, meron pong paluhod na paglalakad patungo roon sa harapan ng Panginoon. Maari ginagawa po niya ito with anguish and grief. Although God already knew Hannah's plight, she surrendered every raw emotion she was feeling. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Subalit mas mainam na atin pong ibigay sa Kanya ang lahat ng lulan. Ang wika nga sa 1 Peter 5:7, we need to cast all our cares on Him for He cares for us. Sa Romans 8:26, ang wika, the Holy Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. God's great love for us covers us each day, and so we need to surrender all our cares unto Him. Ito po ang karanasan ni Hannah. At maari din po nating gawin. Yung ating mga lulan ay ating ibigay sa Panginoon, at kapag naibigay na natin, hindi na po tayo madapat mamroblema. O Panginoon, bahala na po kayo yan. Sa aking personal na buhay, meron po akong mga burden related sa atin pong trabaho at paglilingkod. Sabi ko, Lord, ayaw ko nang mamroblema rito. Ayaw kong mamroblema, Panginoon. So, I put all my burdens and God make a way. Dapat lamang po matutunan natin na maghintay. Maghintay sa tamang panahon. Parang awit, maghintay kang mataman. Hintay, huwag kang mag-alinlangan. O huwag. Huwag kaiinipan ang paghihintay. Ha? Narito ang pagtitsiga ng mga banal. So, merong pagtitsiga, silang mga naghihintay o silang nagsisitupan ng utos ng Diyos at may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yes, totoo po na dapat po nating matutunan na isurrender lahat, kagaya ng karanasan ni Hannah. Pangatlo, remember God's faithfulness, ang katapatan ng Diyos. Sa kanyang pananalangin, she claims the Lord faithfulness. Sa 1 Samuel 2 verse 2, ang wika niya, "There is no holy one like the Lord, no one besides you. There is no rock like our God." So Hannah recognized God as the ultimate sovereignty and He is the ultimate solution para po sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. Dito po ay nais nating basahin in prayer nitong si Hannah. Sa inyong mga Biblia, sa 2 Samuel, ito po ang sabi. "Then Hannah prayed and said, 'My heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance, for the Lord is a God who knows, and by Him deeds are way. The bows of the warriors are broken, but those who stumbled are armed with strength. Those who were full hire themselves out for food, but those who were hungry are hungry no more. They are fed. She who was barren has borne 7 children, but she has had many sons, pines away. The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts." Oh, ang ganda po nitong panalangin na ito. Pag-recognize sa Diyos na siya po ang gumaganti para sa Kanya, siya rin po ang Diyos din ang nagpo-provide sa lahat na mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Inalala nitong babaeng ito ang kabutihan ng Diyos pagkatapos po niya na maihandog na, maidedicate si Samuel at maihatid doon sa templo. Ito na po yung kanyang naibungat na panalangin. Purihin ang Panginoon sa kanyang panalangin. Ang wika rito, after God granted Hannah the blessing of His son, she continued to give praise to Him. Similarly to Hannah, our unwavering commitment to pursuing God in prayer and thanking Him for continued blessings keep us be connected, encouraged that God has not forgotten us. Hindi niya tayo nalilimutan, hindi tayo nakakaligtaan ng Diyos sa tuwi na siya ay nariyan para sa iyo, kaibigan. Alalahanin mo ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ano man po ang ating mga pangailangan, idulog po natin sa kanya. Ating ibigay sa kanya ang pasa natin at hindi po tayo dapat na mag-alinlangan pa. Sa huli, speak victory despite opposition. Ito po ang ating natutunan. Hannah was taunted initially for being barren by Elkanah's second wife na si Peninnah. Sa mahabang panahon, tinutuya po siya at siya ay humihibik. Siya ay humiiyak. Ang term natin ngayon is binubuli ito siya. Marahil tinutuya, kinukot siya. Pero kanyang inihihibik ito sa Panginoon. Bagaman malayo ang lugar ng Ramah to Shiloh, she takes time kahit siya ay nag-iisa upang ilapit ang kanyang pangangailangan. So, when we face difficulty, o kaya ay when we face difficult seasons or relationship that seems unbearable or hopeless, let us be encouraged by Hannah's commitment to trusting God. Speak life and victory over our circumstances, spirit, and future. Now, when we are distracted by opposition, by negativity, or self-doubt galing sa ating mga sarili, we can resolve it by seeking God's Word. Merong mga pampalubag-loob ang Panginoon sa kanyang pangako. Ang wika niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Meron din siyang binabanggit, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you can could find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So walking in victory does not mean that our challenges will instantaneously disappear, but it does mean that we have decided to not have them consume us. Ang pagminsan po kasi ang nagpapabigat sa ating mga problema ay galing sa atin. Yung ating kaisipan at yung ating puso ay nalulugmok at pabalik-balik yung ating isipan ng ating mga pagkabigo. Hindi na po tayo makapag-isip ng mga solusyon or kung ano yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Ang wika, Hannah's story is a powerful tool of a strength, courage, persistent prayer, and unwavering commitment seeking God's face. She faced challenging circumstances, felt discouraged and angry with God, pero hindi po siya tumigil. Oh, patuloy po siyang dumalangin, nagbigay ng kanyang mga daing at pagsamo, request sa Panginoon, at ang kanyang mga pagsamo was granted. May experience po ba kayo na ganito, mga minamahal? You feel rejected, you feel abandoned, or kayo po ay mayroong nais na hilingin sa Panginoon sapagkat ang inyong asawa ay hindi ka pananampalataya? Kagaya ng karanasan ng aking ate, sa mahabang panahon si prayed for 32 years. Ang wika niya sa Panginoon, Panginoon, gawin po ninyong mananampalataya ang aking asawa. At isang panahon, tumawag po sa akin at ang wika sa akin, Pastor, Pastor Ramil, nire-respect po ako. I was the youngest, but I was respected. Ang wika niya, maari bang binyagan mo ang iyong kuya? Handa na siyang magpabinyag. Wow! Purihin ng Panginoon for 32 years. Dininig ng Panginoon. She is persistent at hanggang ngayon po ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon. Ngayon ay nasa 6 na taon na po pala pagkatapos na he was thinking of dying na po sapagkat meron siyang sakit. Pero ang wika ko, Panginoon, huwag nawa siyang mamatay or magpahinga sapagkat maaring dahilan noong mga kamag-anak at kaibigan ay nagpabinyag lang ay namatay na. Pero purihin ang Panginoon sapagkat sa karanasan po natin ay 6 na taon na buhay pa ang aking bayaw at naglilingkod sa Panginoon. So despite of our challenges, itong mga karanasan na ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon at merong tamang panahon para po sa atin. Meron pong mga quotation ang wika rito, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Wow, purihin ang Panginoon sa sulat ni A.G. White. Meron namang isang sulat ng wika rito, isang quotation, God answers prayers and sometimes He goes so far beyond something we ever believe could happen. Totoo nga po, nakakasurpresa pag minsan, ano? Ang iniisip natin ay ganito lamang, pero ang nais ng Diyos ay masigit pa para sa atin. Oh, salamat sa Panginoon. God is always faithful to answer, ang wika ng isang quotation. Sometimes His answer is a much desired yes. Sometimes His answer is a merciful no. Sometimes His answer is a faith building, not yet. And sometimes when an answer cannot be found, His answer is simply, trust me, magtiwala ka lamang sa akin. Oh, salamat sa Panginoon na meron pong ganitong mga kasagutan ng Panginoon. Depende po sa atin kung tayo po ay mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Subalit ako, sapagkat aking karanasan po ito, nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, magtiwala ka sa Panginoon, gagawin niya ang posible para sa iyo. Ikaw ba'y merong mga pagsubok na dinaranas? Meron ka bang sakit? Meron ka bang pag-aalinlangan? Meron ka bang nais na mangyari para sa iyong pamilya? Hingi natin, idulog natin, huwag po tayong manghimagod, huwag po tayong papatuloy namang lumo, bagkus atin pong i-claim ang Kanyang mga pangako. Akin kang idadalangin, kaibigan. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan. Salamat sa mabuting pagkakataon na meron pong isang nagpatunay na ang Diyos, ikaw, O Diyos, ay mabuti. Dinirinig ang mga kahilingan, kagaya ng karanasan ng babaeng si Hannah, ang naging ina ng propeta, ng judge at priest na si Samuel. Salamat, Panginoong Diyos, na ginawa po ninyong posible ang lahat ng mga bagay na ito. Binabalik po namin ang papuri, pasasalamat sa inyong kabutihan na ipinagkaloob na sa amin. Ngayon, nais po naming hilingin, patuloy nawa kayong duminig sa mga pagsamo ng aming mga kaibigan. At kung ikaw man, kaibigan, ay merong suliranin sa iyong sarili, ma-physical man, spiritual, o material, ito man ay emotional at mental, o Panginoong Diyos, dinggin ang aming mga pagsamo, ipagkaloob sa aking kaibigan, sa aking tagapakinig, ang kasagutan ng kanyang karaingan. Pagalingin ang kanyang sakit. Pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagalingin, Panginoong Diyos, ang mga negatibong kaisipan at pagkalooban siya ng positibo. Silang mga magtutungo naman sa kanilang mga trabaho, patnubayan sa kanilang mga daan. Pagpalain ang hanap buhay ng bawat ama ng tahanan, ina ng tahanang magtutungo sa paggawa doon sa opisina, sa bukid, at sa iba pa pong mga lugar. Pagpalain nawa, Panginoong Diyos, ang mga magbabiyahe sa araw na ito, ilayo sa anumang panganib, at sa araw ng bukas ay magkita kaming muli. Salamat sa pagdinig ng aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.